0: Yemfoza, ahambe njani namahashi?
1: Yela ngwanabo. Sikabuwa ka diperetse na. Kare mushimane ke ona joke ena fana asi ona ni kumushebile. Ungeletsa muhlolo ngwanabo.
2: Kwa mfondini angenohoka udlala ntoni ke wena mfoka Phila. Uyabona mina ke mfoka.

0: Vhakho ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farela hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Mavete, the big tree, Chipise, Parapara FM 88.6. Variwana na ka app ya SABC Plus.

E anem să rococoza El Simons. DMX. We right here. E ca para FM. E a coprofia ca show. E ela frega spe bem da música Kunta Quinta Friday. Laptono da mi fanganjo, laptono da zi heavyweight. Ande musica chenga no tongo la fi se la fi. Se io bacai ni chimangane pas kenga Andrea Camazzao. Ninga zona nende corrindo no va fano. Ndi ya nefa we right here DMX Chimbra sopa tinga mando Tebe kana chote na Musa Kiss Murumba Piji na Lifi Klina Ndi mongo matombo wa kwine Sana rakopa kulova Kam cheto wa stich Ya rikuli wonga manda Bo tebe na mashpita Cheno mbeka da mshimo mungo Kweta numbu za puri Musi ni chiko kwe Anga batuwa nungabo DMX Nurumbu za kalinga manda Pizi DMX Orisi yanga mnangwa wa gidimbili fumbili nti ena mingwa ya futano. Hagini White Plains, New York. Ya, pezi wambulu ngele pala Oakland Cemetery. Yonkas ndia nepala New York na hon. Ya, bano mutiwa kwine. Baba chimubiza Dark Man. Kana Divine. Master of the Unknown. Dog Master. Rekwamba nga DMX. Lo chani bachero ni huitani. Yota kucheze lambe kanda mshumu ya butori bukimfi. Buchelele buka fika tina bujabu. Rekwamba nga mbe kanda mshumu ya mulakuru wa findua. Msomburu oska labtano. Aware abraru. Ubi oska laborone wa merito. Vachimsa chandanga wa ram. Iya butano nga machero ni rekuli wanga madha. Na bashumi sanu. Vachicha echo ubi oska la sosino. Rich doba madomo na masaro tomolero. Wano rizko chimura mrando ni chikuru kure. Na chiko jena. Tia chikulima mabanga. Tsimia batiko paranga chping. Yeah. Mushumo wa gospel wo chimbira nina wo chimbira zwavhuḓi nga maanḓa vhaḓivha wo chimbira zwavhuḓi nga maanḓa ya vho vhona lavhara muzika vho yongo fhambana thivho vhudziwa upfhi vhunzhi ha vhara muzika vha ḓo vha vhona arali vha renga thikhithi vho keke wa vha hone vha mumbula ti che nnnne evon ya vhavho bva vhara muzika vha muzika wa gospel na lushaka lwa lova genge rumbula riyo chimutope fundani na tibo skoli zwibadzhili zwino namusi ndi ḽia ḓuvha ḽine a kuvhangana matshudeni ya vha ḓo ḓi to tiwa vho nga vhalwane vha merito nga hanengei uri vha vhe tshipiḓa tsha mushumo huwa namusi ngauri tali u dzheniwa mahala namusi kha vha no ḓo tiwa ngeno sikoloni ya tuwa na vho Venda Boy Poet na vhathu vha nonga vholoine tshivha na vhaṅwe vho ramuzika zwino u vhona vhaṅwe vhaimbi ndo to renga thikhithi vha ya haningei locha ndi matsheloni nṋe ndi afha kutavanani ḓoroboni ya Thohoyandou yo to adza phanḓa yanga kheisa tafula ya tshisvitule vha ḓivha ndi nga ngeno a mungo pulatani ya kale locha zwavhuḓi nga maanḓa ndi khafha kha tshitarata tshihulwane nga maanḓa tshino pfhi denga mphigalari locha zwavhuḓi ndi matsheloni mutsho salidzelwe mupololo afho nnḓa. Yeah, locha zwavhuḓi nga maanḓa rikhuli wa vhoṱhe vhane vho ikheta nga khole mbekanyamushumo ya muḓuli wa muharatshi ndi muḽi wa phiriphiri ni muzondelani ṅwana wa miyasho ya ndi muherte mahale fumbili na fedzi wa minetse ndi gonyisi hu na zwinzhi zwine ri ya zwi lavhelesa hu na mafhungo o pfumbudziwa vhafuwi hangeno mathuba genetics ya ravele westen ri ḓo yangeni mathuba ri ambe navho vho Emmanuel mathuba mudau vha ri vhudza uri zwi khou tshimbila nga nḓila ine vhethu vho ri ndi ifhio zwa mafhungo haya u pfumbudza mafhungo haya dzi training dzine vha ri dzo takutshedza kana dzi kho ḓo takutshedza ngeno mathuba genetics zwino ri ḓo amba navho vhano khou ambeswa nga maanḓa mona na shango na uri a lavhelesa u doba magogoro na mafuro kiki no rano photira u lavhelesa u vhona uri ḓivha zwakale ya khole dza zwifhio ya ro lavhelesa vho ḓuvha nila namusi nga tshifhingani tshine tshiḽa cha murahu jivasi mukuwa maḓurumba wa sendo vadzi maori ara dzivisa na vhadzivisa kanga u tshela mavhelesina nga tshilimo vhakale vha tshililaho muthu wa thongwe thongwa mbudzi na kolomo lono vha ḽavhora tshibvumo vha vhavhili ndi tshibvumo tsha mpfara kule mutombo bakola tsha vhaḓinda vho matenda ebodoni ya sebedzo bali ya thanga se rambo dawa chiroko mora popo wa shango choruwa cha kwata mana bagola cha badinda re sipoma chibi amkombe ni mtabana ni wana chiko sio dionera nangoni lidoro ndi loro anela ra chinyewa mtulo tukomora wa inga mtupo sali makwanda wakanya lisebe wakanyula ni kwamba tulu wa wato hii ndiye ni wamurenja wa penga chanda di femfe lo chavo manyere nyere iya manyere nyere

0: iyo ndi musoro kokodza DJ Maphorisa X2P Nanite Feel Away tevekana chokana baby face musandiwa azvombo dirime kamene dza food
1: Cultural Day, la botano de 25 September. Afari tumbuza machuleni, na uvanzumbuza nga siarara yavo, na uriva dhibe bukpo havo fine. Afa ujemu wa mahala, ndabana bazikolo zonangi wa ope. Marende, Chikona, Chikombera, Mustangwe, usitaba zione zote. Yende di la botano da mkesa. Nino tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
2: Na musika Powerflex plan na Master V rina ere ana asato dude bopanga zwa vhutshilo
3: ish Master V ndi kho tuta tshumelo ne ya don tendelo tshintsha plan yanga musi ndi tshitoda
4: ni ndoda Powerflex ya Vodacom ine ya plan yangu dzina ṅwedzi ine ya sabena dzi kontraka a huna tola zwikolodo ni kona u ikansela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe
3: ha no
4: ida na 40 gigs na 300 minutes ya founela kha network iṅwe na iṅwe zwoṱhe nga 299 rand fhedzi nga ṅwedzi
3: ndi wana ngapi
4: i wana la fhedzi kha Vodapay app kana online Takuchezani ni wasimbezo runo frashu zwa mathakeni
3: ndito itango ralo
4: udo shuma milayo tiwaho feather together Vodacom
5: Wa hashu mafungo madifangeya dowe famasinjelele bia ba aba bekari hakale na musina tsiri na chibadela rina chipenchara cha Rhesus Aqua Cream uvanga dzi 25 September usvika dzi 7 October 2026 Aqua Cream original formula iyi iko utsa uvaka 40 rands uya ka 29 rands 99
6: nini
5: ndi uvaka 40 rands uya ka 29 rands 99 chipenchara chiwanala dowe famasinjelele bia ba aba bekari hakale na musina tsiri na chibadela kabati fonele ka 072 607 4370 dowe famasi
1: Para para FM Royal Heritage Family Day. Mugibera wono yo 26 September. Yene dilone duwa laji, dikale rondelinde. Vadongumbu swa makadzi, chigwada mafikizolo. Namawe, dir mugibera wono yo 26 September. Ujena ni 150 randa bahurwane, vana ni 50 randa. Mageti ya dofranga 80 ya machero. Nino tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
0: Auna zwimwe ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe hashtag auno sara mbusi tshi nga vha ya uri vha vhona doba ya vhona hi ro tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ri khou livhuwa na bara muzika vha ngavho Lutro na music na ka tukava the splash ndi vhuwa sanza akuzami no kuzama andi magese kanda veledza direct kha Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ndi na vhone khariambe ndi kha 086-000-2503 maro fhedzi wa minetsa ndi u dala tsho tengero kha wara ya buna lutandilo thoma lwa mbekana mushumo lo tshani matsheloni witani vho vuwa mthetshelese tere
7: G-Voy
0: yenda
7: na uri
0: ngwazi ndovuwa
7: Hei ndi ngwazi ya ngare zani Hapa cha mulungu kala vola sani musiri
0: Hei haya ni ngwazi
7: Hei ndi ngwazi ya ngare zani Hapa cha mulungu kala vola sani musiri G-Voy No kwa mwana wa maweti
0: Zabu tindi busane nge
7: G-Voy tindi nifuna nga manda mwana wa maweti
0: Nifuni wanga ni mwana wa ma
7: Mwana wa mawe matombwane na atamba kwa nichije na mushumo ni wanu G-Voy Ya no nduri Arita watu man
0: Ndiwa ndiko topakula matombo wa kwine sova kam cheto wa stitch
7: Nduri ni rosu kongo moti na zipawa misisi G-Voy Nduri uwa zingine ya wetu rowote G-Voy
0: Na wana hono soko charingana robtongo life is a life is
7: O charingana G-Voy o charingana robutungu Wetu rowoka na mowote G-Voy G-Voy siangaro bika kwa chamurungu G-Voy
0: Ndiko tenda kulibu nga vanda kai pepe dengwazi
7: G-Voy ndiko toma nga mavua chamurungu ndiko ratani muzira Mavua yo G-Voy G-Voy si nda wala pala chanda unago sivara ndiko eji wadi musandiwa Karazi yanga wako bika aninge G-Voy
0: Ar kulibu nga vanda ndika munamu
7: Ndika munamu G-Voy nda fechera nga batu vote G-Voy si Wono checheresa hende kanyamushumo yanu G-Voy Hende mwazi ya angare zani Hapa chamurungu kala vula tani muzira G-Voy
0: Rekori wonga manda ngwazi Lo chandima chaloni witani wofu wate
8: Wofu wa mdulu wanga ino wate
0: Shwabu dini busane nge
8: Ai makuru wa wafa mrodi wapita kare la sumo wa una ni kwa toto mango riduwa la mabebo la voti zi yangu rama garela wa wana na hanepo na rolivu wa masi ya gwara uwana na ngei ni PPD
0: ndikote
8: nipare ya wabatu vararunga ufuru feze
0: ndaa
8: ni toto mango walisi mabungu wa wana na pala ni chitunguni apala ni tengwe machechete unaba yunisi mtude ndidogo nyange ni tengwe tondo ni ndido wanandwa mato dana dine tengwe ndolivu wa mduru wa gugu wabena labutano labudi
0: kunta kinta Friday labutano la mifanganyo labutano la heavyweight locha
6: locha zaudi chivu iti mkwa maduru mba fiketani
0: zaudi nibu sana nge
6: hai teriki mtawasi ndi mduru wa mshanda babichepo wani mtanjira ndota kala zona nekwa tengwe labutano la heavyweight
0: ndiko ten
6: na msini duwa la mabebo la muzara wanga ndi mukororo vonyenge dzo ndadza ndiwa ni mtanjera ndikori hai muzara wanga nyenge dzo ndadza ni mtanjera ave na duwa la budi muzara wanga mukororo a ure ipi ure naka hawa noni vo tizi yangwi rama garela vapa murudi naka huyu nenungwi tizi koni joni ndiwana wansengi ni kolbete nenungu wangi makuliza kuri boteba ure hipi hipi ure jiwo isi eriki mtabasi ndi mduru wa msanda wa pishabu ni mtanyera ukure ndoriwa ireni ndiru gendi ya nigi avonda vizi tanga tiki ya fanilo maria ya the best duwa labu diji voice nda anda
0: iya kuri wanga manda lo chani machiron
9: lo cha zavu diji wa sinu vwar
0: zavu diji wa sana nge
9: anafo kutaba nani
0: roa wera zavu diya ni na
9: abe abe nichi umela nge ni khaote ni wadato ni wadato ni fatu chair
0: ndiko ten
9: ee
0: le dera chitu ni p36 ten
9: nga vanda nichi kwa fenda fenda faka zuliru duza udazi zani ndo wone mwe video ya me ya nge mrao rao musi ninga hapo kayuni zani
0: ndiko ten
9: ndiri ee matina mula kuru mutanga uyu matina mvakule na mtu zawezi
0: aa ndi karenga manda te
9: aa ngonda riayi uyu mutanga uyu mtu zawezi ati divizo ri obo zupungu zanganyi apeno zizo ape haya maetele ya nuna zitu atama ni game rao rao
0: aa ndi suza karenga manda
9: aa ndi kwa tenda ndamati kwa tachele sao zweza wazuko wa mbu wangaba kusikuri ya mazuri G-Voice vachiri vachiku wa manga izu chusukaiti yunga hapa East Rand vari abe elia ni vari abe angi ni vundu ni la haote ni nalo nendila mongori nebatu wangadiva aji ndiri zema zori hawa urushaka alwa mazuru wene wa watu wabuji ya za mune wabu zine maitisa zaote
0: wako raro
9: aa niko raro
0: wako amba lialo lialo rumbulale
9: aa nizo
0: aa nuri P36 waita minimila afya mbulale ngabla we
9: ndoto chale sandiri nga origi hivu isi ana omala lasi vaita wachiamba nga ruambo ruavo kezu basa itimu wachijenisa umabili mara ruachi zendai ndiri wangasime wazi itezo ngori vatenda kabone vane wala watu
0: ndiko ten
9: ili ndiri duwala mabebo kandi buwechi menze amu dimeri nga afu mpumalanga kwitbengi nga mshumu lichiri duwala uliwe labuti ahure ahure ahure ahure ndikiri hapa chitumisha fasi unamia vana ndivuwe ginese mbadariga na mratu wanga ndi nkangweni mbadariga uone obuya ndikidori varatu wanga vote ngori ndava topura kamuti mti mungudo gungula machilari waine vato ngonga babu amba mkede ndikiri na wazula pumatu wa chituni ndikiri labutano la kinta kinta kinta kinta na mlakuru G-Voice mkwe wa madrumbas
0: aa rikuli wanga manda ngani ngeote
9: ndando na
0: likaka rauna zingwa ni kunta kinta Friday labutano la mifanga nyo labutano la the heavyweight
10: G-Voice
0: lo chani macharoni witani wafu wazo abote
10: uvwano zunguru wa masi ya chikwaran G-Voice na wita
0: oo rinafio rodanga dongi
10: ani andi ngeri kimoti mlaude hama siya shkwarani David Managa hapa la ha vangani
0: ndiko te
10: chabeni na Aris chabeni ligenge hapa la di hop kiboy oh oh haibo oh yeah
0: ayushe lord chana macharon yena lord chana macharon
11: na lacha
0: riona rebusanenge
11: hey botwana
0: zomu diman
11: nanora takara mon eh boni boni ni koyo goto wa de ba o mon bon na shi ani ni mu soka shi tichi
0: are ko liwanga ma dar ko mbana bunyi
11: ko ko mbana wo fm chem
0: na are ko liwanga ma da ka ba dope ba songo bya ba shaba
11: eh ka ba ndi pe tsongo ndo do ba eh ni mo ga zwa ma Christina ma cheke unga pa jinisi
0: nda
11: nda tuona na rumetsa ndiri tsone chema ndinwana anga nda tsirega muri kwana ndi ndifunga na chema na ndinwana
0: ndiko tend
11: ikoli uwanga manda
0: ah ikoli uwanga manda ngani ngiyo pala pala ni macheloni
12: eh mukwengo badrumba
0: riona rivusana nge wo malala
12: hai bo malala sibo vwa ba kakoje fume
0: varing zaicela ivuthiwe
12: hayi loko zokhuluma mase Jozi la nokusekhaya ukukhulunywa lelizwe abalifuni lelimi lapha ekhaya
0: ha ungawari zayithola ngizayithola mangifike
12: ha zayithola mangifike
0: ha ngifuna ngifuna uyazi yini malalasi mangifika la egoli ngizovakashela usithali
12: ehe
0: usithali uzonhlephla ngayo
12: Hawu zokunikeza nomhluzo.
0: Ah!
12: Hola ngiyakwazi vele ukuthi hayi wona umhluzo uzwana nawo.
0: Ndifuna na piripiri leno phema Robin.
12: Ah, as queen of scorpion no.
0: Ah, scorpion ingaita umalalas.
12: Hayi scorpion ingaita.
0: Ndiko tena kaipepe deja yakaku.
12: Hayi hayi yaba rifepe disa mdatfoma ngoto ridwa la mabebo ka lo ndi watchmenze na ba bishop wo Rock Clifford Don Masebe. Le deni dobe obed ne kaba mirita mayanga. Ndwani nangwazi angaledzani ngange cha mulungu yo fira na fa murave ngo vhi vhidzalela rende to vhani fa badani ndo to fanga pungo dza ngwazi yo fira.
0: I do vhidzelela.
12: Hani nangwe i do vhidzelela i tshi do huma ngori do dzi ngwara ndo imela badani.
0: Ari khori vhonga manda bo malalas.
12: Hai ndikoli wa ndo fhedzela nga drive wa nga vho avasema vhaza ndikoli vho
0: aha keso ndi vho malala ntaveni ya lo chanao na vhunzhi vha dzulapo vha vhona vha tshi khou pembela ḓuvha na vhufa mulovha hange ni Cape Town kha vhunzhi vha dzulapo a zwingo to raro mulovha nga mara musi vhunzhi vha dzulapo i nga vho ḓi dzhenisa kha mugwalabo kana mumacho une vha khou na mafhungo haya a luvhondo lune ya pfhiri khou ḓo itiwa kha gondo ḽino ni la N2 zwino vhathu vhoṱhe vha no dzula hanefhaḽa tsini na gondo ḽa N2 ndi vhana khou gwala uri holo luvhondo lu na khou pfhiri khou ḓo fhaṱiwa ri khou zwifo khou ḓo itiwa tsireledzo na uri zwi tshimbile nga nḓila ine vhathu vha ri ndi heyo fhedzi ri ḓo vha na ri tshi khou tshila sa vhathu vha nonga vhadzhele ya ndi khou ri vhadzulapo naho vhadzulapo vha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vhunzhi yavho mulovha vho vhonala vha tshi khou pembela ḓuvha ḽa vhufa hangeini Cape Town a zwongo to ralo vha na mumatsho muhulwane nga maanḓa mulovha we vhadzulapo vha matsha vha tshi khou livha ngeno Sea Point hune vha khou gwa ḽeḽi ḽa uri ḓorobo ya Cape Town iri khou nyaga u fhaṱa luvhondo hafho kha vhathu vhane kha gondo ḽinoni ḽa N2 zwino vhadzulapo iḽo fhungo vha khou ḽi hana a vha khou ḽi pfha vho nga nḓila ine vhathu vho ri ndi kani a vha khou takala zwezwo uri vha ḓo sokou paula nga huṅwe na huṅwe fhedziha vha ḓo dovha hafhu vha ḓivhadza na uri hu ḓo vha na mafhungo a tshumelo ine ya ḓo ḓisiwa kana hu ḓo vha na zwine zwa ḓo dovha hafhu zwa lugisiwa zwe zwa tshinyala kana zwe zwa tshinyadzea tshifhingani tsha murahu vha ri ḓo ṱhogomela fhethu hune u kwamea nga maanḓa nga mafhungo aya a dziphenyo bona uri hoṱhe u kwashiwaho nga vhathu vha vha khou ḓidzhenisa kha migwalabo yo imaho ngauri nahone ri ḓo lulamisa fhedzi ya luvhondo vha khou luhana vhadzulapo angeno Cape Town locha locha ni matsheloni zwavhuḓi ri vhusenenge
11: tshi a tupfha zwiṅwe ndadzano ni fune wa vhonese
0: ri khou livhuwa nga maanḓa ṅwana wa vhonese
11: la tsachi dinu amba inu arsingo amba
0: va khoralo
13: Mama tak kalau kurkubari, aje nyesa ngacini jindera. Wanita kalau tahu jibui.
0: Aku tak kali wengga manta prom.
13: Ini wa koko.
0: Di kote.
13: Eh, di totoma kalau ni lomondo. Sama bili, una kalau dia anggano kim umpundeli wando. Di niya mune, ujendo bafar.
0: Di kote.
13: Ni deni wani nyera ndipo wana wote titoma timugwezi ni mkala hapala kwa sauti chavani. Ndipo danda sisela nganyera ndipo kwa mrotu wanga. Ndipo ne mponde ni majo di mwapotolo handi. Ndipo ne wa
0: chiri. Ndipo ten.
13: Ni ritangana lingi unatangana wa.
0: Na rakulibu wanga mmanda.
13: Keso mkwiti wala huu.
0: Keso, badi wa uda mongo mafungu aroko wambi suenga manda. Ni mafungu wa yano kwa mesazi ketu. Zina rakuwe kazo. Za mibuso ya poro la bilisa honu mwa sherejino nga November. Badi wa wazulapo wafala kama aspara watuwa ingi. Ndinga ngerebo Northwest. Huko fara leli lauri. Hoba na ushumi sa mashiri ni majinga manda. Musi batu bachikotaba chigonya na zikote. Na ubuzi sasa. Wane pone batu ubuzi sasa hone. Rona berisa mafungwa ya ndi sezu ya chumelo. Na uruna zungu istu zide. Asuko do chimizu ngandere nebe tubore ndi heyo. Nani kona berisa. Eba zulapa bari ya fala litopa. Tini na Otosdala ndia nefa fundu ni la Northwest. Batuko diya mbaore. Mafungwa ya zisore jizo soko pamuka nao na soso kudu chimbiro ngandirene wetu vore ndi heyo ndi karenga manda rikazo wadu sublore wano ni wa trying local municipality ndi karenga manda bachikuro na mubuso wa vundu zishtewela usato wana na suwabu diya chumero mungani fala pezi ya shkati basura roba zulapo nao ni vandenga chabo bakuruanga manda wana uri zishimile ngandirene wetu vore ndi heyo kama fungwa ya madhi mafungwa mabunga mudangasi na mafungwa ne apari kana pone ralatao ne zitu pezi ya minista vamuromo vele nkosi shabisha musi bachikuwa mbori huyu maspara unera kwa mbanga wafano ni una zwithu zwinzhi nga maanḓa zwine zwa itea usa tshimbidza zwavhuḓi zwithu dzi ofisini usa langula zwavhuḓi masheleni na mafhungo a uri huna zwiṅwe zwa zwithu zwine vha khou tou zwi tshimbidza nga nḓila ine vhathu vho ri ndi heyo sa maspara zwino vhanoni vha pfanelo dza lushaka kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe kana South African Human Rights Commission na vhone vha khou lavhelesa na ḽeḽi ḽa uri huvhe na mafhungo a azi court rabu sa hangeno kama spara wa tswaini nga uri na wone une maspara wo baleli wo talutshedza vho zwinwe zwa zwine zwingo chimbidziwa zwavhuḓi zwi tshitevhela mafhungo ane ano kokwama madhi khathi na champungani yeah lo chani macheloni huitani
14: uwa o
0: vuvu water
14: ndo vuwa ngeyo
0: ai rota kana zwavhuḓi nga vhale
14: a rapwa mangori do fu una afani koma nandi vuloro masata kwa protect land
0: arikuri wanga manda ngani ngeo protia
14: 22 ya mabuza kriti
0: ndi maduru wa muharaji ndi pa mukherte makhale
14: ndi doto kwa umundo nuki mampuru mboso bedi ndangirika nguta matono mwende na danga mkati lara nesi anda maduwa ubapa na nguta nasesanga oriyoti asibangi mpeti mbapa na fondwa ndori buo
0: rekuli wanga mwanda ngane ngeo parapara ni machero
15: pezi
0: mke guluna witan ndi fareli wengo ndi sa thututi wandewe wa diva makandi fareli we
15: ndomu farela
0: kuli wanga mwanda mwadi mandi ya wafuna bone
15: zinarusa tamba hiyo kama mtu andisirisenda ndanda dela ona ngerga nana ner ngabe ya panda baba mfana songo tea upiwa na kuti dua la babebo la mduru wa gako na ni makuba mkolo wa pala pankuba kwana wandi dosela bone mwenda
0: ndiko tend
15: na kanja la baduru vanga vo te takala ni na magovanya kana brand sisha ni duru wanga wo tsaka wa duru vote
0: Mmm.
15: Kina emi nda sokoto ya nalo chimperekeza.
0: Vakora Roma. Vakora Roma.
15: Tavile na rendrana no vuso. Vakwa kwa dziva vakupfuna lwene vatonga. Vakato dzhena vakazvanda vachindwela.
0: Ah marama firi. Marama firi ne.
15: I'm not going to be able to do that.
0: Losinami Tim Keguru.
15: Abam dinonga nalo kaman dikhisangu.
0: Kori wonga mandangane ngeyo ma. Hello cha eso si wa genuine ngandele sione zwino ha. Rili pamela ndo zwavhuḓi tsango ti ge rodi geda.
16: RFA rodi mi sera utukusa ku humbulele kwa uri policy dzia dura. Vho vha bono dinwalisa vha murado wa RFA funeral cover. Arali vhasathu avhathu lenga 60 rand pedzi. Ika dinwalisa bone mufarisi wavho na vhana vharathi. Vha nga khavara na vhaṅwe mirado ya muta ubva kha 35 rand pedzi. Yo vha khavara nga 10000 rand. Ri wanala ili Malamulele, Thoho ya ndo Giyani, Tshitandani tsini na game na Johannesburg Sandton kha Fredman Towers. WhatsApp ndi 061 514 8872. RFA yo nwaliswa lwa mulayo. Para para FM Royal Heritage Family Day. Mugivera wonoyo 26 September.

ndi musi vha tshi vho vhona Luthwa, ndi musi vha tshi vho vhona Ndalama, ndi musi vha tshi vho vhona Mufumbwa, yeah, vha tshi vho nyaga u vhuya. U vhona u shanduka zwinzhi nga maanḓa. Ya ri khou livhuwa nga maanḓa khonanani. Nṋe kha vhamba ni ndumelisele ndweleni makhado wa folovhoḓwe. Ya ndo pfa viola muhwalo i khou livha ngafhi, i khou livha thungo dza mafhungo upya. Chief West Team and Gavin Vukini.

0: hauna shasha pira tikedzo kha u nema furufuru na u disa vhuḓi fulufheli siana zwa mabindu zwino FNB Speed Point i thusa nga nḓila ḓe
1: ni kona wana FNB web store ntswa na u ḓifhaṱela website na u vhambadza kha online na kha social media nga u bonya ito ni ḓo vha ni tshi vho vhambadza ḽifhasi loṱhe
0: uri ndi platform ya vhoramabindu ine ya ita zwoṱhe heyo ndi mbuelo khulwane kha u alusa bindu
2: dzhena ni gaming ya mbadelo nga FNB web store na Speed Point FNB thuso i shandukisa zwithu zwoṱhe FNB Dabila First Rand Bank Limited vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi u ḓo shuma milayo yo tiwaho.

0: dali. Eva batho bana khumbero mutheshereso wa Parapara FM ndo mserishwa baga rootkit vendor a make it black na zozo vi ari verio pembera hauko pemberiwa mulova hauko pemberiwa mulova rine ndiyo ndi rishko ri locha locha angoto rari Morgan Sun ndiyo ne roba tanganedza ngoto raro na muda uone risahangwe na Oscar Mbo ndiye ni wava hone urove Oscar Mbo rianepo pedzia rinamberi everichi tanganedza na the big dude. The big dude near mini pets. No vua msi.
1: Ya, rovua. Tangzo, rovua, tangzo. Ni machero ni abudi, no vua na msi.
0: Ai, ngangeno kane anikoro shikashu abudi. Ndito sa diva. Uri ninga sendere nyana kamsi kwa kuzaifu na...
2: Shoprite ndi cheni samanda kachipachi chavo ngambeka nyamushumo ya dzimbuyero ikandera hopanda ya mzanzi kani bukuto ya extra savings ikura 5000 vege ingwe na ingwe vanga bisa kudikumedzeri havo hote vawana extra kami bukuto inonga sa 30 peke ya makomba maulwani a right brand na 69.99 na 500 gram ya rama original 70% fat spread nga 27.99 pezi mi bukuto iwana na mavengele ni ote a Gauteng Mpumalanga Limpopo na Northwest usika nga 11 za October. Ha Shoprite pedzi.
3: Mutu munwe na mwe anayava na mbelero nga kungezero ya zwapolitiki kana kashu ya zwakheto za politiki inoko uhashwa kha Parapara FM. Angapiga mbelero yawe usatu upera maduba matanu wa kashu iyo na the Independent Communications Authority of South Africa ICASA. Upiga mbelero yawo ri humbelo ri vakwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya lutingo ya 012-568-3233 kana ba email broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za nomboro hafu 012-568-3233 kana ba email broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za.
4: Parapara FM Royal Heritage Family Day. Mugivera uno yo 26 September. Yeme dilone duwa laju, dikale ro nelindela. Vadongumuswa nga makhadzi, chigwara mafikizolo. Na vamwe, ndiri mugivera uno yo 26 September. Ujena ni 150 randa bahulwane, vana ni 50 randa. Mageti ya dofranga 80 ya machero. Nizotangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
5: Rimembera mwedzi wa bufa nga uguda na utoda udiva bufa mbelele ya ashu. Izwe ringa zwita nga uguda upika zuliwa zwa siyarara. Uguda urunga zwiambaro zwa siyarara. Katina utalera petu wa bufa. Na ututu wedzana uwa chipita cha mitambo katina michino ya siyarara. Ututu wedzana ufese sana udiva mbelele zwa pamba na aho. Nga uhuni mwedzi wa bufa. Parapara FM. Rimembera mwedzi wa bufa.
0: Ya, akezo mtisho za Parapara FM, fumbiri mbiri wa minezo, rovano pala ka awara, ya, vorate. The big dude, ndikwazi kwa tofami ungo nyana ngapo, nikuru minipezi ni ngapo?
1: Ndovuwa, tangzo na batecho za Parapara FM, ndovuwa zwabu di namsinga labuna.
0: Ndovuwa zwabu, duto bori nga ngeno kane, ndikuwa pesa ezozo no kurira ngapo, ndito sa dibori zungasko no pumze nyana na.
1: Kukurira ngane papetu, kamsi ndife urbora tekiniki. Vashiwa aba SABC ba kuri ukwene. Na ndiko zwipfo chingona mungo nokufara nga patsi nyanga. Zwitonga nova khane azwionga ngeno nenda vaone. Zwikotova zwa ujenga, pedzi zwitonga zwopumula zwino. Ro ai zwikadia phanda. Pedzi ya nikokono mfanichiri machiro ni alapta nundi ya makore pano thoyando. Hone hali chikobona ri lido zipisa ngabuya musi makore ya chibarangana. Rikufana kezo. Kombe yeah. Bedzi.
0: Nendi ko bayro ni ifa the big dude.
1: Batechele siba re tell the big dude ko ni ifa.
0: Okay. Veran pand.
1: Okay. Rimbo dina mara ri bor shaka ko tanganeza vote vo vulela weno kasho. Di machelo ni laptop ke li mapela bege osika mapela bege marwane ndi mapela bege malapfu ane akori di sera ma Parapara FM Royal Heritage Family Fest ya mgibera richko doba pora bana mshimo wana msinga laptano. Oende mshimo unoko rofombe kama chudeni. Zuzanya zote zono kwata na one ziko wana na ziko dela one mkuma. Sa hizi, nechiko seza nga hapani kubona na zijuro zinema chudeni wadadzula kazoi. zono divheiwa zwo pakiwa zwo pfumuliwa usumbedzelo ri hayi mabisi ya ḓo dzhena hapa ra bona vhagudiswa vha vha tshi khou dzhena nga vhunzhi ngauri ri khou anganyela u vhona kana ri khou lavhelela u vhona vhagudiswa vha swikaho madana arathi namusi nga matsheloni ri tshi dovha hafhu ra tovha na program yo to ḓiimisaho nga yoṱhe ine ya khoto lovhesa na twi na hoyu mushumo wa namusi khomba ya mbedzi
0: ya na zwino hafhu no to fara yone yone the big dude fhedzi andi mushumo wavhuḓi nga maanḓa hononi une namusi ho kho to ṱoḓea vhatshudeni fhedzi the big dude hu kho to ṱoḓea vhatshudeni fhedzi hone hai thikhithi dza namusi a dzi nga ḓovha dzine dza rengiswa fhedziha ri tshi khou lavhelesa mushumo une wa ḓovha hone matshelo vha songo hangwa zwine vhone vha ita zwone ndi u to ya hanefhaḽa computer tiki pro nemusi ri tshi khou amba nga spa Shoprite na Checkers afho ndi une vha ḓa vha renga thikhithi dzavho mutheshelesi wa Phalaphala FM vha ita nga u ralo ra rana vha ra ḓiphina nga maanḓa fhedziha ri dovhe ri ye ri livhuwe zwihulwanesa na vhathu vhoṱhe vho kona u vha ho tshipiḓa tsha mushumo wa mulovha vhathu vho ḓiphina nga maanḓa the big duty
6: ya diphalani ya runa ya mi
0: ri humbele pfarelo na kha vhatheshelesi ndi kha zwine zwa vha uri zwa khou dzhenelela fhedziha ndi a khola vhatekhiniki vha ndi vhone vhane vha ḓa vha tshi khou lugisa nazwo nga u to ralo nga nḓani ha zwezwo the big dude ari ṱoḓa na mutheshelesi ra vha ri tshi mupenyisa na
1: kha ri mupenyisele ḓuvha dzi vhonala dzi khou pirengedzana hafha zwino dzithambo fhedziha hai a zwi ri tshivheli uri dzi takale na mutheshelesi wa tshiwa ḓuvha
7: 072-897-8385 re lebelela fela ka kgwedi le nosi mme ga re tsweletse go dira jalo ke ipotsa gore
8: TRT
7: ke eng se re ka se dirang go fetola seo gore re itumelele boswa sengwe le sengwe se re dumelang gore re se tlogeletse pele.

0: Mandirani.
1: Ndichiri hasha mato hapa Johannesburg Gondoni N1 Rori vachipembe rikwana uri gori uchinyana keila uchinyana musi vachikoda hapa ka Old Fans Fountain Road vachikana epo kave notogomera kuma matina musi rikoda hapa ka gondola N1 Rori vachipembe rikwana uri hapa uende kuchimbira nga uongoro wa gori uchinyana keila nditekisi uchinyana musi vachikoda hapa ka Flying Saw Interchange hapo hokwa meruta chanda cha mondo vachikana epo kave notogomera kuma matina musi rikana la panda ri chikoda hapa Johannesburg Gondoni N1 Rori vadebula rikwana uri hapa uende kuchimbira nga uongoro wa gori uchinyara keila uchinyara musi vachikoda hapa ka Winnie Mandela Drive vachikana epo kave notogomera hapo hokwa meruta chanda cha ula vachikasukana epo kave notogomera kuma matina musi rikana la panda ri chikoda hapa Johannesburg Gondoni N1 Rori vachipembe rikwana uri hapa uundi kuba notitisea nga ntani uchinyala hagoroi musi vachikoda hapa ka Haasfontein Road hapo hokwa meruta chanda cha monde ara una zvingo zvino kuona magondoni vaisa panda norumela email ka full1n@sabc.co.za.
2: Kizu wana radoni buu za furuani. Ni macheroni ya buu dee ya unazingwe ka 6 to 9 AM. Rekaminati ya maru baka wana ya buu maru zino batichilisi awari wa pizza ya nga uraro ni labutano la buu dee. Labutano li nga shpunga jisa pizzi mbiru kana ka awara mchi kana mbiri zino kudai. Rido takcheza na program yashu karto mbiri awara. Rido takcheza na program yashu ya haba bana bachikoro bane bakhuta bachikodera mushumo wa cultural day inei mendiyo roketeho inei yotori bana tri na bana bachikoro ari ko raravelela vhango vhathu hapa nga nda bana boitela uthambo yori ba dripano nga kha masho zwa pfunzo pedzi tshirwana sanga manda relocator na tangzo ndi chori huko todo uto fifombe kala u vhulunga mvelele ya shisa vhavenda mbufa na zwoṱhe zwine na zwone ke guru vha nga dzi tsherembe vha ḓo vha fhano u tshimbidza hei programu ndi vhone vha no ḓo ita ranga phanda vho i fara vhukuma ngauri zwino ha ri tshi ḓa kha zwa u ḓivha nga mvelele na vhufa hashu hoi vha tou vha dzhavhelo ḽashu dzhavhelo ḽashu
1: na uri zwavhuḓi hafha big duty
2: ya
1: uri zwithu zwi dzhene zwi nwelele zwi ṱoḓa zwezwi ni kha ḓivha mutuku ndi ngazwo hapo ri na vhagudiswa ṋamusi.
2: Ya.
1: Vhaluwe vho zwifara.
2: Tova na ṅwana a sa ḓivhi na mashonzha a tshi vhona mabebi vha vhola mashonzha. Mami, what's that?
3: Na zwiambaro zwa sialala.
1: Dzi ṱhungulifha dzi aḽiwa.
3: U tshilele.
2: Daddy, who is that?
3: Hi, are zingo. Hedzera neva bebini ni kwamba izvo the big dude na rine ri vari na mushumo mani songo to zviri
1: chete. Ei, wo pfumbudza ndi zvone hezvo. Ndi kwamba ari mwana kuvona mukusulo yari ndi mini hezvo.
3: What is this dude hezvo?
1: Akuvona zvigwada.
3: Hai, na rine ri vari na mushumo.
1: Azizi.
2: Chris. Ha?
3: Ni kwara ndi the big dude. Huwa lwa mini mfumati. Uchi kwa panu wa miroye ni midara.
1: Mishiji.
3: Ende nga manda zino kama mishiji ngoru kwa naradakani.
1: Ena madelele. Atili zo suba.
2: Hai. Kuru wana ruku. Kuru ruku ruku. Kani za darata yote.
1: Mishu mwendo ula zipai pezi.
3: Hai.
2: Jibono ngari. Zo rari karibu wana uri. Ka kaminite mibiri. Ringa sikono droo. Ndi sesa era profonde kalona pezia a kha ditlo bane ya mati a uri haya a mbrele vhadzudzanyi vha mushumoi vho to zwivhona zwoto tea vhukuma uri vho to vhona zwoto tea vhukuma uri ho mushumo uvhe na tshitenwa hetshi ngauri asi munjanga zwa munjanga mupedzi zwa phalaphala FM
3: ndi zwa ngudo
2: zwi dovha zwa ṱutshelana na uri ri kukwama masia oṱhe kwa mana masia othe ane manwe aone mandi ya butogwa nga manda ane pa kavana vha tshikolo ri vhono nga ri kuno fara ndila yone hafha zwino ro fombe kha ndila yone yo danko
3: ya hafho ni kho to amba lone the big dude pedzi ya vha thetshelesi vhe vha ḓiwana vha tshi khou vha tshipiḓa tsha mushumo wa mulovha wa gospel day kha vha ri rumele miungo yavho muthetshelesi vha ri vhudza uri vha vhona zwo tshimbilisa hani hone ya ḽa matshelo vho lugela nga nḓila ḓe 072-897-8325 afho ndi hone hune vhone vha ḓa vha tshi khou rumela hone milaedza yavho nga nḓani ya zwezwo ri dovhe ri vha humbudze uri SABC ndi ine ya khou ḓo fara mushumo wa u ḓivhadzana na vhanetshedzi vha tshumelo ya maḓuvha mavhili ndi zwine zwa ḓa zwi tshi khou dze ya ndunza kasho thoya ndo dvala utoma ndilafu raru kufumi zigirimbiri fumbiri rati unori dvili noni la uvura vanechezi huko rambu wa vanechezi basuvera za jote huka teruwa haba noni va ziplambas va broadcasting equipment va electrical supplies rishko sedza mafungwa mavone ya zikebulu va tubewa votu matuzitambo zezi na vangu vanjane voka yene uchumero va interior designs and renovators va ICT systems na haba noni va building maintenance and material supplies na va air conditioning. Tuna dhubala bubiri nga low toma chimezi gidimbiri fumbe rati apanoni ndune hadoba ujikotaru chedzi wa nga ha ICT wana mafungo manji iboneba nga darela National Treasurer's Tender Portal ka www.etenders.gov.za kana ka SABC website ndi www.sabc.co.za/sabc/tenders vetu ndito ya ndo ndu nzakashi Mpepu Street tini na maspara wa shitereki chave mbe chipinga chaduba la uvarai kana ndire la uvura labaneshe zindinga awara ya bufumina kuti uyaka awara ya buna na umwarisa ndizu nezwa doba nga hafu vaka awara ya bufumi unori chipinga panoni cha utaru chedzanga ICT ndinga awara ya bufumi na kuti uyaka awara ya bufumi na bubiri ndivo ya dubai la uvura ndui itatudisiso nga hachu meru na vukoni vurehoni uva kaba nechezi vaneva vangomu avundu lashu hapano ni udoba futi wasedza na mafungo auvamba za hezi na todea za chumero ya SABC ararivone vana zimbuzi so zunewa ngaita ndu rumera email ka Pamela Penzi ane vakumuwa na ka penzep rsabc.co.za hezo vakuzuita nga chipinga cha mushumo ndi heo mafungwa ni haba honi. Pizia, rekadwa rote mtechele sirinerori ndeda miungwa ya po 072-897-8325 rdova rishkwi tanganiza kushwini shwino.

0: September. Ujenani 150 randa mahuane. Banani 50 randa. Mageti ya dofranga 80 ya machero.
1: Rizotangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
2: Arali vhatshelekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikeleleye. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Vha khou ṱoḓa u vha mufati makone fhedzi a vha na zwishumiswa zwine vha nga zwi shumisa nahone a vha ḓivhi uri zwi nga ita vhugai. Kha vha nange thendelo yavho nga mbadelo ya mitengo ya thundu ya u fhaṱa ya cash build. Kha vha nange khasambula dzi fhiraho dza 20 dza mahala dzo badeliwaho dza u thaila, dza u paver na u vusuludza. Nahone arali vha renga pulani ya u fhaṱa vha nga wana mitengo ya thundu ya u fhaṱa. Nga tshifhinga tshiṱukuṱuku vha nga wana mitengo ya zwishumiswa zwoṱhe zwine vha khou zwi ṱoḓa zwa u fhaṱa thendelo yavho. Kha vha dalele cashbuild.co.za vha fhaṱe zwa khwinesa nga u badela thundu dza u fhaṱa. Cash build.
4: Endanga nayo ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kona u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto kha vha awele u farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
5: Ine a zwi ṱuwani, muḓivhi wa zwa mutsho. Kha ri ṱangane kha mbekanyamushumo ya Rodigeda, Sonda ino na Miss P kha Phalaphala FM.
6: Khezwo, vhomubva kha mbekanyamushumo ya Rodigeda, muyeni wa Miss P ndi a zwi ṱuwani ane a vha muḓivhi wa mutsho. A dovha hafhu a vha muhashi wa zwa mutsho kha theḽevishini. Na a vha ḓivha uri mutsho u shuma hani, na hone ndi mini zwine zwa ita uri mutsho u shanduke, na uri vha nga ḓilugisela hani tshanduko dza mutsho. A zwi u ḓo ri thusa u pfhesesa zwine ra tea u ita kha mutsho, tshanduko ya nyimele ya mutsho na nḓila ine mutsho wa kwama ngayo vhutshilo hashu wa ḓuvha na ḓuvha. Kha ri vhe roṱhe u bva awara ya vhuṱahe u swika ya vhufumi madekwana.
7: Aha, ndi mutsiripano hayani ndi kha Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest. Riko hasha twi uba Royal Gardens nandoni jam. Hapa ndi hone hune mshumo washu wa maḓuvha mararu ya khoite ya hone. Ndiyo jaratani khulwane, jaratani ya mzika, jarata yo pfumaho nga mvelele. Jarata ine namusi i dovhe korofombe kha mvelele yashu. Vha zwi ḓivha kha ṅwedzi wane wa vhufa hapa zwino ha. Nda dovha nda wana na mulaedza uri na mzika ono mushumo u ḓo ri vhafhu wa kandiwa wa huliswa na nga Nedorobo. Nedorobo vha pano thulamela vha ḓo vha pano kana vha ḓo vha tshipiḓa tsha hoyo mushumo wa namusi. Zwi khou vha zwithu zwavhuḓisa, mabisi a khou sendela, a khou dzhena mabisi a vhana vha tshikolo ene a khou ḓisa vha vhanu bva kha masho wa zwa pfunzo. Vho Didi vha tshi khou ranga phanḓa vho Munzhelele. Ri pfha zwithu zwihulwane nga zwoṱhe vha khou vha ḓisela zwono bva kha masiaṱarao. Fhedzi nga hetshino tshifhinga nḓila ndi nthihi, ri mbo dzi namba ri fori vhaeshelesi vhashu vha ri mulovha vha ḓa vha ḓifhelwa hani. Ovho mupfhufhisi mphire hafha hu ṅwana hu muthu muhulwane hu wa lifha vhona vha khou ḓiphina hu tshi khou ḓifha hu tshi khou ḓifha tshithu tshino ḓifhelesa ṅwanani malegre na Tshabete hovha Tshabete ndi ṅwana mufhe na ngari iso better vhatoutonazwo nda zwivhili a vha ḓise ngeno bona hovha hovha u navhea zwavhuḓi nga maanḓa mulovha zwiliwa vhathu vha khoto dikanda nga zwiliwa zwa u ḓifhelela zwa dzipfushi vhagotshi vha vhagotshi vhono khola zwiliwa zwino kho bikiwa nga hangei nṱha vha tshi kola ah ini haya ndi ḓo amba nda vhuya nda tonga ndi sato ita hani yazwo vhathetshelesi vha ri vho ḓifhelwani
8: na zwino zwi mutsha vha to dzhena vhone vhani khe vha lotsha
9: Ndra, TRT, ya, rolugera machero, rolugera na outfit yanga iredi. Hei, ndotota moringa vendo toma, kadikita la murova. Hei, ngomu zimu kabuliru za kutavizani, bangwe batuwa kutiveliwa. Ungaita kungwe zero kauri, arabas na tikiti, heli dikita li daruti kamwa. Kava yo diperwa na rine machero, chito vomboka, chito licheza. Kava la basa mudivi matange, vadoto mfanga perfumu, hei, ndia tengu kuru, hei, ndia mtu wano kubaka uteni. Anitio pambana na vangwe, ngorindoro liwiere li dikita. Sorry, dawa rote, TRT, ahuno hana, na msia unenda kwea hone nga ure, hei, unga bana musu watanga na zimu wapa machero wabaru yo, utipina na vangwe, niko sana mare na machero. Ndi matange talifani Pretoria nga mshumo haya ni chitereke hashtag aunosara hashtag rikoyogocha hashtag kaba vezino vayorenga tikiti kwenchu kwenchu no city billet of squandulation
10: don't squandula man
8: hey nena ne perfume ndi ito dei ne okwambo wangayo hapa the big dude
7: hey ini wangayo
8: yeah.
11: Ndi machelu ni ntangana chiri na relocate ngaku Aveuya mulova rine rodifeliwa shem mulova rine rodifeliwa na vhathu vhe zwatwa navho mulova vhotofana ndi tshingo tava chakona na chito ende futi na machelo ndi zwezwo a huna zwinwe asongo ditele mulova ngo a nne ndo mudifelela shem a mulova rodifela utanga a rodifela ana kho mandi ntanga ni dzine ra mathuba wa chingo kana ni senga
12: panda
8: Hai, kebo the big dude. Ndibe veva kunosvikisa miraidza yavo rine raitanganedza ri hanepo. Zvino ndichikuraperesa apa ndikovona na rwimbo rine rakobva kha Venda Boy Poet achikuri mueletshedzi ngauri utovaone apanoni kha mushumo wa namusi anavo vachudeni apanoni vane vakobva kha zvikoro zvoyavo unga upambana. Ratopfuurira apanoni zvino ukurisira muraidza upiyo ri hanepa.
13: Afrika Tshipembe na shango nga vhuphara. Hei ndi thabelo yo livhaho kha riṋe vhathu, zwi tshi ya nga u fhambana na dzinyimelo dzashu. Muṱa nga muṱa, vundu nga vundu, masia nga masia, kha vha re thovhoni dzi fhisaho, uthoni na vho xelelwaho. Ulufhelo Kelly. Mueletshedzi, ra nga hai phanḓa, u ḓi ngita vhuphuli zwanga, Nda ndira ya undi to tenda utebe Yo mutondi yo vha todi badaka Basuma kha iwa khoromula nga vundu Chedza mulanga swiswi Ranga phanda na rine vhathu Risuma kha chao chitanga Changa changa misi Nda undi zwivhuya Azwibudziswi Zwipindula mbilu ya mathupu Yapfi yo tenda Musi wa mathupu Ndi tava mukosi wa guma mikanoni Ndamulelo yanga ndi iwe mukona zwothe. Bulunga muya wawo na vhane vhawo afho he wa sia wo zwala. Muya muketo ambiluni dzashu u dzule u tshi ri eletshedza nga misi. Hu madakaloni na zwililoni, andoni na ngeno thavhani. Ito lau na tshanda tshau, zwivhe zwone zwi ndamulelaho. Naho zwe vhuredzi tseremuwa, ndi thonga yau na mbada yau. Ntike, ndi ende na iwe nga misi. Basia papa dzao usvika ndi tshidzama
8: koyo Udaba hone na moza kwa itazia ura ningei zinji vadozi faa ningei vana mashu haningei parapara FM Royal Learners Cultural Day ndi moza rich kwa mbanga mshumone udaba uta kuchezane pala Royal Gardens nandoni vada vachiko dipina zuruane sapo dizu ifari chiko dea mbanga mafunga uri unazinji zune vada vachiko zibo na haningei na pungari zane shirembe vachida vachiko bako vera pundivo ine babana yore chiko nabrasa mafungu asia na namverere chambori hanepoi ndi unei vadova bubia nandivo njinga mandanguri Ndichiko unizino hapo Nganda zezo uone na Alex Nisha Pashar na mbiri ya Kairifur Orfaraswe katoza mafungwa Alex Locha
12: SABC News Yudi misaonga yote na unesa GCA Iba disera toza mafungo Kapara para FM
14: Minisa wazwa mtakasi kwa kusenzura mkupa Wako tamba na burama pungo dorobune Pretoria na Musi Nga pungo la buranga panda ASCOM Mapolisa bari muhumbulelo wa bachiko todi wa malukana na maburayo wa ofisi riba vili wa mapolisa wazwa busebi Oro wa musuwa mtunchano na mapolisa buponi ya inanda funduni la kwa zulu natala Vamo asho wa ofisi ya presidente na wazwa butsira na mvelele Vako labilo lonechi za mvigo paramende ni na musi Mapungonga butaro ndi vavi ya lanaonga warea butahe
2: Arare bache eleka nyori bangasi kono badira muimeri wazwa milayo Kawa eleka nyehafu Clientele yoito uri chumere za zomirayo, zisi shikireleye. Chaka za chumere za chizopa malenaho, zikatila vone, mufuno wabo, vana babo na miradu ya muta. Chumere zikatila minandu ichimbelela na taizu ya zobu gebenga, zomishumoni, na zungwe zui kwa manu na zomirayo. Ungaba undaere ya tirezo, ifa okote, zindwa zoti sendika honga zombeu, tarano isina wakani zanu, kana chumere isatakazi. Ramiro ya avo clientele uhone ubatusa Chumere za shuzore ruwa Zineba tuita zone nujia rutingoro wabu Bafune Ramirayo kana barumela email Ridu uwe kabu mrahu Chumere za shuzi katila 5000 rands ya baili Kaba SMS ifi parapara ka 32281 Ndi 32281 Clientele General ndi FSP otenraho Nandinda kombo isi ya uchiro Irena license Mira yoti wao iwanada online Hudo shumambadero na mira yoti wao
15: Manda a Poseidon's 4-in-1 capsule. Arali nichito da chibirizi socha pirisi. Chao stireleza na ukuna kisa mubili wanu ngangomu. Ngeno nichiko chakura mutakaro gute wanu. Chusarundi mingwa hayanu. Poseidon, ditama yanu mutakaro ni waduwa na duwa. Poseidon, itireleza mubili wanu. Kanyaruwo, ubaisara, marwazi ambiru na arthritis. Ringazani Poseidon na mosi. Nirabaere mutakaro machero. Iwanada kafamasi zote. Arali isari Poseidon. Asi Poseidon.
16: This is the Hanu Sa Chef na Spa. One of the people who are 80% kasi chumiso za Nutri-Fresh za Tisini. Musi nitirangas bere za zinezanga sa. 700 ml All Gold Tomato Sauce ni $32.99. Niburunga 7 rand nga rewards card. Kana 500 gram Rama Original 70% Fast Spread Brick ni $26.99. Niburunga 10 rand nga rewards card. Ubanga zi 22 za September, usukanga zi 6 za October, musi chitoko chikaduwa nara. A Spa Fizi.
17: CF Entertainment Vaku batizela the king of Sungura music Alec Macheso and Orchestra Mberi Kwazo Shiko ita ya Squan Plus Stadium Musina Mugivera wa the 3 October Alec

0: vaendanga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswa nga u ṱavhanya hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni, arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
1: Parapara FM Royal Lenas Cultural Day la vhutanu le 25 September afa ri pfumbudza matshudeni na u vha mvumbudza nga sialala yavho na uri vha ḓivhe vhupo havho fine afa hu dzhenwa mahala nga vhana vha zwikolo zwo ṋangiwaho fhedzi Malende, Tshikona, Tshigombela, Musangwe zwi ḓo vha zwi hone zwoṱhe hedzi ndi ḽa vhutanu ḽa mphesa
2: ri ḓo ṱangana Royal Gardens # ahuna usara
3: nda vhone netango dzula vha sina data mafhungo maḓipa khea mudirektara wa Godislav Thapudzani Surprise M ana supersonic uva MTN u khou vha ḓisela fiber router wi-fi nga mutengo wa fast Afrika Tshipembe lothe kha vha ri kwame 0663115041 kana vha to WhatsApp kha 0635167274 ri wanala makhado tshitandani 13A Songozwi Street Tshivenḓa tshiri wa sali pfo vhudzwani u ḓo ḓi dzulombela data
4: vhane bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Parapara FM. Parapara FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe, kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za.
5: Mufaro na Ropiwane Thengwe kha Parapara FM.
6: Sia kasho ya Afrika Tshipembe rinanwi misi yote 22 minute of kawara ya vhuta hendo vhanekedza luimbo nga ringo majingos arisondela sondela stando sam nga na vhutanu ḽo rali vha ite sondela vha tshi khou ḓo renga thikhithi ya matshelo hafha kha Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest vha tshilesi vha Phalaphala FM hune thikhithi ndi 150 randa fhedzi matshelo na 50 randa vhana vhana vho ḓiphina vho ḓiphina nga mishinki mulovha na vhathu vhanzhi vho ḓa zwino to takadza ndi ri vho ḓa ho mulovha vha khou ri rekhoda na nga mugivhela ngauri ho ḓifhesa hafha fhethu nga maanḓa hu pfi luimbo lwa lu no takadza lu ya dovhololwa kha vha dovholole vha dovhe vha vhuye fhedzi ndi naye Mr. MC Ḓivhambele Mbalavhali a ri vhudze zwavhuḓi vhuḓi a thi muri humbudza zwiṱukunyana nga mulovha a ri vhudze nga ṋamusi a dovhe a ri vhudze nga matshelo uri a mafhelo a vhege a khombo ngo rali vhathithilisi vha funa u tou lavhelela mine zwavhuḓi ḓivha ndi khoni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya mufaro
7: matshelo ni yavhuḓi rofhiwa chimangadzo murovi na vhatitshelisi vhoṱhe vha Parapara FM
6: tshi nga nongo eḓela
7: ha ndo zama zamanyana u to ta ri ḓeḓela khathihi
6: a thiri fhedzi ya kharito ri zwiṱukunyana no ndo ipfa nyambedzano yanu na Lady T mulovha ri tshi khou pendela hafha fhedzi ya humbudzani vhatitshelisi vhane kha musi vha songo thitshelisa mulovha zwambulovha zwa ḓa zwa tshimbilani kha Parapara FM Royal Gospel Family Day
7: mulovha zwo tshimbila nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa tshenda to tshifuna nga vhafudi vha mushumo wa mulovha vho ḓaho hafha vhatikedzi havhaḽa avha vhudziwi nga muthu uri tshifhinga tsho ṱuwa tsho swika
6: ha vha khou zwiḓivha
7: u tou vha vhona vha tshi doba dzi cooler box dzavho na dzi camp check vhaḽa na vhakegulu vho ḓidiela nga mazaza vha khou ḓiyela hayani a vha ngo vhuya vha ṱuwa vha tshi ri remisa ṱhoho mara ri dovhe hafhu ri vha livhuwe zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ro fhiwa na vhathetshelesi vhoṱhe vha Parapara FM ri khou ri ro zwi funa nga maanḓa zwe vhathetshelesi vha ita na vhafuni vhatikedzi vha mushumo wa Parapara FM Royal Heritage Family Fest hayi vho rovhala mahayani vho rovhala mahayani zwino ri khou livhuwa nga maanḓa zwo tshimbila zwavhuḓi halo vha tshi tou vha marangaphanḓa ra ri tshi khou tou thoma fhalani na musi ri na vhana vha tshikolo khezwi zwo naka ndo vhona Venda Boy Poet nga hafha ndo vhona vho ne Tshirembe khou vhona vhathu vha malende vha tshikona na vhone upfi vha ndilani mm-hmm. Ri khou dzudzanya ri khou vha na ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa na vhana vha vhoriṋe mm-hmm. Ndi vhana vhavho vhane ra khou nyaga u vha funza zwa sialala na mvelele yavho mm-hmm. Vhone kha vhadzule hayani vha vhe vha tshi ḓilugisela ḽa matshelo. Ndo vhona vhaṅwe vha si navho dzi khemutshe. Ri na zwidulo nyana for havho vhane vha ḓo vha vha si na dzi khemutshe, vha ḓo vha na zwidulo matshelo mara kha vha vhe vha tshi ḓilugisa ṋamusi vha tende hu ḓe vhana vhavho mm-hmm. Muhasho wa zwa pfunzo wo ṋanga vhana u ya nga hune vha khou vhona zwo fanela mm-hmm. Vhone kha vha ḓilugisele matshelo, ri ṱangane matshelo
6: hu si vhana vhoṱhe, ri khwaṱhisedze uri vha songo ri ha na vhana nga ndi navho hafha
7: ndi a ṱuwa navho hai
6: ṋamusi u khou ḓa vhana vho to tiwaho
7: vho
6: nangiwa uri vha khou ḓa hafha zwo dzudzanyiwa kale, a si vhana vhoṱhe vhane khou ḓa hafha ngori vhaṅwe mulovha khou ri ha matshelo vhana ndi ri hai hu khou ḓa vhana vha zwikolo zwikene vho to dzudzanyeliwaho zwezwo zwino ha ri khou livhuesa nga maanḓa. Mugivhela vhathu kha vha lavhelele mini ḓivha.
7: Hei, Mugivhela dzi ḓo vhuya nga maanḓa. Mugivhela kha vha lavhelele zwino fhira zwa mulovha mm-hmm. Mafiki zolo vha nḓilani mm-hmm. Vha ri vha khou vhona zwi zwa ndeme uri vha to eḓela fhano
6: yeah,
7: Makhadzi nene uri u khou vhona zwi zwa ndeme uri a to vha fhano
6: khakhisa matshelo ono ṱangana na mutevhe wa dzigulu ya fasta kono
7: hono vhifha. Zwino ri kori arali vhaimbi vhavho vhane vhone vha khou ṱoḓa u vha vhona mm-hmm. vha tshi khou luga vha tshi khou ḓa ngeno vhone zwavho zwi kho to ita. Ndi khou wana na dzikolo dza vhathu nga maanḓa vha no kho ri a nṋe ri kho to vhuya zwavhuḓi ṋamusi ro vha ri tshi khou tea u thoma u shuma, vha no kho to bva makhuwani zwino ri khou ri vha makhuwani arali vha tshi khou vhuya vha fhano Venḓa ni kho to zwi humbulisani hey. A ri ṱavhanye ri gidimele Shoprite ndi 150 fhedzi vhana ndi 50 randa ri ye na Spa na ticket pro vha ya zwikona dzi wane dzi tikiti 150 vhahulwane 50 randa vhaṱuku ri vha songo ṱahela hezwi ya si zwo salela murahu.
6: Nna ndi khou pfa vhaṅwe vhathetshelesi mulo vha maṅwe mpfuno rabe hafha u tanga hevila system yo dzhema vhathu vha khou rengesa lune a vha tsha kona u tou renga zwavhuḓi, zwino kha vha ṱavhanyedze vha u renga ngauri ndi a ḓivha uri matsheloi vha ḓo ri vha tshi khou renga havho sokou pfhi mini ngauri vhathu vha khou renga ngavhuḓi
7: ende vhathu vha tshi vha funa hezwila zwo renga thikiti nga maḓuva one o fhedzisela vha ḓo baizisea nga maanḓa. Ri khou humbela uri vha ṱavhanye vha ḓilugisele vha dzi renge zwino ha vhana vhavho ho luga khefhaḽa miswinki khela thi thu vhona mizwingi i tshi khou ṋameliwa nga nḓila ya ṋameliwa ngayo mulovha.
6: Hai mulovha dzo, nṋe ndi vhona na vhahulwane vha tshi khou ṋamela.
7: Ee, na vhahulwane vha ṋamela ṱhamusi ri tshi huwelele haningeyo nnḓa wee. Mizwingi ya si ya vhana fhedzi. Na vhone vha a kona u ṋamela. Nṋe ndo ya nda ṋamela muṅwe hafhaḽa nda dzunguluwa zwiṅwe zwithu zwine ngoho mudzimu a ḓivha.
6: Nṋe ndo ṱoḓa ya kha hodi ya wavhili nda ri hei a zwi nga iti.
7: A ri sokou tou zamazama mani. Ri mone mone nyana.
6: Ndi tshi amba muyani ndi vhe ndi khou ḓivha uri ndi khou amba mini.
7: Ndi ḓo zama u amba na masecurity mavhili mararu a ni tikeni tshi
6: ita. Khezwo. Zwi ḓo ita.
7: Ḽi a baisi sa mtu a tshi ḓi aluwa.
6: Zwi ḓo ita nga maanḓa. Ri khou livhuesa nga maanḓa ḓivha. Khezwo ndi zwino zwo iteaho mulovha, zwino khou itea ṋamusi na zwino ḓo itea matshelo. Swondaha ha ḓivha, ri kha ḓivha na swondaha.
7: Ee, swondaha ri na all white party ngei Nandoni waterfront. Ndo vhona advert yone i khou gidima hafha, ndi khou vhona na kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vha busy vha khou i anḓadza nga u tou ralo. Vhathu kha vha bvele phanḓa na u lavhelesa, vha wane dzithikiti dzavho, vha wane maṱafula avho ngori hangeini ndi uṱuku nga maanḓa. Hangeini a zwi nga ḓo vhuya zwa lenga. Na zwino ndi tshi khou amba so vha nga wana thikhithi dzone dzi tshi khou fhela kana dzo no fhela. Zwino ri songo vhuya ra baisisea. Ndi mafhelo a vhege yashu aya. Arali vho Durban vha tshi kona u ita hezwiḽa zwithu zwa tou vha mafhelo a vhege oṱhe vha dzhenelela. Hu vha hu khou bala mini. Masipala washu zwino wo ḓa wo fara na zwanḓa na riṋe Thulamela ri khou livhuwa nga maanḓa. Vha khou itela vheini hezwi zwithu. I ḓani ḓiphine tshifhinga tsha u tou thoma vho tshine Parapara tshiṱitshi tsha vheiwe tsha koni ḓisela mushumoni na to ḓiphina na miṱa ya vheiwe Limpopo tourism khela lushika maḓi a hone ngori ri songo vhuya ra salela
6: fhedzi ri sathu ya kha white party ri khou ya na kerekeni, ri khou thoma nga kereke nga swondaha.
7: Ee, ri khou thoma nga kereke, ri na kereke ya vho Nengwenani hei hafha ha Dumasi havha vho Tshifhango. Nda ndisa zwiḓivhi, ndo wanulusa uri vha dzhena haningei havha vha
6: imaruthiwani
7: vha lidza beizi haningei, nda ndisa zwiḓivhi. Zwino ri khou ya hafhaḽa kerekeni una sound yo ringiwa ine ya ko donate wangori vha ḓo zumbura uri nwawo fhira uraro isa pa la vhoralamani
6: ro ilingedza na vhege ro
7: ya e iche yo yo vhofana zwavhuḓi zwino ri kho ṱoḓa ri hanefha kerekedza tsini na une mushumo wa ite ya hone tsikono swika une dza kwamea kana u manda padzi yavho nga hoyu mushumo
6: ai ro ndi vhona nga manda ḓivha mafhelo a vhege ya mathakeni sa chothe vhathu kha vhatiele vha rengedze tikiti vhatelesi kha ri mbo ḓi to livha hangei thoni dza mafhungo ya richesa panda una zwenje zwera bafarida pa macheloni ya dvada na musika mbeke ya mushumo ya mufaro
4: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GCia ivo disera thotsa mafhungo kha Parapara FM.
8: Va dzangano la Africans for South Africa kana AFSA va ko sasala dzanzudzanyo dza va dzangano la Lex Liberators wa u do mumbro wa vho do tana zwitshe zwifambano zwitshena zwa zwigidi zwiraru Washington kha la America. Mulanga vundu wa Eastern Cape wo sika mabuyane vho khoda mapolisa vha dzi Hawks vhe vha fara vha ofisiri vha rathi masipalani wa Kumkani Mthlonthlo vha tshikwama tsha khombo dza badani RAF vha khou livha ulundi debula KwaZulu Natal ano mafhelo a vhege. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyela na onga awara ya vhufumi.
4: Kamodoro, Kalutingo, na Hayani. Ri vhafha muzika wone wone.

0: Mugibela uno yo 26 September. Yeni dilana dura laju bikale rune lindela. Vadongo kusanga makadzi, chigwara mafikizolo na vamwe. Ndiri mugibela uno yo 26 September. Uchena ni 150 randa bahulwane, vana ni 50 randa. Mageti ya dofranga 8 ya machero. Rizotangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
1: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Ngwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houno ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
3: Kamodoro, Kalutingo, na hayani, ri vhafha muzika wone wone. Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
4: Ndi fumi dhaime na eto vaka wa raya wufumi para para FM ya kovrasi ya kasho ya Afrika Shpembe rinanwi misi yote vahone hafa muke guru bo ngalezani nechirembe ndi kazi ya rambuda vane vo dhavo hwalera vo hwalera voto dhananga tekisi vo hwalera mifaro huna zwinji vadoto rubuza na mifaro ya hone uri mifaro idoba yo hwalera mini ndi machilo ni vone chirembe riko watanganeza kambeke mshumo ya mufaro.
5: Ndi macheroni ya vhuḓi muhashi, ndi macheroni a vhuḓi vhuḓi, a sa fani na maṅwe kha riṋe vhawe, ngauri ndi macheroni a madakalo mahulu nga maanḓa, ḽine ḽa ḓovha ḽa vhathu vhoṱhe.
4: Tshoṱhe, vhone vho fulufhedzisa vhathu tshifhinga tsho fhelaho, ro amba navho ḽiṅwe ḓuvha ngei ṅwedzi wo fhelaho vha ri hei hai, a ni thu zwi vhona vhewo zwine zwa ḓo itea hangei nanḓuni, ndo dzudzanya na mitshino ya hone ndo i dzudzanya zwavhuḓi nga maanḓa. Kha vha vhudze vhathetshelesi uri iḽi ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa vhufa ngori vhone vhufa vha tshila hone, vha ḽa hone, vha fema hone vhufa hovho, vho dzudzanyela mini a vha vhana vha tshikolo ṋamusi khathihi na vhathetshelesi?
5: Ee, vhana vha tshikolo ndi a vha funesa, ndi ngazwo ndi tshi dzula ndi tshi amba nga havho. Zwino ṋamusi ro ḓo sumbedza uri vha kone u zwi ḓivha zwori ṅwana a tshi ri ndi Muvenḓa, Vuvenḓa wawe u vhutana hani, u vhu sumbedzisa hani. Zwino ṋamusi hafha ndo ḓa na zwithu zwinzhi, zwikona, malende, zwigombela, zimajomba, vhakala vha hone, madende, dzimbila.
4: Dende ndi ḽa ndo vhona vhaṅwe mukala vho hwala tshiṅwe tshithu tshi nonga tshipika rafha vha khou tshimbila, ndi dende.
5: Hedziḽa ndi mbila, nga ngomu khatsho hedziḽani hu na mbila, hu si mbila,
4: ndi mbila. Ndi mbila, hu si mbila. Mbila thi ndi tshi ta tshipuka.
5: Mbila ya tshila. Zwino huri zwiṱiringo, vhana vha kona u ḓivha zwori hu na zwithu zwine vhathu vha nga zwi ita zwa vha zwithu zwa kona u lidziwa zwa kona u vhonala zwino ri ṱoḓa uri havha vhana vha zwi vhone uri tshiṱiringo ndi mini tshi itiwiswa hani na dende ndi mini ndi vha ḽi tshi itisa hani zwino nasi hu zwithu zwinzhi zwiḽiwani zwine a thi tsha amba
4: ngeri zwiḽiwani ndo vhona mifaro iḽa nda ri sa zwino nṋe ndi mufaro na nṋe nga hafha ndi ḓo ḓiphina luṅwe nga iḽa mifaro ye vhahwala vho hwala mini kha mifaro
5: Hangeini mwifaroni, ho hwaliwa zwiḽiwa, zwiḽiwa zwa Tshivenḓa, nduri vhuswa nga uya nga u fhambanana, ndi tshisese, ndi mutuku, ndi vhutete, ndi vhune dziphetwa, ndi zwidzimba.
4: U vha munamba vhone?
5: Ha munamba mafhi haya zwino, wa tshi bikwa nga mafhi anoto amiwa.
4: Husi haya urenga vhengeleni.
5: Husi haya urenga vhengeleni. Ee, huri zwidzimba, huri mafhuri ya mbavhi.
4: Ndi wa vhona na mafhuri hafha.
5: Ahe, ndi khou ṱoḓa uri vhana vha ḓivhe uri, ezwi ri tshi ri mafhuri ya mbavhi, ri khou amba afhio. O vha a tshi ḽiwa nga vhafhio, nahone a tshi to ḽiswa hani.
4: Thi vha ḓivha bathanathi havha vhana.
5: Zwino thi hu tou vha uri, havhaḽa vhabiki a vha nga ḓo nḓela na khobvu. Ngori ha mafhuri ya mbavhi ndi yone ane a vha na khobvu.
4: Khobvu yo vha yone tie ya kale.
5: Yo vha i tshi ita zwavhuḓi, ndi uri fhuri ḽa ṋuliwa, ndi uri pfhushi dzoṱhe dza fhuri dzi vha hafhaḽa maḓini a maṱuku. Haaḽa maḓi hai na kona u dzhia ha, ni khou fhiwa nga khavho, ri khou shura, ni khou kanda khanani.
4: Zwi tshi khou dudela.
5: Zwi khou dudela, nga ngomu zwi khou vha na mutakalo wavhuḓi.
4: Ndi nga zwi phanda tshi pfhi fhuri ḽo ṋewa ḽi na khobvu.
5: Khezwo.
4: A u nga nwi tshithu, wo to fhiwa fhuri.
5: Hai, ḽi nyaga ḽo to bikiwa. Ḽo ṋewa a ḽi na khobvu.
4: Zwi mbundwa zwi hone izwi na migumo.
5: Tshigume. Ai, tshavhuḓi mani.
4: A thi ri.
5: Yo.
4: Ri ḓo ḓiphina.
5: Nda tshi ita hezwiḽa zwe vhathu vha vha vha tshi ita kale vha tshi ya khimbini. Khimbini ni a u ḓivha.
4: Ro no u pfha.
5: Khimbali. Havha hu tshi tou pfhi khimbini. Havha vhathu tshi vha vha tshi ṱuwa nga milenzhe. Vha tshi ṱuwa na dzimbuvha dzavho. Zwino zwiḽiwa zwi no nga vhuswa zwi a tshinyala. Heyo mugumo tshigume. A zwi yi fhethu.
4: Vhavenḓa vha vho ṱalifha mani.
5: Nga maanḓa.
4: Vhavenḓa vha vho ṱalifha.
5: Zwithu zwi a dzula miṅwedzi.
4: Tshimbundwa ho vha si hone vhurotho ha kale.
5: Hezwiḽani ho vha hu hone vhurotho ha kale zwezwiḽa. Ngauri kale zwithu zwinzhi zwo vha zwi tshi itiwa nga nḓila ine hafi vhurotho khovhu. Ho vha ri tshi dzhia ha dzheniswa vhuswa tshivhasoni. Ndi vhuswa ha mulaza.
4: Khou gotshiwa.
5: Vhu khou gotshiwa.
4: Hu si na zwithu zwa microwave.
5: Hai. Hezwi ho no gotshiwa thi wa vha na lukoko hu tshi ḽiwa upfhi ndi vhurotho.
4: A thi ri. Vhathu vha kale vha khou ḓiphina vha sa vhuya ḓidina. Vha sa ḓidina. Nga ngeno kha zwisevho vho fara mini ngeno zwisevhoni.
5: Mashonzha. Ndi a vhudza vhathu vhanga. Nda ri mashonzha a tshi bikwa a singo vhuya shelwa mapfura. Mashonzha na mapfura nga one aṋe.
4: Ndo vhona muṅwe o shela maḓabula kha
5: mashonzha. A tou vha mashonzha a oṱhe. Mapfura a mashonzha ndi one anoita pfhushi muvhilini ngori ho ngo sheliwa nga fhethu. A tou vha one mapfura mudzimu vho ri vhumbela zwone, vha ri sikela zwone hezwiḽa zwithu. Uri ḓiphine ri ngo ḽa henezwiḽa zwithu. Hu ri ṱhongolifha zwove na muthu ko ri ḓo zwi wana phanḓa ne a ḓivha dzi hone na muthu ko hone yo no ḽa wa Tshivenḓa u hone
4: a na musi ri ḓo ḽa ra wela kule.
5: Zwino hedzina dzi ḽa ṱhongolifha a dzi shelwi mapfura ane a ḽa mapfura adzo ri ḓiphina nga zwezwiḽa dzi na fushi nga ngomu hazwo ngori hezwi zwithu miri ine dza ḽa nga iṅwe nḓila ndi mushonga. Ndi khou vhona hu ḓi nga mashonzha heneiḽa miri i khou ḽa mipani i khou ḽa mini rine ri tshi ḽa hezwiḽa zwithu ri khou zwi ḽa tshi ni khou vhona zwino zwi vha dzilafho nga ngomu mivhilini ya muthu. Ndi ngazwo vhathu vha kale vho vha vha vhathu vha no lalama
4: vha
5: si na ende vha vhathu vhane vha na nungo vho khwaṱha.
4: Zwino vha khou ri pizza i nga ita nungo kha muthu.
5: Hai,
4: na dzibega na makaroni.
5: Hai,
4: zwi nga si vhe zwa ita, kha ri humele tshikale.
5: Yuwi, yuwi. Zwino havhaḽa vhathu vha kale Vova vachirarama mara vachihora madzanda akuni
4: vachazvisimani
5: vakoya mirambone huko rimiwa huko sindiwa chimwe chipinga muthu sinda obeba na mwana chimwe na chimwe chitohwariwa mavere achikana hasina kare zvasavave ayo
4: achindire kuchirere
5: no kuna muthu achidipinga achiri na ohwara dzanda
4: akuimbelera
5: ove yana mwasingwa panta Niyo diva mwasingwa.
4: Mwasingwa ndi mene ebone chiranda.
5: Mwasingwa ndi ruhuni ruti irune rwa ingwa palanta.
4: Rusungo bupi wali kazana.
5: Ari ruti hai arupate kanyi. Ari rizoba aranyana. Uji wa hapo piwa kuzanda. Kwa wei wanta ezila kuni. Mwasingwa ndi wame ya bangwe muke gurubane. Ava na mutu anobaredera.
4: Hai mutu nikare muhone kaba venda
5: manda. Ende ava newe muhumbera. Na wana wazidhiwe, wasuko mangara, ngawana akodari, upiri dhise kuni kezi.
4: Ah, zazino wana wazino udore, akaba wa red, na wana kaba wa red. Hei, kaba wise mvumbo watu ni mani kabana?
5: Mvumbo kaibuya. Ndinga zondichiri, hape tutonga ufanuru toma na chikoro, ndisa ite hechi chabasiza na fezi.
4: Chabasabote?
5: Na wawo wa makuru wa wana
4: Naba kuzidiba
5: Wa makuru wa wana ichi ndizi 70c Zino abangu wuzi wa chitu wa wadhiwi chitu
4: Kaba kute
5: Ndingazo uchinga wuzi sauri Mwana wa msizana Wana wa mtugana Yano wuzi sauri Ini nichirosha nichikodiwa Ni uto fimini Nikodisa mtu kwa anundupio na chikodo chao
4: Chotoma ndi udobu sauri mtu pondimi
5: Aba zidibi Ndari nisuka nchibuzi sauri Varena wa makuru Babu zise kabo makuru. Mwe baba zise kawa nebo batuba ne baba wundi babo. Vachibu ya pindulo yebu yao.
4: Abaritizi di.
5: Warina makuru wanga warina wane abaritizi.
4: Zuno umakuru umu bebu umwana. Ndi kakati wane chirembe kaba kudise.
5: Aye. Idotoma. Ane zizi 70s. Idotoma zijia zada chikuru.
4: Tezo.
5: Akuchicha mahara.
4: Na zino.
5: Zino apape tundito yo farazanda. Para para ye. Ndiyo ni muranga panda wanga.
4: Kezo. Ai. Rolivu esa nga manda. Wane chirembe rudu guda zinji. Nga manda. Ringa. Na uimba bado imba musibon.
5: No imba ndido. Ah ndia tuwa singo sebe za rubande nina.
4: Rikoliwa nga manda. Mkiguru wane chirembe kabaisi panda na ufunza rushaka. Fumbri time na itova kawara ya bufumi. Wasara sekende zingati rimbudiri wa kato za mapungo. Riku ya richisa panda. Ndiyo rabafarela zono vangeno nando ni Royal Gardens. Rika disa panda no itakuweleru. Kama rengi tikiti ya machero ya Parapara FM Royal Heritage Family Fest. 150 randa feziba. Uruwa nena 50 randa batuko. Compute ticket, ticket pro, shop right na angi spa. Arie toni za mapungo.

0: di vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
1: Ndalibuwa tsengo ya vhovusi muzikati matlala na vhahumbulelwa ngavho yo fhiriselwa phanḓa uya kha ḽa vhuvhili vhege iḓaho. Vha muhashi wa zwa mapholisa a Gauteng vha ri matshi wa ṋamusi wa vhanna ndi wa ndeme kha u funza vhanna u lwa na zwiito zwa u vhulawa vhafumakadzi. Vha ḓo ita na u pfa nga zwine mulanga vundu Eastern Cape vha khoḓa mapholisa vha Hawks. Haya na maṅwe manzhi zwene zwino nga hora ya vhufumi na vhuthihi.
0: Hey! Ndi Phalaphala FM
2: Mufaro
0: na Rofhiwa na Thengwe kha Phalaphala FM.

0: Nefezi avana zvishumiswa zvine vanga zvishumisa nahone avadi kuti zvingaita vugai khavarange thandela yavo nga mbadelo ya mitengo ya thundu ya upata ya cash build khavanange khasambula dzipirau dza fumbeli dza mahara dzo badeliwaho dza utaila dza upaiva na uvusuruza nahone arali varenga plani ya upata vanga wana mitengo ya thundu ya upata nga tshifhinga tshitukutuku vanga wana mitengo ya zvishumiswa zvoṱhe zvine vha khou zwitoda dza upata thandela yavo khavadalele cashbuild.co.za vafate zwa khwinesa nga u badela thundu dza upata cash build
1: best deals e best deals
2: Best deals ever. Vakuto do divori vhathu vhothe vha khamba nga ha mini. Kava ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yothe. Ka 14 kg great top loader washing machine ya Defy. Ka 4999 fezi. Vhathu vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set. Ka 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mi buku to ya khwinesa isa thu vhonwa. Vhengeleni kana online. Ha OK Furniture. U swika 11 dza October. Hu ḓo shuma mila yuti wao.
3: Mufaro na Robi wa Netengwe kha Parapara FM.
4: Vhana mbilali ya ripoti dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura hone ha vhana miraḓo ya muṱana ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA funeral cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rands vha ka 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA kha 43366 kana vha ri WhatsApp kha 061-514-8872. RFA funeral cover ha vha ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni nahone vha tshi ofisi. Minete Kayla ndi fumiṱahe fhedzi uri vha kha wara ya vhufumi na vhuvhili ri tsini na ndi lambeke ya mshumo yashu ayo gidima mani yo gidima yo gidimesa na musi fezi ya ndoba nekeza luimbo korunga musazi wabane ndi brand fasi atidibu zidoa chukwetu wana hapa na musi wachiri kuyoze kuyo valwa sihambi tina siyo hamba ngo 7 ai hapa aringa dozi ita hizi aya mapero avege utu alika dibona zaba dozi mburo mshumo washu wana wandi mshumo wa masiari zizori siyo hamba ngo 7 ai asuka shume ndo nekeza limbo ga Brenda fasi kuzo kuyozi kuyo valwa ndo nekeza limbo nga talo mkize no matemba vatilisi wa Parapara FM zwa zwino riko amba na mulidzi wa zwilidzo zwa sialala bo mutumbateka bo mama charaga vha ḓivha nga hangi kha mbeke ya mushumo ya vhaaluwa vhana mufumakadzi wavho vho rosina vhana vho na musi ndi banda na vhuruku ndi munwe na nala ndi khina ganje avha siani na fhethu na uthi bo mama charaga ndi khou vha ṱanganedza kha mbeke ya mushumo ya mufaro
5: nda
4: witani
5: ndi hone ndo vuwa ndi nga pfangela
4: ndi hone
5: nda
4: apa tshilidzo ichi tshe vha fara ndi mini
5: hechi tshilidzo ke nda tshi fara ndi tshilidzo kino fi dende dende ndi tshilidzo kino lidzwa nga vhatukana nga manda lidza ri malisoni na musi hezwi ro no aluwa ri tshi vho ṱoḓa u sumbedza vhabebi zwori zwino ndo hulavho ndi kho tea u vha vho na mufarisi ndi lidza dende
4: vha to itisani vha to swika hayani vha lidza dende vha ḓo zwi pfha vhabebi uri vhone vha khou lilidzela mini
5: ndi khi to vula kholomo fhedzi ndi vha ndi tshi khou doba na dende ḽanga nda vha ndi kombo ḓi thoma u ḽilidza
4: ndi
5: tshi khou imba na luimbo lwa hone
4: kha vha ḓoḓa nazwo ri pfhe
5: vha khou nyaga
4: vha tshi khou ḓo holulo u ṱoḓa u mala vhono aluwa vha vha vha khou to itisana

0: Nemusi hapa vachiko imba, vachiko lidza luimbo rwa roto dovinga. Vachiri tsindi nakakati.
1: Ndindayo.
0: Nashedo ninakakati.
1: Zina milandu.
0: Hey, kasha bele kuhuli.
1: Ah, kutambeli wipetu hapo.
0: Hey.
1: Hapa za petu asikioni kitu ketamba ngati.
0: Hey.
1: Ringatamba ngandode, ringatamba bora, ringatamba nga zinzere na zifasi, na mahundu aneni.
0: Uzi ringa... yangei.
1: Hoi.
0: Hey.
1: Kuna milandu.
0: Ngamanda.
1: Dikakati ni hapa
0: za. Shino mwane, bahimba, boto, ababorosi na boto bato dango riba kono uvumela.
1: Ishi.
0: Aba, wachiko uvinga na
1: nama. Aba mufuma kazi, ndingatori ndi mpaya Yehova. Iyi.
0: Mm-hmm.
1: Ndi mpaya Yehova.
0: Mm-hmm.
1: Ndoto ni wabu nga muzimu.
0: Mm-hmm.
1: Onda belesa ambona. Are hapa hii. Ndifunoba wanera mtoto rario.
0: Mufariseo bafanela.
1: Eee. Ambu.
0: Zamburi ya pala mdini habo mtu mbateka. Uzuro kwa imbi wa huku uvumela niyo.
1: Helele.
0: Mm-hmm.
1: Madekwa rongorara.
0: Bachiko li.
1: Rijiko pura kati.
0: Zuno bali za dende pezi ndi zungo zupiyo zuliza zune ba zuliza bo mama
1: chalaki ndi za dende le neli ndali za dumboka linga ndali za mbira mtondo ndali za mirumba ndali za ngoma ndi yezu zito zune da zuliza zune
0: aa ah, yeri kuri bwe sangamanda bachiko kwesa panda na ufara bufahashu ori na basa hababa na bachiko basu dibe zori huna zulizo hezi huna kuimbele hoku kwa chivenda ndi mini zune ba teo zugu uda rikodi wa sangamanda bo mutu mbateka bo mama charaga na mufumakazi wabo bo rosina
1: na zino hapa nandoni ndodoli za dende na mufumakazi wanga bo rosina riji kufume rikopurakata nyimbo tarupezi izo
0: ndiyafi
1: ndiyafi ushaba domba uya gai mwana
0: udori domba ndiyafi
1: ushaba musandra ngini dombani zino obangela ba baby kakati
0: ako ya wazi
1: ukuto ushaba uri dombani ako zito dezo zito zino obangela ba baby kakati
0: lorweza kumanda bo mama charaga oba nabo machelo ni adubala na mosi parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Chipembe rinanwi misi yote Rika, hoto salaminete sigate rumbudhivari chiliba mafungone awara ya bufumi na bubilipeja uche hone lufuno chibase na mabala angua beke ya mshumi ya chiko cha mapungo ndibo na butari hei rikudipi na maninga jasi ya lara rikudipi nesa chote rikuya ruimboni jino ruimboni rwa chiko batichilisi bapara para FM huru ruimbo rufi mojaji
2: shangani family sing job Zamuroba, number Muroba.

0: Narro. Narro que una tengue. Para el pez.
1: Time minute uri bakawara ya bufumina vili para para FM ya koperasiya khasho ya Afrika Tshipembe rinanwe misi yothe ndoba furupedzisa murawange ubva charata kutsedza nambeke ya mushumo uri rina Miss Heritage ya nangwaha ihone uhone Miss Pew dirubudza uri zva chimbira ndoba bona basidzanyana murovo vandiri ai vorugera kha ribudza zvitokonyana nga ha phalaphala FM Royal Miss Heritage 2026
2: ndikuribonga manda ropi wakatina vachiresima phalaphala FM Parapara FM Royal Miss Parapara FM Royal Heritage Family Fest 2026 ndi page ya Bonyarunako vane ra vari tshikolavelesa Bonyarunako vonaka onga manda ri tshilavelesa ku ambarele ku ambele na vuvahavo iko fara minwa miraru lunenga nwahanga nwahari vari tshikobona zwiswa zwavudi nga vasidzana na vafano ayani venda vonaka ho vhukuma vho rusvika mulova nduri nda wana ndo nosokoto dada ndi si tsha divha uri apa fhethu ku itea mini mara zwavhuḓi vhuḓi ri vha ri khou tou sumbedza sialala nga khavho hu na tshipida tshine vha swika hune vha ambara masheḓo vha ambara sialala ḽashu ri tshi khou pembelela vhufa saizi ri tshi zwi ḓivha zwo ri hu ṅwedzi wa khubvumedzini ṅwedzi wa vhufa hone hai ri a ḓi tou vha fhurira vha pfhumbudza nga zwino na zwiḽa naho arali u sa ḓo tou vha na uri vhoṱhe vha nga ya ngei kha vhuimo ha u thoma u ḓi vhona zwine vha ṱuwa vho fara
1: Bato wa bofara meni mispe.
2: Ria bapfumbudza rina bo Prof Angie bani vha vhori ndi mudivhi nga mimbulo ya vhathu vha ya ḓa vhamba navho rina vhaṅwe vha dziba vho modla na vhathu vha yo ngo pambana vhane vha ḓa vhamba navho nga uri upfi ifa lu lwane seline muthu anga ḽi wana ndi nḓivho
1: nga manda
2: vha to vho hwala nḓivho
1: onakesa nga ṅwenda zwi amba uri namusi a tshi swika phanḓa vhala vhasidzanyana vha ḓo to zwi vhona uri khefa rina muthu we ramulavhele sapanda ane o to fara ndela yane ya sialala zwi takadza uri amuswa orali a ṱuṱuwedza vhaṅwe vhaswa nga kha sialala luhone lunako lwashu kha sialala vhatshilisi vha phalaphala FM zwino mushumo uyu kho ḓo fariwa lini nahone ngafhi nahone muwini nangwa a tshi ḓo wana mini ndi a zwihumbula mahola uri o wana mini wa nangwaha u kho ḓo wana mini
2: kha musi thome ngo ḓo ṱongisa waṅwe o fhiraho o wana masheleni a 10,000 randa a dovha hafhu a wana 3 pu ya ovo yakai mara ovo yanga ningei hezwa ṱoḓa na passport a tshi ya ngei fhethu nga tshikepe heiḽani 3 pu yo vha i worth 35,000 randa ro ḓo wana vha career travels na ṅwaha muwini u khou wana 10,000 randa u ḓo vha vhura vha na vhathu vhane vha vhori vho ri lambedza vhathu vha no tonga vha a na vhaṅwe vhanzhi vhane u ḓo vha a tshi khou wana na zwiḽa zwo itiwa lukanda u bva ha Dr Chidzi u ḓo dovha hafhu a wana zwiambaro zwa value ya 5,000 randa u bva ha Ananda zwo vhalanyana zwithu zwa hone mushumo uyu khou farelwa khoroni nga madekwana fhedzi a u khou ḓa muthu muṅwe na muṅwe hu na vhathu vhane vho rambiwa vhane vha khou ḓa na vhasidzana vhane vha khou ḓo vha tikedza fhedzi vhona rato vha tshi khou ṱoḓa u ḓa kha vha lavhelese kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vha sedzi hafhaḽa kha phalaphala FM na kha siatari ḽa phalaphala FM Royal Heritage Family Fest vha ḓo kona u vhona zwa uri hu khou dzheniwa nga nḓilaḓe awara ya vhumalo na ropiwa u ḓo vha hone ndi vhaṅwe vha vhahaṱuli hangei phanḓa ndi muṅwe wa vhahaṱuli nga uri roṱhe ra zwiḓivha zwori ra amba nga mugo kha phalaphala FM a ri nga ambi nga mugo ra sa ambe nga ropiwa netengwe ende vha khou zwi vhona zwo ri khou fhisa hani hafha fhethu thi rine tshiṅwe tshifhinga ri reta ri tshi ri hai nṋe rine a ri khou ḓola mimakeup kha vha ri ndi vha vhudza uri ro fhiwa a zwi konadzei ndi uri u bva kha tshienda u swika khopeni u swika tato arali vha tshi khou ṱoḓa u vhona muthu o dzudzanya nṋe rera ri tshi awela ropiwa rera ri tshi ri ṋamusi hawa na migo hawa hai zwino kha ropiwa a hu aweliwi na ruthihi zwino ndi ngazwo ro munanga uri a ḓi habe ndi khou namba na muambisela hanefha thina vhathu tshilisi ndi khou namba na muambisela hanefha
1: wa fhana na u njuma kwamana na u njuma nga maanḓa
2: ri vha ri khou ṱoḓa uri vhaḽa vhasidzanya naye vha kone u vhona muthu ane vha ḓo ri vha tshi mu sedza na vhone vha ḓivhona khaye ende rine ri tshi lavhelesa ro fhiwa ramba nga zwa lunakoi avuvha haningei phandaphanda
1: kuri wesa Miss P vhadzana ndo vha vhona na ne mulovha hai vhonakesa nga maanḓa ri ḓo tielela ri vhone uri nga madekwana ndi nnyana u ṱuwa o ambara nguwaneyo
2: ende zonaka zvitu zvaone ngamanda zonaka ngamanda mapanda avona kazvote zoruga ende ndikutofunesa ngamanda uri haba vana nyanai va serious ngamanda muloba madeko ndobva ngamacheroni kusvika lishikovera vo va chikuringedze uchimbira va chikogudo chimbira ngoti apiwo ndipo
1: shuvo
2: bola ndoba vona ndotobona mara va chipedza olati angovi havana chanduko awa Rindi wanyaru noko wa kuma kuma kuma Ende rikola wele lorikamisinga shupinga jidawi Ringa the wana kamu wane babasiza na bo jenera wa Ringa ba wana kamisibashiko jenera bo Miss South Africa Rido isapanda no ba tiketa Mutu abi ya ba chipida cha Miss Royal Ufuno jidwa zori una tiketo ya shu shike ranga usapiri
1: Kezo, ndi mafungu abudisa Nga manda na bewa wana baba venda Sipi uba tuku na kati yino na kesa no na kesa Rina tumbo za ba venda bunu winaho Bonyaru nako kabu gara tenga mataki nisa chot kau yo shava zwanda mushumo miss p record up ende la bekenya mushumo iri ko giliva kha the bingiras ndichililo donald canary ari vudzurunge kha chiko cha mafungo ndivona vutali na musi ori farala mean bingiras
3: rofi hutoita hani
1: ndio ona uitani
3: hai nne rotakala ri toni tamela matota maroni dowela mani
1: tano tama tano tama ngamanda ni tamesa
2: ene rikati doni sia bad
3: ndiko bona ana hoyo miss p ono tola rofa yete hazina
1: Asongweicheya.
2: And as I take you to Ndabandika ndiba uno ula.
1: Ule ena uchifura munwe.
3: Ulichika ndiba rubedzele rola lofo yote.
2: Asimano wana kawa.
1: Asimano wana. Basungwe yaba mwedzisela wo
3: munhu. Ah robo ri bwanga manda.
1: Bingiras arali huna mutani ya kufuna ujena kaa Guinness World Records hapa Afrika Chipembe ndi hapa bano pibo Julius Mkwanazi
3: hey, hey, hey, hey,
1: hey bana ufara record mani bo fara record ya ufari wanga ori ndi kubona hapo chifi bo viselo alingwaro hapo la utoda uribayo fari bono ufari urunga nanga mwezi mtu
3: ungaribu Mkwanazi zine mina ufari wa hapo ope ungaro ndi uno nuno kuda ungaro ndi hapo tano
1: basa fari wa wanga mangara hapo bako fari wa wajere bako fari wa wajere bako fari wa ntaha ufari wa
3: Zavudhi vudhi hava lani tingayo rova rishito shumisa luambo lwa shtaratani ti ai rari dore ai bona baboya
1: ai boya boya chote pezi azungu zwina farada batichiri sina musinga da pano ndi zwipio canary
3: a ri tubesa na zwinji ndi laptano na musi ri lavelesa vhege yothe ino khambekanya mushumo ya chiko ri yo vafara nga ndela dzi musi ri chiko lavelesa zwo ita o thodza mafhungo bva chevhege ino ya thoma ri da dovha hafhu ra vha na tshifhinga tsha u lavelesa khuwelelo ino khuitwa nga lor african national congress ya uri mu commissioner wa mapholisa vha lushaka vho imisa mushumo ni vho general fani masimula vha songo tsha dovha hafhu vha vhuya kha hovhu no vhuimo uchitonga huko sumbya wane nga muno ri ndi vhone vho tendela ho vho senzo mchunu minister wa miso mushumoni uri vha to dipina nga u dzhia cheo dzine a dzi kwamani navho vhone vhane vho mchunu ri da ri tshikola vhelesa helo fungo hone ri do dovha fora dzhia thingo dza vhathetshelesi nga wangaredza ro fiona vhathetshelesi
1: na ngeno ani nga ite ni tshi dalashu
3: ri kho to daradala zwavhuḓi nga maanḓa and na mudhulu ange o dovha tshi khou ita mivhigo ri tshi khou kona a tori hwalavho a ri posa haningei na uri sio ri to tamiselwa zwavhuḓi ndo vhona mulovha ho ḓala na hei
1: nga maanḓa nga maanḓa nga maanḓesa ri khou livhuesa vhathu vho shelaho mulenzhe nga maanḓa na matshelo hu kha ḓi ḓo ḓala hu kha ḓi ḓo ḓala nga maanḓesa ngauri vhathu vha khou isa phanḓa na u renga dzitikiti canary
3: thamusi ene kha vha humbudza uri tshifhinga tshoṱhe hezwi a tshi ri tikiti dzi tsini na u fhela u vha sa kho to vhaṱungo uri kha vha devarengi uba khamba ngoho
1: ndikwandi khamba ngoho ndikwandi khamba ngoho chote pidze kharipendele nga mafungo ambiwa nga president mulova vachiri utambudza uchipa na ubula vhafumakadzi asimvelele yashu asimbumbo yashu asivubvo yashu asivufa hashu
3: ndilande menga manda hello italia kha chakadzo thedza ma africa vhuimo vhuhulwanesa ndi akadzi ndi ya muthu wa mufumakadzi vhafumakadzi ri vhajiela ri vhajiela ntha u fhirisa tshithu chinwe na chinwe na muthu munwe na munwe utoti ari divho ro da shande ya ni kha mvumbo yashu une ra swika une ra wana vhafumakadzi ri tshi vha dzhia nga ndile ra vha ri tshi vha dzhia ngayo
1: karima pungone a ora funa bili ro livhuwa nga manda ro livhuesa nga manda esa kharitangane nga musumbuluho

0: Kezo mtejelezo wa pala pala FM ya koparasi ya kasho ya Afrika Shpembe Richendi Masia Riri ya batanganeza mbeka nyamshumo ndi chiko cha mapungo ndivo na utari ono kubatanganeza ndi chiliro Donald Kanare nena bonere rote kahino mbeka nyamshumo uva zino uyosikila zine zino nga wera uvilinga Masia rendo zula kechino chiduro cha mkororo ndi rufuno wa hachivase anodhubi ya kabone na hino mbeka nyamshumo musumburu wa begino kutebera zine zambore nena bone na muser dabare rote kahino mbeganya mshumo mwase richiko ulevelesa mafungo oyongo upambana noko itatoza mafungo one hai fungo line lakotu ambesu angamanda lindile nili lakona zeo zaori vonebo Julius Mkwanazi vanga doba hafu bafariwa ngamara msuchiko fibo wanale mwaro la ubafara kami mwe mirandu hafu nga ori utonga mirandu izula yosheka hapano nikabo Mkwanazi zino ndilungu la mafungo anera doa ulevelesa na musi zine zumusi richidoba richiko ambana vone mtecheresi udoba hafu wana fungo line ndakota mori wane bambuze ufi ange ni vunduni la Gauteng mishonga hino ni azitibe la mbebo iko wana la ichi kutsanga manda muzere kwa lebele sa kushumisele kwa one one akwa mbofi batu abachatu ishumisanga utoraro kana bafuma kazi abachatu ishumisanga utoraro mishonga hino ni azitibe la mbebo thamsi mbuzo ya bayaore ungaba humini zinazo kubanga zwenezo hezo na zwene rido ambanga hazo na mse doba puwa diva zori wanoko pelu wanga chipinga kana bane kontrake wewe kusika magumoni sa mzula chiduro wa kampani ya ndisezi ya mdagasi ya Eskom vomteto nyativa kutua so zino ndi unarakowana hono divana mafungo maswa aware kontrake yabo idu vusuluzwa ya habano ni vomteto nyative utrodawa panuneika kampani ya Eskom zwa shanduki sa zwinji nga manda rakodowa apura faufi mulandu wabo vusu muzi Kate Matlala wopireselwa panda ngaba IDEC udobo chukuliva kakote kurwane ndi hei mulandu ino kwa mana na wada tendara ilani yeye abaichiku kwa na wo fani masimula ndi general commissioner wa lushako wa mapolisi sabu imiso wa mshumoni ndi hila ni ya wada mashele ni ya tendara ya Medicare 24 ini ya kwa manana habano ni wovusu muzi Kate Matlala kwa na mnanduono yo uchiko fizo zino udobo uchiko perasa wa panda uiso hangi ni kakote kurwane huna ore mse richiko ulabele samangu mapungwane rado amba nga opungu lulwane la ino vege mtechilesi ndi duba la wufa ashu lera vare kalomrova risa hangu ino Royal Heritage Family Fest ndi pala pala FM Royal Heritage Family Fest ini ya kubela panda za zino one hai nena bwone richibu ya rdaba richi kwamba karutingo mwone badurumela kana badufone la nepa ndakono bajia nga mbram serotoma raringisa
1: Ahuna supermarket ichipa kupira you safe. Zvine zvambohurunga kuhuranesa kazvibvereza zvineva zvifunesa. Zvitu zvandeme zvaduva na duva. Na zvimwe zvinji. Kava 1900 gram ya Bukomo Wheat Bix nga 49.99. Na 2 kg ya Sunlight 5 in 1 hand wash powder nga 54.99 base. Zviwana rosvika dzi 11 za October 2026. Vasongo tahera miguku toyimi kuhuranesa na mimwe minji. Hai you safe base. Hune Liwa za mwai matazi sa dure Duba liwe na limo
2: Para FM Royal Lena's Cultural Day. Lavutalula Neli, 25 September. Afari tumbu za machuleni. Na umanzumbu zanga siarara yavo. Na uriba dhibe buto havo fine. Afa ujienu wa maana. Ndabana bazikolo zonangi wa opeji. Marende, Chikona, Chikombera, Musangwe. Zitaba zione zote. Yende di lavutalula mkesa. Nizo tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
3: Para FM, para FM inga batu usawita orpindu labuli dhivee. Kava itikunge zelona rine. Kava kwa mimuhashu wa mbambazo ka para FM zino. Na email ka sales@parafm.co.za. Riabanera, zito chimbira ka pindu labo. Ninga email ka sales@parafm.co.za.
0: Kezo mtechelezo wa pala pala FM ya koparasi ya kasho ya Afrika Shpembe ikadiba mbeka nyamshumo ya chiko cha mafungo ndivo na utali ya rariva chiko ulabela ifila hameni aiwa na musi una nechili ro Donald Kanari ndozula chiduro nechino ni cha rufuno chivase mtechelezi uwera barina yeka hino vege uvache ya toma richiko ulabela sa mafungo upamba nao aino vege mtechelezi roba na mafungo manje nga manda era doa ulabela sa uzinoi nane pobo indi dhoto dorevone bavinyu uwe mtechelezi relabela se vo vo pfiwa havo khane ane vanga ḓivha vho pfako vha itela mathodza mafungo vhukati ya vhege vhedzi ya vhakundelwa nga tshikhala tsha uri vha kone u dzhena kha heino mbekanyamushumo vha kone u ṱahisa vhupfiwa havho maṅwe mafhungo ane ri ḓo amba ngao vha ḓo zwi humbula ho vha na havhaḽani vho Bishop Maumela vho Azwiyangwisi Maumela vhe vha ḓo pfala nga maanḓa mafhungoni hafhanoni vha tshi khou imelela vho Shadrack Sivia ndi tshanḓa tsha mapholisa vho imiswaho mushumoni vha ḽa Afrika Tshipembe mugenerala vho farelwaho milandu ya zwa u tshipa fhedzi ya Pinduja havhanoni vho Maumela vha vhuya vha tshi vho ri zwavhuḓivhuḓi heila hezwiḽa zwe vha vha khou zwi amba vhunzhi hazwo vha khou zwi humisela murahu vha ri hu na vhathu vhe vha vha kaidza vha amba navho ri sa ḓivhi uri vho vha kaidza vha vha vhudza zwifhio ro dovha hafhu ra amba heino vhege muthetshelesi na vho Ntakuseni Rambani vha BMA ri tshi khou lavhelesa u farwa ha zwidzidzivhadzi mafolasio mulayoni na zwiṅwe zwo yaho nga u fhambana kha bodara dzo yaho nga u fhambana dza ḽa Afrika Tshipembe nga maanḓa maanḓa ro lavhelesa Bad Bridge ri sa hangwi OR Tambo na ngangeni kha mikano ya KwaZulu Natal na shango ḽa Mozambique musi ri tshi khou lavhelesa ḽiṅwe fhungo hafhu ro dovha hafhu ra amba na vho Rendani Tshishonga ni muḓivhi wa zwa ikonomi ri tshi khou lavhelesa tshanduko dza zwa ikonomi dze dza vha hone kha heino vhege u engedzwa ha mitengo kana nḓivhadzo ya u engedzwa ha mitengo ya zwivhaswa nḓivhadzo ya u engedzea ha tshiimo tsha inflation nḓivhadzo ya u engedzwa ha nyingapfuma nga u to ralo nga u to ralo ra ri tshi khou amba na havhanoni muḓivhi wa zwa ikonomi na ḽeneḽi fhungo vha nga ḽi kwama ngori muthetshelesi Italia ḽi a rerwa nga maanḓa zwikwamani ri dovha hafhu ra humbula musi ri tshi khou amba na ramafhungo wa SABC Vhuṱivhi Maluleke musi a tshi khou lavhelesa uyo itwa khumbelo hafhu ha bail nga vho Peter Nonyane ndi vhaḽa vhane vha ḓivha ngo pfhi Gagashi na mufumakadzi wavho vho Charlotte Tivane ndi vhaḽa mufumakadzi vhane ndi ramilayo vhoṱhe havhanoni vha tshi khou wesa milandu ya u ḓiphina nga masheleni a maifa a vhathu vhane vha imelelwa lwa mulayo nga havhanoni vho Tivane ri dovhe hafhu ri humbule mulangavundu ḽa Limpopo dokotela vho Phophi Ramathuba na musi vho ya hafhaḽani Tshakhuma vha tshi khou elelwa vhafumakadzi vhe vha alusa miṱa yavho kana vha unḓa miṱa yavho nga kha mimakete ra dovha hafhu ra wana hu tshi khou ṋekedzwa na goloi ntswa dza matrafiki kha ḽino vundu ḽa Limpopo dza u lwela uri matrafiki vha kone u thoma u shuma awara dza 24 ḓuvha na ḓuvha mathina ri dovha hafhu ra amba na Colonel vho Robert Nechunda vha ubva ngeni KwaZulu Natal ri tshi khou lavhelesa u thuntshiwa ha vhathu vhanzhi he ha ḓo itea hangeni kwa maphutha ri dovha hafhu ra amba na vho David Mandandu ubva fhalani kha IEC ri tshi khou lavhelesa ndugiselo dza u ya kha dzikhetho nga havhanoni vha IEC nga maanḓa maanḓa ri tshi khou amba nga u ḓilugisela ha tshifhinganyana kana u ḓiṅwalisela ha vhathu vhane vha ḓo vha tshi khou khetha lwa tshipentshela ndi dziṅwe dza nyambedzano dze ra ḓo vha nadzo kha heino vhege muthetshelesi honeha zwiṅwe zwino khou ita ṱhoho dza mafhungo ndi u tsitsikana ha vhuendi kha dziḓorobo nnzhi na hanefha Polokwane ho vhilingana nga maanḓa mafhandeni yoṱhe hafhanoni ndi dzigoloi u bva hafhaḽani Tshalovha uyo swika Ṱhohoyanḓou nahone ho vhilingana nga maanḓa hu pfhi dzi khou tou tsetsetse musi ndi tshi khou amba na Thikho hafhanoni u khou sumbedzisa uri u khou tou tshimbila 1 kilometer per hour thi zwino ro ḓowela uri kanzhi ri sa khou tshimbila ri khou tshimbila 20 zwino hafhaḽani u bva Tshalovha yo swika Ṱhohoyanḓou kho to tshimbilwa 1 kilometer per hour ṱhamusi zwi dovha hafhu zwa ḓisa na khaedu kha vha muvhuso ri na iḽa bada iḽa ya u bva Tshakhuma u livha Ṱhohoyanḓou a zwi konadzei ya pfhi gadunyana ngauri hafhaḽa fhethu ho no vhesa na zwiendedzi zwinzhi nga maanḓa ho vhuya ṱhamusi u bva Tshakhuma zwi yanga khwine nyana u ḓo swika hafhanoni zwikwengani vha lavhelesa u tou bva hanefhaḽa zwikwengani u ya ngei phanḓa i vha yo fhiritshela tshoṱhe honeha zwino musi hu maḓuvha malapfu a vhuawelo vha wana uri bada yoṱhe iḽa u tou bva Tshakhuma i vha yo tsitsikana nga u tou rali na ṋamusi arali vha tshi khou shumisa eḽo gondo vha tshi khou yela hangeini arali hu na maṅwe magondo ane vha a ḓivha kha vha ḓishumisele one ngori hafhaḽani ho vhifha vhukuma ho tsitsikana vhasi hangwe ino vhege ro dovha hafhu ra amba na nga gomelelo ḽi na pfhi ḽi khou ḓa ḽi tshi khou vhangwa nga tshiimo tsha mutsho tshine tsha vhidzwa u pfhi ndi El Nino he ra amba na vho Rudzani Malala nga ḽeneḽo fhungo ṋamusi nda ndi tshi khou dovha hafhu nda vhalela ya fhungo u tshi khou sumbedzisa u pfhi hu na vhathu vhanzhi nga maanḓa vhane arali mitakalo yavho i songo tou ima zwavhuḓi vha nga fhedzisela vha khou ri sia nga mufhiso une wa ḓo vha u hone u bva zwino uyo swikela zwenezwo musi hei khalaṅwaha ya gomelelo ya El Nino i tshi swika magumoni 086002503 ndi hanefha hune nṋe na vhone muthetshelesi ra amba nga helo ḽo vha itelaho ṱhoho dza mafhungo and arali ḽo vha itela ṱhoho dza mafhungo vha songo mphelela mbilu ndi tshi ḓo vha vhudzisa ngori thi arali ḽa vha itela ṱhoho dza mafhungo vho ḽi elekanya vha ḽi saukanya vha ḽi pfhesesa nga nḓila ya khwine zwino arali vha pfha ndi khou vha vhudzisa vha songo vhona ungari ndi khandwani ndi ḓo vha ndi khou ṱoḓa uri ndi tou bvavho zwiswa zwine na nṋe ndo rali nda sathu vhuya nda zwi pfha phalaphala ni masiari re vha ṱanganedza muthetshelesi. mutechele siri navo.
4: Ya, wita ni Bingras.
0: Hai, dududu.
4: Ya masiachi kusini, ndi nyari vongan maiti bravo.
0: Mm-hmm, nyari.
4: Rikoyo futa, mani. Muno vandande kushimisa ila ndira utoma ama shau, apa la shitichi mazelele usika ilima.
0: Mm-hmm.
4: Nga zifoza, lara rido vareche kufuta, mara. Upa shitichi mazelele usika ilima, zizijia, zi awara, uri ni diwane nishi kusika pala fitumara. Mubuso kana maspara.
0: Mm-hmm.
4: Wako barewa urivaisi chumero karushaka. Endi richiko tuwa reyovuta. Revuta hani uwisi na chumero.
0: Oh, uvuta ndu utora. Wane arariba shumi wawo vengeli ni wasa shumi. Wane bana vengeli. Mshumi wawasa kwa shuma zone. Wavara vengeli kana wato tora mungu.
4: Ndito tora mara.
0: Zito kari tora.
4: Ndito tora mara. Ndito tora mara. Mshumi wawasa ndu uriti sela chumero.
0: Ndizo anezu.
4: Atiri uvota riko vota.
0: Mm.
4: Eh yabini ari ku imu vota riko vota mara chumero aiko dabatu.
0: Aiwa liko pfala nga manda.
4: Ndopya ndarobo ndori ndichiko fira hapa huna muburu ane amburu nene ukulungedza uri votamise zviamba yela bada wa ishumisa yanga ne pala dziplasini.
0: Mm.
4: Uko fila dzi pothole nga gravel.
0: Mm.
4: Usumba zviri uko sumbedza muvuso uri vewe niko bhareliwa. Rune ngabe zviamba ova ana charity hoyo muthu. Achinga kono uri ative nga chigondiri.
0: Ni ndi vori ndingani ati kori ndi zone ndikoto humbulela uri ni ndi vori ndingani ula muvuru thamse ova achiko ita izo. Kanji ndinga wana uri ndi mulimi wa enepo ti. Ezu zvitu zvitodori rinambe rizvipfesese namusi uri ndingani bada iya ndeme nga manda. Arali a mulimi achibvisa zvilinwa zvawe zva A grade. Zvichikoteo ya Johannesburg kezvila zva namba zvofira zva mashango dava zvikorengiseriwa ninge inda. Zvaruwa nga manda nga bambasi arali amagwava asvika onova na mavadzi angeine hachapasa ila grade zviamba zvori atiotoratiwa kana ahumiswa zvine zvambori ene mune mulimi uba uchinyairwa nga manda zvino chimwe chipinga musi achivhara badai hakototusa muvuso uko tusa ene mune ngori uko zvivonore uko chinyarerwa nga manda
4: dasuendo dovha ndaramba ndari ndinga ndava yori uya ishumisa yene ila bada. Ee undi bada yawe yene ila ine aishumisa zviamba chibva achitwa acho deliver zvitu ushumisa yene ila bada
0: ndizoona
4: ari katodza mafungo
0: awa rikolivuwa nga manda ndolivuwa nga manda na washeliwa riko nambara ya katodza mafungo ndi hafu vaka wara ya vufumi na vuvili ridava riko wana todza mafungo a wara ya utoma ndi chitovuya nga ingeni ndi dova ndi chikoya ka musumuvi ane radava richikwamba naye achikori itela muvigo ndi uva hangini kazi nogo ite ya za Royal Heritage Family Fest na namusi ndi dova laone atuwa maduwa mararu au dipina nga kasho isina zine zanga ipi kisa kasho isina zine za tatisana nayo kasho isina zine za ifira ndi havuva kha wara ufumi na uvili
3: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GCA ivo disera todza mafungo kha Parapara FM.
5: Ndalibuwa Bingiras president wa lihoro la African National Congress Bo Cyril Ramaphosa vako chimbidza fulo la ukunga va Kate. Mahoro ane a fhira dana o saina mulayo wa u ḓivhofha uri a ḓo tevhedza milayo ya khomishini ya zwa khetho IEC vundoni la Western Cape. Vha ḓo ita no bva nga zwine president wa Amerika vho Donald Trump vho fara muṱangano na president wa shango la China vho Xi Jinping. Haya na maṅwe manzhi zwenezwino nga awara ya u thoma.
0: Aha, kezo rikolivuwa nga manda given racheda na udhori wiyala na mafungo nga awara ya utoma. Zungwebo zino kuita toza mafungo na musi president Bo Cyril Ramaphosa pa kukungweza baketi hangini vunduni la KwaZulu Natal. Ndiyono neva kuita hone mafuro awo. Huna oriba liora la African National Congress wadoba pupa vamuromo marugana na buimo mkombishi na Roma polisa wato ufarela ukalino la Afrika Shpembe General Bofani Masimula bachikwambora. Abungo chafane ruanga hubula buimo elofu ngordo ambanga Lordo wana mdibi zoni zino sikare fiziai mdibi anenda kwamba na ezino ndi musu mubi sumbana ngauri uangeini toya ndo hune hawa na Parapara FM Royal Heritage Family Fest musu mubi ndi masiyari
6: ndi masiyari mwribe barani
0: hai nendi one mdulu wanga zikuru chimbira ninge
6: ziko shimura ngabudisa ngabandesa mushumo wo thoma rina vho hanefai ri kho dikena ngabandesa na vhana vha tshikolo vho ḓa uri daela ro fara zwanḓa zwa muhasho wa zwa pfunzo na musi afho ndori kho to dipinda nga sia ya la shuma ḓa ri kho guda zwi zwikisa kumanga ha vhufai na vhathu kuti vha hone rina vho miki black rina vho borodi kids venda rina ye prohibi ndo afho ra vhana yela mukosi ra ḓa kho dzi bubuka kha dzuba ala na musi ḓa kho dipinesa ngabandesa marume anga.
0: Aha, ndo pfa u tshi pfi na Venda Boy Poet hafho asi kale kale o vha ri Galatengani a tshi khou ri vulela ḓuvha nga tshirendo tshifhisaho vhukuma.
6: O vha hone hanefha luvandeni ha mutukana uya kona wa ḓivha zwine a khou ita zwone, mutukana uya zwi ḓivha
0: nga maanḓa nga maanḓesa. Eno ambara mini? Ndo vhona vhaṅwe vhana vho ambara vho nakelela nga maanḓa, nda khou vhona vhana vho ḓi nakelela nga zwiambaro zwa sialala. Eno ambara mini muḓuru?
6: Na ndi mukololo goyi. Ah, ndo dzisa zwona ndo ti, ndi khou mbera phara na khakhasho ri ha mukololo na musi ha.
0: Mukololo ra tani mukololo ha wena.
6: Oh, funa ndo rwela ane fara na mi ngwenda ndi tshinga vhagwe, ndi khou vhasumbedza uri mukololo ndo fara ndo dzisa hani. Sei dzi tshinga ndi da hoyi ndi khou fulufhedzisa uri ndi tshi vhana vhutambo ho rali wo nonga ho vhu ndi ḓo vha to rwela nne ndi tshi khou sumbedza uri mukololo.
0: Na ndi khou vhona na tshigwada tsha gambutsu dance vha tshi khou tshina mabutsu vha tshi khou rangwa phanḓa nga mufumakadzi. Vhala mufumakadzi ndi mudededzi?
6: Ndi mudededzi, zwimbata zwelede zwinzhi ri nao, ri na malende hanefha, ri na zwigombera, na dzigambutsu, ri dovha hafhu ra vha na musangwe u hone hanefha na ndoni, musangwe wone.
0: Ah, dzi ḓo vhuya nga maanḓa. Vha sathu swika uri mini khavho musi muvi?
6: Ndi ri zwi kona sa swika zwi nga ra ndiwo kha zwi swike fhano na ndondi Royal Garden ri diphina ri vha ri khou sa phanda na diphina ngo ro sala nga ḓuvha ḽithi fhedzi ḽa matshelo fhedzi na musika ri sa phanda na diphina nga zwa sialala ri khou guda zwishungisa kona.
0: Aha, Khezo ro livhuwa nga maanḓa muḓulu, ri ḓo dovha hafhu ra amba zwene zwino.
6: Ndo livhuwa nga maanḓa sa malume.
0: Aha, Khezo ndi musumo Visumbana a tshi khou ri vhudza vho nga zwine zwa khou itea hangeini hune ha vha na Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest ine i kati zwa zwino musi ri tshi khou amba nga u tou ralo. Yo thoma mulovha, vho zwi vhona uri mulovha wo ḓala hani. Khasho ya vhathu, vhathu vha i funa khasho yavho vha ḓivha. Ndi uri arali vha nga soko pfha muthu muthihi a khou sasaladza khasho vha pfha u nga ri vhathu a vha i funi, vha ḓo wana vho khakha nga maanḓa. A huna muthu a sa sasaladziwi, a huna tshiimiswa tshi sa sasaladziwi. Fhedziha vha tshi pfha muthu a khou sasaladza vha songo pfha u nga ri ndi shango ḽoṱhe, ho ḓala nga maanḓa ngei fhethu. Arali vha tshi vho dzula hayani ho tou sala vhone fhedzi uri hu mbo ḓi tou namba hu ḓale tshoṱhe. 086 000 2503 ndi hanefho hune nda khou dzhia hone ṱhingo dzavho. Muthetshelisi wa Phalaphala FM, ndi Masiari ri navho. Mthetshelisi?
7: Nda, vho Khanare.
0: Nda.
7: Tshiṅwe tshifhinga u tshi pfa zwiito zwino itiwa nga mapholisa na dzi generala, riṋe sa vhathu vhane ri vha ri fhasi yavho zwi a ri shonisa nga maanḓa vho Khanare.
0: Mm-hmm.
7: U tshi nga zwithu vha tshi vho pfa upfhi mapholisa vha ita zwo tshipa, vha ita zwo kutuza, vha na vhutama na matswotswi. Ndi zwiṅwe zwa zwiito zwine rine ri tshi vha vhona na vha ṱhonifha, a ri tsha kona u to vha ṱhonifha ngo ralo.
0: Fhedziha musi zwi tshi khou itiwa nga madzhenerala ḽa rengei nṱhanṱha a re kule na police station yapo, vhone vha tshi vhona uyo pholisa wa police station yapo naye vha soko pfha u nga ri odola.
7: Ee, ndi soko to pfha uri naye zwi amba uri u vha odola ngori vhahulwane vha vha vha tshi khou musumbesa uri vha khou musumbesa vhuyaḓa. Zwi amba uri hoyu muthu na ene o vha a khou ḓivha uri hafho tshipholisani uri tshi ri tea uri ri tshile nga vhuyaḓa vho Khanari.
0: Hai, wa ḽi khou pfala nga maanḓa, ri khou livhuwa thera.
7: Vho thoma kale vha mana maa.
0: Nda, vho thoma kale. Phalaphala ni Masiari?
8: Ndi Masiari ya vhuḓi Tshilo, Donat Khanari.
0: Nda, ubva Masakona?
8: Hai, ndi zoni. Tshilo, Donat Khanari, mani mafhungo haya mani a thaelelo ya maḓi ha khou vhuya a fhungudzea mani.
0: Mhm.
8: A khou endelela a tshi na fha Masakona ri khou tambula na miṅwaha ya 15 years. Hu sina maḓi and zwezwi zwe nanyana zwa pfha ndi tshi khou mpfara zwavhuḓi. Ndo vhuya nda pfha muṅwe hafha kha ndevhe tsini a khou sumbedza uri mafhungo a maḓi vha khou sumbedza vha khou a tandulula, lune a thi ḓivhi zwe vha tandulula kha mashango afhio ngori fhethu hunzhi na musi u tshi khou fhira hone u wana maḓi hu sina. Rine maḓi ngori khou tambula zwa vhukuma, a ri na maḓi hafha ha Masakona. And havha vhathu vhoṱhe na vha khantsara na mini dzoṱhe vha tshi ḓa vha khou zwi ḓivha uri shango ḽi khou tambula nga maḓi. Zwavhuḓi zwavhuḓi nga maanḓa Tshilo, ndi tshanda ri a ri the vhaṅwe vha tshi ḓa vhona zwiṅwevho na vhaṅwe mafhungo.
0: Ndi vhutshilo Thelesi, maḓi ndi vhutshilo. A sa vha hone a zwi tshimbili na luthihi, maḓi a sa hone zwi nga si tshimbile na luthihi. Phalaphala ni Masiari?
9: Ndi Masiari avhuḓi vhafunzi, vhafunzi vho to hani na?
0: Hai, dududu ri vhusangea.
9: Ha, na ndo takala ndi vho ndo katitshelo aḽa zwubva hafha Makuya.
0: Nda, vho ndo.
9: Hey, mabulayo haya avako ite ya mani, mabulayo ni avako ite ya odalesa ngamanda. Yone mafungu aneo avako ite la toze mafungu, manu bachevege ya tuwa mafanoni.
0: Ya, zobu ya ngamanda eno vege, zobu ya ila vege yofirao, zobu ya esa ngamanda.
9: Zobu ya esa ngamanda. So, nila kutu wambele ukauri, nga wujito ufi hawa batu wani wako ite zo zitu ti, wabachi, wabachi tofari, wabachi wanara vote wani wako ite zo zitu. So, ezi ya wanara batu ni, usiko fungari, ezi ba wanara magebenga, usiko fungari kamsi, utoba na bukuine. Fara una na bukuine. Huko zitu wafuti, hati, watitua una wafuti wane. Ene nga manda manda hafope tunia kubangane sabatu. Kamusi bukubangana, baba anjiti. Ya kwa une mtu umbo tipula na uya na usika na zutidi. Kana baba raru, kana baba vili. Wari kari riubra ya wala watu. Ene baba kubura chichaba, kubura ya wangu batu. Ene baba naba na batuku. Wangu bana, abungu ima suwa uti ngorero ngorero. Susu zibaba umanga manda, mani evu kana harima.
0: Hai, liko dina nga manda. Lifungo penzi ya karisa kotenda. Rezozo liko diamba ngalo. Banina baku fa kuwelero ino. Ni baku fa zilu za batu. Na vone voi badu ita zitu kuine.
9: Ya ngabu chito vibato ena lelene la kovao ikachi ambi shila chopira uchiko sumbe zazuri zivaba nga mandu wana mapolita wachibachi ngabaro wakaminandu ya uri ndivoni ba niba wabu farazi chokete dinipa wabona zuri chotara nga manda pola tanda avurune watuku mbrea ufumakati ukita zinupio ngabu ni watuka awana la mwomu ramura yu anea ita zuzuri bao uya zifuri ishi apa bidu rikwe ya api apa bidu duni raya gai duni rido chisa hanu dete ya mini ndoribu wanga manda wakana rikawe na duwa labudu ndoribu ya samana bafunzi
0: aha keso ndoribu wanga manda mbamu na bafano ndandichi kwamba na mu bishop obo Edwin Mbadi wadokotele bachiko mbu zaori hizu zitu zichi nyara mwana kadiba mtuku zezo ayani mwana wa mtuka anabara belisa ngandile ni abako haurusu wangayo naono uwa msiza anabara belisa ngandile ni abako haurusu wangayo mingwani ya fumbiri fumbiri taunitebele wa mwusi bachivo fori uwa di jenisa kazuito za utambu za urambiwi azuito yuba mangaza ngore vadi babo bona chayo za onore hai huyuno nutonga hakunu utamba za udina bangwebana huyuno nuzula anambiti huyuno nuzula okwata huyuno ni aralizutu sisa chimbiri ngandila.

0: ba firuza ba chi jena ba khona palane stitch matsilele kezwila vana ba chi jena kalote la mashau kana vali vangei thongodza bungeni kana vali va thongodza bodwe kana vali va thongodza doli vana ba boya masiya sizwila uko sumbesoria ila bada yo no lapfa nga manda nga ngwambo wa madindi uto jia dzi awaro ko chimira nga kha ila bada uchi kutinya madindi ane aba hone afa la bada ni ndi sokotendo ri ba muvhuso ba ko zwipfa nga uri tshililo tsho raliho ndo no ḓi vhuya nda pfa tshi khou ambiwa nga vhadzulapo vha kutama hune zwa zwino zwi vhonga izwo no vha khwine nga maanḓa ngori bada hedziḽani dzo shumwa dza nga hangeini zwino mbuse nga to vha yo ri kha ilavo hu khou bala mini arali dziṅwe dzi khou ḓi shumwa phalaphala ni masiari ri navho muthetshelese ri navho ni masiari phalaphala nda dududu ri musange unga ri vombe ya tshipikarani kana vha to vha kule na founu kana vha to vha fhethu uri na muungo
1: yo luga zwino
0: iya yo luga
1: va
0: vha bathroom na vhone maitoni ai ndi zwone kha vha shele mulenzhe
1: ndi kho ndo vhona video iṅwe tshikoleledza hafho kha zwileri zwa vhudavhidzani ya muṅwe munna a Zimbabwe afa a tshi khou thresa na vhaṅwe vhafumakadzi afa na Santin restaurant.
0: Ei, avhaḽa munna avhaḽa ramabindu avhaḽani
1: avhaḽa ramabindu vha na lunyadzo mani ṅwambo ngoralo ndi tshihumbela nda tshi dovhela humbela pfarelo ndi amba uri shangoni ḽa vhoriṋe muthu a tshi khou to a vhudza muthu uri I can kill you and walk away nothing will happen either. Ri kha ṅwedzi kha ntori dziveke dze vhafumakadzi vha vha khou vhulaiwa nga nḓila ya tshitupu aja hafha na Kempton Park shango ḽo ima tshiyashiya muthu a to ḓa to nyadza lunyadzo lungafha ngafha nṋe ndi vhona nga muvhuso kha u dzhie vhukando mani kha u dzhie vhukando hu tou vha na example uri zwithu zwa so zwiṅwe tshe dovha zwa itea.
0: Hevho na maitoni ro lavhelesa hune ra bva hone ndi khou vhuya kha iḽia ḽa u tambudza vhafumakadzi zwi a ri mangadzana musi ri tshi wana vhaḽa munna vha tshi khou ita nga u tou raḽa ro sedza uri hangei he nṋe na vhone ra aluwa hone hangei murahuni muthu a tshi ruhaniwa a mbo ḓi sema hoyo no khou muhana muamba nga nḓila i si yavhuḓi he nda ndi khou tou ni pfhela vhuṱungu nda khou tou ni itela malaki a hu na muthu ane a nga ni ambisa mini mini zwo zwo tou ralo hezwo zwithu ṱhamusi na vhene vhaḽa vha bva kha heneiḽa mvumbo ngo ndi vhona u nga ri ndi vha tshenetshiḽa tshifhinga zwi a ri mangadza a zwi ri vhudzi na uri mathina u tambudza muthu a u gudi tshihulu ono vha muhulwane u thoma na zwa tshe muṱuku
1: ya u thoma na zwa tshe muṱuku ngauri ndi tshi pfhesa ndi to nga vha vha khou ṱoḓa muṅwe hanefhaḽa kha vhaḽa vhafumakadzi ndina tshi vha hana vha sokou kanganyedza mara u kanganyedza hone a vha u tritena lune vhutshilo ha muthu ano maḓuvha hu nga kha ḓi bvo itea zwiṅwe zwithu hapfi ndi vhone habe zwiṅwe zwithu zwi a itea hapfi ndi ine ende hu si imi mara nga dzinyambo dzanu a ri u ṱhogomele dzinyambo ende havhala munna ndi ramabindu vha fana vho zwi vho humbela pfarelo but zwino ri ri mini sa lushaka ri khou bva kha gender based violence ngafha ngafha
0: ḽi khou pfala vhone maitoni
1: nda zwavhuḓi khana
0: nda khezo nṋe ndi nga tori kha vha gudele vhone vhane vha gudele na vhaṅwe vhathu ndi masiari
2: vho Canary hurini
0: hai dududu
2: vho dzhena Carltonville vho Canary ndi mayoyo
0: nda vhadzanani
2: vho Canary afha kha phalaphala kha tshiko hi ri tea u amba zwi re dzikhanani dzashu mara no vha zwiṅwe ri tshi zwi vhona u tou nga ri kha musa zwi nga ḓo ri shumela vha ḓivha uri ndi na thaidzo nga maanḓa vho Canary khe vha vhafumakadzi vho vhulawa hafho Kempton Park na maṅwe mabulayo ane a vha uri kha ri soko ri kha musi a khou ḓi itea ngo ralo na vhuṅwe vhutshinyi nga nnḓa hayo mabulayo vho Canary so vhathu vho no khou ḓo ita ṱhoḓisiso hedzo hi vha ḓo vha vha khou shumisa zwishumiswa zwa muvhuso zwine zwa ḓo tea u vha zwi bizi zwi tshi khou ita uri ni havho vhathu vha fariwe
0: ndi zwone
2: vha ḓo ri hezwi vho no fariwa havho vhathu vho itaho hedzo zwedzo ṱhoḓisiso dza mulandu hoyo na vhathu vhone vho no tou fariwa vha tshi tou vha vhone zwa vhukuma kuma ḓo ḓo pfhi vha humbulelwa ho rati ri khou tenda mara hu kha ḓi yo vha na problem khulu kha havho mapholisa vho ṱhoḓisisaho heyo milandu vha wane vha khou imiswa bogisini vha tshi khou vhudziswa dzimbudziso dzine dziṅwe mbudziso hu tou nga ri ndi vhana vhaṱuku nga nṱhani ha mini avho ramilayo vhene vha vha vha khou imelela mini havha vhathu so mapholisa vha na thaidzo vha kha khombo khulu zwa zwino vho Canary ya uri vha ita mushumo wavho ende vha u ita zwavhuḓi ende ha vhathu vha khou farwa ndi zwone mara hu tshiwa khothe hangei Havala mapolisa wako shanduko utroba zidae razi puku puku utongaria wako ni mshuma wavo. Tezu ya ngandene yobo kanari.
0: Hai ndiku wafesa nga manda. Fezi ya ndiku shumere kwa murayo wazana. Ndiku libu watere.
2: Unamata adawo kanari ndiku libu wanda.
0: Nda.
3: Arare bache eleka nyori wangasi kono badira muimeli wa zomirayo. Kaba eleka nye hafu. Clientele yoito richumere za zomirayo. Zisi chikireleye. Chaka za chumere za chizopa maranaho. Zikatila vone, mufuno wavo, vana wavo na miradu ya muta. Chumero zikatila mirandu ichimbelela na taidzi ya zwa kugebenga, zwa mishumoni, na zungwa na zungwa zwa kwa manu na zwa mirayo. Ungaba undaere ya terezo, ifa okote, zindwa zoti sendika wonga zwa mbeu, tarano isina wakani zanu, kana chumero isatakazi. Ramiro ya avo clientele, uhone ubatusa, chumero za shuzore ruwa, zineba tuita zone, nujia rutingo rabo, bafune ramirayo, kana barumela email, hridu uwe kapu mrahu. Chumero za shuzi katila 5,000 rands ya baili. Kaba SMS ifi parapara ka 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSPO tenderaho nandinda kombo isi ya uchiro irena license. Mira yoti wao iwanada online. Hudo shimambadero na mira yoti wao.
4: Parapara FM Royal Heritage Family First Premium All White Party. Bishola Hayati, 27 September, Nandoni Waterfront, had the president, the creator. Niko wana fi kepe. Mabufo, kuru iza mawaiwai. Wana ya, hai, watu wabudi, na waibi wavumo. Obuka tafuna kama phoneere, 075-228-8166, 075-228-8166. It's the premium lifestyle, baby.
5: Nne azvitwani mudivi wa zvamuncho kare tangane kambekanya mushumo ya Rodigeda sonda ino na Miss P kaparapara FM
6: kezo bomupa kambekanya mushumo ya Rodigeda mweni wa Miss P ndi azvitwani ane ava mudivi wa mucho atova ku ava muhachi wa zvamucho kha televisheni na ava divha ro mucho ushumani na une ndi mini zvine zvaita ro mucho shanduke na uri vanga dilukisela hani chanduko dza mucho azvi utoritusa ufesa zvine ratia uita kha mucho chanduko ya nyimele ya mucho na ndira ine mucho wakomanga yo kuchiro washo duva na duva karibe rote ubva awara ya vutahe usvike ya vufumi madekwana.
0: Ndi ya bona tuwano dhuita na urubu zanga leneli la gomelero. Ndi zini badozi fanga sonda. Yini ino kambe kanya mshumo ya Rodi Geda na Miss P. Ndi pala pala FM ya koparasi ya kasho ya Afrika Shpembe. Mtecheresi une rakadivela panda na hino mbe kanya mshumo ya Chiko. Ndi chifichiri ilo Donald Canary. Ndo zula chiduroni cha Rufuno Chivase. Huna ori mtecheresi musere chiko ulebelesa nyambe zano kana teresano. Kane zano zino kuite ya angini kakorwana. Ino kuulebelesa kano tudisisa. Ujenerelu wa hama polisa nga parama bindu wa rapolitiki na mavava hangi ni paramende ni ndi ad hoc committee rako wanazika divela panda une bako ulabelesa mubigo uzuza nyua nga parama nga paramirayo paramende une wano mubigo uko utani wapala ni panda akorwa na ino ni ya ad hoc committee yone ine ya utatuba ya itaba wano jenisa zine ya kotoda zuchi jenisi wandia ningi paramende ni herado wanaba imeliri wali oro la African National Congress bachiku usumbe zisawara zine bwene bakotoda zone ndori bo abano ni commissioner wa police bo imiso mushumo ni bo general Fani Masimula bajelwe bukando ubabaho awori abongo kona utsireledza chirunzi cha office musi vachitendela minister bo Senzo Mtkunu vachigenerela kha yene office ndi musi abano ni bo Senzo Mtkunu vachimbodi nea ndaela ya uri imiswe tendera ila ni ine ya kwamana na company ya Medicare 24 kati nazungwe bocheo zineza sumbeza bo mtkunu bo generesa nga manda bachikoro zijia bachibudza bano ni commissioner Roma police commissioner Roma police abadzitevedza no office yabo isati u generelwa nga bora politics zino ba ile lioro bako sumbedzisa re zwa kuti bo Fani Masimula kha bajelwe bukando tamuse bachi zwichinga bako todore basongocha dobafu babuyedzedzwa kha ubula vuyimo havo a u ba commissioner wa mapolisa ba lushaka ba la Afrika Tshipembe zwino ridari kwamba ile noni fungo rina mudivi wa zwa vuchinyi ndo Vafalani University of Venda ndi dokotela vo Nelson Mulauzi vane ravanavo zwa zwino Mulauzi ndi masiari ya vatanganedza mbekanyamushumo ndi Chiko
1: Ndi kholivu ndi kholivu wa khanari ndi masiari ya vhuḓi ndayo
0: muthu asatu ḓivha zwavhuḓi vho General Fani Masimula nga minete muthu fhedzi vha nga to vha ṱalusa sa muthu ḓe
1: avho murena ndo vhuya nda to vha navho personal nda vherega navho ndi muthu wene nga tshe tshifhinga tshe nda ndi khou shuma navho ndi muthu wene vhuḓifhinduleli o vha kule naho nga maanḓa na zwezwi zwine zwa khou ambiwa a zwi tumangadza nga maanḓa khavho ndi muthu ene u ḓitika nga vhahulwane zwino a si muthu ene anga ndi muthu ene anga dzhia ndaela iṅwe na iṅwe kana i siho mulayoni
0: zwavhuḓivhuḓi ndi musi vha tshi khou lingedza u amba uri mini ndi muthu wa vhuluvha
1: ndi muthu wa vhuluvha ha vhukuma une vhuluvha havhoi ndi muthu ene wa kutshi mufedza wa wana uri ndi muhumbudzi muthumene a humbula uri vhuluvha vhu ḓo mu swikisa huṅwe zino a si muthu ene a nga kona u hanedza minista hoyo muthu
0: Musi ri tshi khou lavhelesa tshifhinga tsha musi vha ofisini vho vhudzwa nga khamphani heinoni ya Medicare 24 uri yo wana tendara nga nḓila i si yavhuḓi vha vha na tshiangatela tsha uri vha fhelise heiḽa tendara naho ho vha hu tshi pfhi hezwo zwithu a zwi weli kha milandu ya vhutshinyi zwi wela kha milandu ine ya sengiwa human resource ra dovha hafhu ra vha wana vha na fhungo ḽeneḽi ḽa uri vho tendela vho Senzo Mchunu vha tshi vha ṋea ndaela yo fhelisa political killing task team naho maanḓa vho Senzo Mchunu a sa vha tendeli ru swika hafho musi ri tshi zwi lavhelesa zwinoni ri vhala mini siani ḽa tsireledzo ya tshipholisa tsha ḽa Afrika Tshipembe kha u dzhenelelwa nga vhorapolitiki mavhava na vhaṅwevho vhathu
1: problemu ine ya vha hone ndi ya uri hoyo ndi munna ene a nga lutanga lumatini ndi munna ene a nga si kona u hanedza muṅwe na muṅwe arali vha arali hoyo munna vha muhumbula vha nga kona u zwi humbula uri ndi munna we nga tshifhinga tshe vho Becky Cele vha vha vha minista vho Becky Cele vha tshi vho nga vhone pholisa ene a tshi vho tonga mutoveli u mutoveleli zwino ndi muthu ene hana marambo hana rambo munna lune u ya nga nṋe zwithu zwoṱhe zwo khakhea phanḓa awe a tshi khou zwi vhona zwino problem ine ya vha hone kha polotiki ndi uri ni vha mufunwa ṋamusi hu na zwithu zwo no pfhi slate kha polotiki havho vhe na ḓitaka ngavho vha tshi ṱuwa hetshi tshiṅwe slate tshi vha tsho ni wana zwino ndi khou tenda uri hetshi tshiṅwe slate ndi tshe tsha vha tshi khou zwi vhona mara tshi sa ambi zwino tshi nga si tende uri vha dovhe tshi ḓo hanedza zwiṅwe na zwiṅwe ngauri arali ra nga ya vhudzivhani hezwiḽa zwithu ho vha ho tea vho Masimula vho tsireledza nga tshikwatiri territory yavho vho kona u tsireledza mara a vho ngo kona u tsireledza na luthihi zwino ri nga si ri a vha na mulandu u swika zwino ngori vha na mulandu nga ngomu kha department vha dovha vha na mulandu wa nnḓa
0: mulandu wa nnḓa wone hai yo pfumulwa iḽa milandu nga vha NPA hangeini kha department ari athu pfarali hu tshi ḓo itiwa miṅwe milandu ine ya ḓo lavhelesa fhedziha kha ri lavhelese hafhanoni u itela tshirunzi tsha SAPS vhalaudzi kontraka ya vhofani Masimula i khou swika magumoni nga ṅwedzi wa March ṅwakani vhone vhaṋe vho no ḓivha na miṅwaha ya 40 vho no ḓivha muthu muhulwane vha tea u yo notha zwo vhuya zwa fanela uri rere kha vhanambe vha bviswe zwino kana kha u tou tendelwa vha fhedzise tshikhala tshavho
1: u ya nga ha kuhumbulele kwanga zwo tea uri vha awele zwa zwino ngauri vha funa u zwi ḓivha zwa uri na makombetshedzo i ya afula khali ri tshi khou amba uri arali tshifhinga tsha muthu tsha vha tshono vha tshiṱuku u a kona u ita mulandu muṅwe na muṅwe a tshi ḓivha zwori ndi khou ṱuwa zwino arali South Africa ya kona u zwi vhona uri muthu ha tsha vha fiti na musi o fusalelwa nga miṅwedzi ya miṱanu na muthihi a ri tende uri a songo to tshinya tshoṱhe a ri tende uri a songo to tshinya tshoṱhe ndi a livhuwa
0: yo fhedzisela vhalaudzi ri khou ṱoḓa muthu wa hani kha iḽa ofisi khomishinara wa mapholisa wa lushaka wa ḽa Afrika Tshipembe o no ḓo tevhela ṅwakani musi tshifhinga tsha vho Masimula tshi swika magumoni u tea u vha i muthu ḓe e na mini a tshi kona mini a na mvumbo ḓe
1: ndori zwa vhukuma kuma ari ambe heli ḽa uri khomishinari wa mapholisa a songo to nangiwa nga zwa polotiki ngori hu ḓo itea zwine zwa khou itea zwino arali ha tou vha na phanele yene ya to mu interviewa
2: ndi vhona nga zwi nga vha khwine nyana fhedzi hai arali ya vha ya politiki tshifhinga tshoṱhe hoyu muthu u ḓo kona u bvelela a tshi khou bvelela nga politiki.

Kezo mtetelezi wa Parapara FM kwa parasi ya kasho ya Afrika Shipembe na Shipinga ndi miniti za tahe na mitete sigati nduvaka awara ya utoma wa zidibori ya biyashika hichino Shipinga ndi msarichiko ya ka awara ndi msarichiko ya kaso pia shupanda msarichi ya katoza mapungu wapano nikarichia kama mapungu awara ya utoma ro amba na mdhibi wazo uchini nduva University of Venda dokote labo azu yangu isi Nelson Mrauzi richiko amba na bo richiko ulabele safungo elino ni la kwelo ya ori abano ni mu commissioner Roma police abo miso mushumo ni general Bofani Masimola kavajelwe bukando marugana na osats kono tsereleza ofisi yabo ka u general nga manda u general nga ofisi

0: ya minister o imiswa mushumoni vho Senzo Mchunu zwino vho vhanwe vho vhalavhelesi vha tshiamba nga ile fhungo vha ri matoni a vhathu vhanzhi vho masimula ndi mupondwa zwino arali na dovha hafhu na vha dzhiela vhaṅwe vhukando ine ḓo tonga ni khou takadza phondi dzavho na vha ni tshi khou ṋana u vhaisa mupondwa zwine zwa nga ita uri vhathu vhanzhi vha vha pfhele vhuṱungu vha vha lilele vha hanedzane na hoyo o no khou ṱoḓa u vha dzhiela vhukando zwino a ri ḓivhi uri vhone siani ḽa polotiki ḽeḽo fhungo na kha ḽeḽo ḽa uri ndi mupondwa nga ngoho matoni yavho vhone vha vhona vha mupondwa na nga ngoho vhone vha vhona vha sa tei u dzhielwa vhukando na ndi zwiṅwe zwa zwine ra ḓo amba ngazwo zwenezwo musi ndi tshi dovha hafhu u dzhia ṱhingo dzavho kha 086 000 2503 fhedzi ya zwa zwino ndi tshifhinga tsha sopi yashu ndi yone mini enei
1: ndi murengi ono vhea mutengo kana ndi murengisi a vheaho mutengo ndi yone mini enei ndi tshipiḓa tsha 2075 kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho Afrika Tshipembe nga ḽavhuṱanu nga vha sendele.

0: GC News, yo dimisa unga yote na unesa GC ya. Iba disera toza mapungo, Kapara Para FM.
1: Ndalipo wa baranga panda ba butanzi kha commission ya madlanga bo zwikisa khumbelo uri bunwe butanzi ya muhulwane wa vhusevhi mapolisani wa kale vho Feroz Khan vhutetheleswe tshipirini. Vha muhasho wa vhutsila na mvelele vha ri vhone waranda dza miḽioni dza maḓana mararu fu ina sumbe nga muhasho wa Gwama. Vha ḓo ita na u pfa nga zwine presidente wa ḽihoro ḽa African National Congress vho Cyril Ramaphosa vha khou tshimbidza mafulo a u kunga vhakhethi masipalani muhulwane wa eThekwini. Haya na maṅwe manzhi zwene zwi no nga awara ya vhuvhili.

0: under 90 per square meter vone ba ito ri lilale ndi tile yo yo yo thoma bingiras na batetese vha phalaphala FM ubva mutano wa 30 tiles ende hoyu mutengo zwine zwa takadza vanga si wana ngwe fhethu arali vha songo ya 30 tiles
1: vanga to ya 30 tiles zwavhuḓi vhanga wana muta wothe wo nambatedzwa tile vha tofi vho mutata buse ngauri vhone vha ḓo vha ita uri hu songo tsha vhonala na fhethu na uthi hune anga vha na buse sem
0: zwi a kona dzeyo bani mutani wa 30 tiles ngauri mitengo yashu uya u tshi khou ri u khou to u renga wa tile tshinari wa fhedzisela ko tile oh
1: mabakete mavhili a 20 liter ya Tough Velo Cover nga 659.90 havho noni ndi havho lufuno tshamonde tsha ula
0: ndi mabakete mavhili ni vha ni khou sokori tshamonde na tsha ula vha ya zwi ḓivha uri arali vho ṱuwa nayo haya ange a rufuno ya vha tshi dzhena vha kukunya
1: zwo ha ne zwa munna sina zwishasha ai zwa zwishasha zwo bviso ngo hwala tsimbi huna u hwala mabakete
0: munna u to sumbedza uri ndi munna ende hezwo zwoṱhe zwikonadze nga murahu musi vho hwala mabakete mavhili a 20 liters ana khou bva mutani wa 30 tiles vho to spenda kana vho to shumisa fhedzi 659.90 zwi ḓo ita i kha vhanthembe
1: aha zwino vhone vho siwo hayani mukala vha makhuwane zwino kho ita uri vha si vhuye ndi uri a huna shawara ya glasi hafho muḓini vha nga to uri vha tshi vhuya vha wana vhone vha shawarani ya glasi vho dzula nga ngeno vha tshi khou vha vhona vha nga ngeni vhukati ya vhone u fandekanyiwa nga boḓelo vha ḓo dzula vha hayani havho muthu
0: vha nga si ṱuwa hayani ngauri bingira zwoto zwi amba vha thetshelesa phalaphala FM uri vha vha vha khou vha vhonela bedroni zwino ri khou ri shawara ya kona ya quadrant ra ri nga 1799.90 vhone vha ya i wana na vhone vho vha vhonela muthu bedroni
1: nga 1799.90 ndi hanefhaḽa hune vha soko ri nne ndi na vhunanga nanga shep a nne ndi a nanga ḓo vhona
0: uri ani ngo ti to vhangwa
1: ḓo vhona
0: ni nga si mphedze
1: hu na zwiṅwe zwithu zwine ni nazwo muḓini se muthi ni a kona u ita zwilo zwithu zwine vhatshena vha ri we are creating memories
0: yes, yes. Ndi zwa vhukuma arali ni nazwo ni a kona u ita
1: ni a kona u creator memories
0: zwino memories ni nga se zwi create arali hu sina shawara yo no vha 30 tiles zwino vhona uri vha create memories kha vha gidimela 30 tiles vho to fara 1799.90 vhone vha ḓo kona u fana na bingiraz ngori
1: Ari dawa fara vana zwipenchela zwa vomutata buse ndi 600 by 600 polished porcelain ndi nga square meter ri kwa manga first grade sem
0: Bingiraz na batheje so phalaphala FM ri songo hango uri ndi bidzopi Mr. Porcelain
1: Musilwa mahodze
0: lini Porcelain asilwa mahodze ndi zwo ndi nga uri zwi tshi ḓa kha porcelain tile ndi tola ngwa ndi ita zwono hano
1: phela
0: na uri porcelain tile uri vhone vha i wane ndi kha murahu musi vho sendela tsina Mr. Porcelain vha ḓo wana porcelain zwa vhukuma record porcelain tile u bva mutani wa 30 tiles nga 149.90 per square meter vhone vha ya ita uri lilale ri songo hango uri porcelain tile bingiraz ndi ila tile ine ya to penya zwo zwa vhukuma
1: zwi
0: amba ra no amba ra tile a zwino zwa ṱoḓa uri ni tshi vhoni hani ne vho vha ima hone vhone vha zwi vhona uri a ingo dzula tile ngauri musi ara re vhone ra wana tile yo dzula nga thungo i ni ri vho zwi ḓivha
1: a una porcelain
0: ya a una porcelain
1: livi madzulando polishwa
0: itsume kopenya nga tshinga tsho
1: nga manda vha hane na thanga yo rosaho mana thanga yo rosaho ya dina nga manda ngori una pende dza dzithanga hanefha ha top tea tiles hune vha to dzi wana nga mabakete a 20 liter sem
0: hapa noni bingiraz tiri zwa zwino ri khoḓa kha tshifhinga tsha mvula kha vha lugise ngori hezwila zwa uri vha vuwe vha tshi khou vhea zwithu vha tshi vhea vha tshi vheletshedza kha nduni yavho uri maḓi a kone u wela hone vha nga zwi thivhela uri a tshi rota a kone u rothela khazwo vha nga zwi thivhela fhedzi nga u to ya mutani wa top tea tiles vha ya vha renga pende vha penda rufu yavho zwi amba uri mvula i nga tshana ngauri heyo pende i dovha hafhu ya thuso uri hu songo vha nelula zwine maḓi a kona u fhira bingiraz
1: zwino ngori ri kha ṅwedzi wa vhufaya ri na bela wa vhukuma bela wa munarini bela wa nyamutepetile maranga bela mutshena wa hanyathophanala vhahulu vha tshi thopha mikole
0: bela one o nekedzwa u ya matungo
1: Bela wa u di manu wa nya vhulungu vhutete u sa lunje zwingasi na njele
0: Ricordo Heno Frank Flash Bella toilet set ba ya iwana nga

0: R399 90 ubva mutano wa top titas amori bone vana bela mutshena
1: ai mutechelese hezo zvithu zvothe ndizwa mathakeni nga manda zviwanala fedzi ha top t tiles avari ndito vavudza uri musi vo da hangeni ha top t tiles vanga kona u badela vona nga ndira dzo yongo fambana none nji nga manda semrina pages now
0: hapa noni vha vha kona u badela ndizwo zwine vha badela nga miṅwedzi miraru ichikotelekana fedzi ya husina zwo engedziwa nga nṱha zwione hapa mutano wa top t tiles rina pages now ubva mutano wa top t tiles bingrasi na vhathetshelesi vha phalaphala fm
1: pages now ndi musi vha khou badela lwa miṅwedzi miraru hu si na nzwalelo nga nṱha
0: ti ya ndi tshivenḓa tsho
1: ra dovha hafhu ra vha na lay na mini lay up
0: lay up or lay by vhaṅwe vha zwi ḓivha ngo uri ndi lay by ubva mutano wa top t tiles zwi yone hezwi zwithu zwoṱhe lune vha nga ḓa vha ye vha ḓa vha wana lay by ndi zwiḽa zwine vha vha khou badela nga zwituku nga zwituku u swikela masheleni a tshi swika zwine vha nga kona u dzhia zwone vha kona u ḓa vha ri hayi khuvha nanga o lingana zwino ndi a ṱuwa na poseleni uri na nṋevo ndi yo penyavho bingira zina vhathetshesi vha phalaphala
1: nga nnḓa hezwo ha vha na tshila tshikolodo tshine na tshiṅwalisa hangeni ha Capitec noto ḓa hanefha top t tiles
0: hethi vha kona u swika na hafu ya miḽioni ngatsho zwi tshi bva kha uri vhone vha qualify u swika ngangapi bingiras na vhathetshelesi vha phalaphala fm vha ḓa ri a vha thusa vhone vha kona u ita muḓi wavho zwoṱhe zwine vha khou tea u zwi ita u bva na top t tiles vha wana dzithaili vha wana mabavu vha wana dzipende vha wana dzibombi vha wana dzi pvc zwoṱhe zwo nga murahu musi arali vho ḓa ra vha thusa nga hino akhaunthu yo no vhidzwa upfhi Capitec loan bingiras
1: ha vha na top t 30 day interest free account ya vho ra kontraka vhafati
0: ya vhafati ari khamba nga vhafati ya vhala vhanwe vhafati ri khamba vhafati vha vhukuma vhafati vhane vha tou vhafati vha vhea tshidi na zwo zwa vhukuma vhane musi arali tshidi na vho tshivhea a hu no pfhi a tiri ni a wana tshiṅwe tshifhinga muthu a tshi mbo ḓira handu ndo wana sibara a ḓa a vhea hafha ari khamba nga vho sibara a vhala vho no vhea na wana zwo komba malini bingirazi ri khamba vhafati zwino ndi 30 days interest free account yo no bva mutano wa top tiles ya vhafati arali vhone vha mufati vhane vhone vha vhone kha vha gidimele hanepo tsini ha top tiles vha vhudzise uri zwi tshimbila nga nḓila ḓe ri ḓo vha thusa ngauri ri na vhathu ro vha pfumbudza u bingirazi na vhathetshelesi vha
1: ndi kha mashopo a ṱahe ane vha nga ri kwama kha o hafhaḽa Ṱhohoyanḓou ndi 079 050 4542 sibasa ndi 076 286 2141 hafhaḽa ni Tshilamba ndi 071 627 9547 Njelele ndi 064 935 4266 huna uri Ilima ndi 079 310 4207 Louis Trichard ndi 072 115 8042 Musina ndi 066 329 8747 Gioni ndi 066 331 0319 Malamulele ndi 066 330 8453 Hai zino nomboro dzi dovha hafhu dza wanala na hafhala ni kha WhatsApp Sam
0: musi arali vha ri hai
1: hello
0: ri apindula wow ngori hedzi nomboro dzothe dzina WhatsApp tsono takadza ndi tsha uri vha nga dovha vho vha ri sendela dzi plane dzavho dza dzindu hanepa khenedzi nomboro rine ra vha itela dzi quotation vha hanepo ngauri hangeni ha top t tiles ari nduri vha tshi renga tile ari tou humbulela ri shumisa miyelo ye vhone vha shumisa musi vha tshi khou fhaṱa nnḓu yavho zwi amba uri vha ḓa na plane ha zwi a tshimbila bingira zwino vhathetshelesi vha phalaphala fm
1: ngori ula muano
0: top t
1: every price is a low price khezwo vho zwi pfha ndi musi ri na Sam Maduva nduva ha top t a ri ḓivha uri tshi angatela tshi kha ḓivha tsha mini kha vhone kha vha mbo ḓi namba vha ri gidi vha ye hangeni ha top t tiles
2: Parapara FM Royal Heritage Family Day. Mugivera wono yo 26 September. Yene ndi lone duva lashu. Ndi kare ro nilindela. Vha ḓo mvumvusa nga makhadzi. Tshigwada mafikizolo. Na vhaṅwe. Ndi ri mugivera wono yo 26 September. U dzhena ndi 150 randa vhahulwane. Vhana ni 50 randa. Mageti a ḓo vula nga 8 ya matshelo. Ri ḓo ṱangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
3: Harapara FM. Harapara FM inga batu usa wita orbindu labu li divee. Kava itikunke zelona rine. Kava kwa mimuhashu wa mbambazo ka Parapara FM zino. Ka email ka sales@paraparafm.co.za. Riabanera. Zito chimbira ka bindu labo. Dinga email ka sales@paraparafm.co.za.

0: Kezo mthetshelisi wa Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ngangoza zwino ri khombo ḓiliva hangeni na ndoni ndi yangeno na vhana Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest ine na musika ḓuvha ḽa vhuvhili ndi na mudulu wa vhononi ndi ene musumuvi
1: malume vha remene fhedzi
0: nṋe ndi hone nga maanḓa kha ḓo takuseli nthanyana
1: vha khou mpfha zwino
0: ndi khou mupfha fhedzi kha ḓo amba zwi khou tshimbila hani u swika zwino
1: zwi kho tshimbila nga maanḓesa rala musango we vha vha khou amba wo takutshedza ro ḓivha navho vhathu vho wina zwipuka zwavho hanefa hu khou ḓifha nga maanḓesa ri khou ḓiphina nga maanḓesa fhano mani vhona
0: zwavhuḓi nga maanḓa mudulu kha ḓi ri u gumise o mike ho mike kha u gume zwi pfhale uri u vhathuni o mike kha u gume o mike musumuvi
1: ndi khou pfhala khwine
0: usiaaikhezo
1: kha vha ri ndi nambe ndi ṱuwe hafhano ndi ye khathi na wanga mukwe vhane nda vha naye hanefa na nḓoni ndi Phalaphala FM hune hafha ra vha hone ri khou pembelela zwashu vha sialala na vhana vha tshi vha zwikolo vho mukwe vhone vha siare vha ri mini fhedzi
2: ndi masiari avhuḓi muhashi na mbathetshelesi
1: a vha ḓo ri mbudza hafhano ndi vho mukwe vha vho duma nga mini kana ndi sifhio zwine vho mukwe vho vha zwi konesa
2: hei vho mukwe vho ndi muthu wa masia manzhi o fhambananaho mara zwa zwino nda ndi khou vha ndo farelela hafha kha zwiḽiwa zwa pfhushi
1: zwa sialala
2: zwa sialala
1: ndi zwifhio zwiḽiwa zwine vhone vha khou zwi rengisa kana zwine vhone vha vha nazwo fhano
2: zwa zwino fhano nṋe ndo ḓisa dzinawa nda dovha nda ḓisa mafukhada nda dovha nda ḓisa murambo nda dovha nda ḓisa na miroho ya mikusule ṱhongolifha muhashi ndi khou ri na mashonzha majulu
1: zwino malume vhe ana ṱhongolifha apo
0: ndi magwasho fhano ndi magwasho ene kha dzudzanyele malume afho uri malume vha wane ṱhongolifha
1: malume ndi kho tea uri ndi vhuye na mafukhada afho ndi vhuye na ṱhongolifha
0: u ḓo vha o to thaka
1: ndi khou livhuwa nga maanḓesa vho mukwevho ri hone hanefha na tshigombela tshihone tshi khou ḓi itiwa hanefha zwa zwino ndi tshi khou amba ri khou ḓiphinesa nga maanḓesa fhedzi ndi khou ṱoḓa u vhuyela na muthu hafhanoni ane a khou nyaga uri ṱekedza zwinzhi zwinzhi nga ha ḓikita ḽashu ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival ndi naye hafhanoni ndi ḓivha mbele ndi mbalavhali di ndi Mr. MC ane nda vha naye kha ḓuvha ḽa ṋamusi hafhanoni malume mbalavhali vha ri mini fhedzi nṋe ndi hone nga maanḓesa mulovha ro zwi vhona ro vha na gospel yo tshima zwavhuḓi nga maanḓesa vhathu vha ḓo vha vhanzhi kha ḓuvha ḽa mulovha ṋamusi vha khou ḓivha vhana na vhana vha tshikolo vho ḓa vha ambara sialala zwi hone zwiḽiwa hafhanoni zwa sialala zwi khou ḓi anḓadziwa hanefha na mitshino ya sialala i khou ḓivha hone fhedzi vha nga ri vhudza mini nga Phalaphala FM Royal Heritage Festival sezwi ro sala ḓuvha ḽa matshelo fhedzi ḽa bepha ḽiṅwe
3: ri nga vha vhudza uri ro vha ḓisela zwenezwi ro vha ḓisela zwithu zwavhuḓi khevha a zwo ngo naka vha muthu vho tou bva taxi renke vho ḓa vha paka zwithu zwavho hafha zwo nakelela fhaḽa
1: zwo naka nga maanḓa
3: so muhumbulo muhulwane ndi wo dovha hafhu ra maanḓafhadza ndi ri ri khou ṱoḓa u vhonala sa mushumoni wa kona u kwama matshilo a vhathu wa kona u takula vhathu wa kona u thusa kha mishumo ine vhathu vha ita nga maanḓesane vha vha mishumo ya zwanḓa vha vhone vho na vhone ho mushumo u tshi vha kwama kana u tshi amba navho nṋe ndo zwi funa nga maanḓa hezwi zwa ṋamusi u tou ḓivhonela tshikona khetshiḽa tsha dzimauli musanda rambuḓa thovhele na vhone vha vhori vha ḓo swika vho baleliwa mara meya ra khe vhaḽa vho swika riṋe ri khou ri thulamela we venḓa ḽoṱhe ngo angaredza vhembe we hoyu ndi mushumo wa vheini ni songo vhuya hafhu na dovha na salela ndi zwone ṋamusi ri tou vha na vhana vha zwikolo fhedzi mara matsheloi ri khou kobisa na vheini noṱhe rengani thikiti dza vheini 50 rand nda Shoprite na Spa 150 vhathu vhahulwane dza 50 rand ndi dza vhana ane a ḓo salela matshelo u ḓo tou pfha tshipfi
1: habe ola muwana uri mini uri hashtag mini habe
3: a huno sala
1: hashtag mini habe
3: u songo vha na ano sala
1: a huna ano sala ndi khou livhuwa nga maanḓa sa bingirasi ndi musumuvi wa sumala ndi mukololo ri hanefha ndandoni Riverview ndi hanefha ndandoni Royal Guardian a ri tangane kha mbeke ya mushumo ya shevho mpoko
0: ndi mukololo wa vhuruvhuri thiri
1: ndi mukololo wa vhuruvhuri ri hanefha kha zwa sialala malume wanga
0: kezo ri khou livhuwa nga maanḓa mudulu
1: ndo livhuwa nga maanḓesa
0: kezo vho zwi pfha ndi musumuvi ane ra khamba na hezwo zwino mthetshelesi nga u tou rali ro nambara swika magumoni a hino mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali nṋe ndi khou takuwa hafhanoni nda siela ene musumuvi sumbana ono khou vhuya na mbekanyamushumo ya ambani mihumbulo yanu zwino kana ṋamusi nga ḽavhuṱanu ndi tshi khou tenda uri Lufuno ḓo vha tshi khou vhuya nga musumbuluwo one a ḓo vha na vhone kha hino mbekanyamushumo mthetshelesi zwa zwino kha vha ntendele ri khou vha sia hafhanoni na luimbo lu no khou bva kha musuwana bless pfesa a tshi ḓa kha vhone a tshi ri vhubvo hashu ndi luimbo lwavhuḓi nga maanḓa lunoni lune ndi a tenda uri vha ḓo ḓiphina nga maanḓa musi vha henefho hune vha vha hone. Ndi khou sokou tenda uri dzikhoro wa u khou livhuwa ngeini na nḓoni na matshelo thikhithi dzi khou dzudzanyiwa, maṱeki a khou dzudzanyiwa hanefho hune vha khou reila hone hune dza khongolowa nga maanḓa. Vha songo fhela mbilu ngauri tsha ndeme a si uri vha ṱavhanye u swika, tsha ndeme ndi tsha uri vha fhedzisele vho swika.

0: your mind.
1: Ndi kha go parasiya kha sho kha Afrika Tshipembe mbeke mushumo ndi stage of mind ndi amba ni mihumbulo ya nnu kona dzangona na zwinwe na kona ni yavhe ndi mukololo wa sumbana ande musowe vha namusele tshikoro ha sha twi hanefa Royal Garden na ndoni kona dzanga ni tshikori kha ri dipina ro teke mbeke mushumo sa zwini tzo ri ina mbeke mushumo ndi la mbeke mushumo ya shuwe maperoni a nwedzi una vhari kona dipina nga swiki tzo pamana na ho zwino hafha noni ndi divana vha kona ni dzanga vhane vha hone hanefa vha tshikoro zwo pamana na ho vhane vho do pembela na rinde li Dubai la hafha noni kha phala phala FM Royal Heritage Family Festival ro farazana na mamuhasho wa zwa pfunzo fhedzi a zwiambi uri vhewe vhane na vhamayani a vhewe kana hanefho na vhahone na dokono wa tshipiḓa tsha no mbeke ya mushumo vhewe ndokono wa tshipiḓa tsha no mbeke ya mushumo une na nga ro shumisa thingo to fola kha nomboro ya 086 000 2503 kana rumela dzi miyaze ya kha Facebook ndi kha tsata vha tshi tshi ndi kha phala phala FM rana nwi MBC yote singo dipina so ya mbira na musi kona dzanga ri kho dipina na ni mulana ndi sala na kha dzibana na musi ndi luimbo ra bdisa nga mande sa ndi luimbo ra magumba ro friend mbeke ya mushumo ri kho tamuli na marume ashu ndi khanara ndi the bingras vho ḓisela ho tshiko na tshifha given ra tshedana vho vhala mafhungo awara ya vhuvhili fhedzi na vha khona dzanga vhana vha na wana fhana ndoni vhana vha khou tama u limelisa kheno mbeke ya mushumo khona ndi anga uri dale eh u fhenya madzina wa vhudaro
2: no fhethi mangi
1: uri limelise
2: kama dzinde of mangi
1: mo pe songo shoda tv asiri rambo ri kono do dipena kha inondeke ya mushumo ri kono dipena ane pa na musenda ndoni kani eh kha lumelisa tono kona ma lumelisa kha mbeke ya mushumo do balava mose
2: nanga madzina ndi fimo ofa chimange ndi dzula mbili block Q Madala Street ndi jana kha tshikolo tsha Life School Bereflam nne na musendi ko utamela memorandani na memra matikete dovala mabebo ndo livhuwa
1: ho wa bedera nne namusana ndi dovala kala mabebo ri kholiwa nga manda sa tshiri kha kha phe munwe naye uri tani
2: ndi
1: ona nne ndi ona ufenyi madzina wa kapdalo
2: ndi pindo uone
1: ndo uone ndo uone kha lumelisa tona kota mavaro medisa kha dovala namusi
2: nanga madzina ndi pindo uone ndi dzira ha mavuna ndi jena tshikolo Bereflam Primary School ndi kumelisa khotsi anga na mianga vhofholo wa nisia ndi na mbula iseni ndo nda dovha nda tamela ḓuvha ḽa mabebo memrendani lwa mondo na memra matikiti happy birthday
1: na nne ndo liwesa wena khona yanga upfinyi
3: nanga madzina ndi nengovela tshilidzi
1: nengovela tshilidzi na ene uri kota mulumelisa tshilidzi kha lumelise
3: nne ndi kho thoma nga u lumelisa vhathu vhothe vhono kho uthetshelesa phala phala FM nda dovha nda lumelisa vhathu vhothe vhane vha vha mahaya nda dovha nda lumelisa na vhabebi vhanga vhothe
1: vhabebi vha vhavinyi yango ro amba nga madzina ro vha zwipfe muyani uri ṅwana nga i u kho tonga manga madzina u kho lumelisa
3: mianga vhapfi Miriam Nengovela khotsi yanga vhapfi Khatishelo Nengovela ndi jena tshikolo tsha Bereflam
1: ndo livhuwa nga mandesa ndi jiye mo khona nga vhana kho ta mu lumelisana e kha dzuba la namusi hu to ita hani
4: ndi hone nanga madzina ndi family fe ponto hope ndi va itani ndi jena Dzimala Agricultural High School doing grade 11 ndi kho ta mu lumelisa vhathu vhothe vhane vha kho tshelesa kho ta mu kota morumelisa mianga na kotsanga mianga vafi ntabise molefe bange itani kotsanga vafi ndabulseng rabet ange itabazimbi na bamtaba hasha ndikotama mushela
1: utamela
4: kotama ndikotamela mashudo bangana vanga vene vakoya misoro koma mas na mose ori vaita zwine vakona
1: a huko itwa mina ndinge
4: bako ita zwa modeling oditongisa na o bako ditongisa
1: zwezwa vhonyaru nako
4: eh
1: ha indikoli vhanga mandesa khona nzanga na vhone nga shira mulenje vhane na vha mahayani kana nepo hone na vhahone nga ḓivha zwikoloni dzigarekeni kana gai kana ngafi nga shira mulenje kuto fona kha nomboro ya 086 000 2503 njene mbudzi uri vhe wana musengo ramo ḓiphina ngo itani kana vhe mulova ngori ho vha u ḓuvha ḽa vhufai na kho ḓiphina ngo itani ngori vhe nga ḓiwana uri nani ya nefa royal na ḓiambo rai nani ya nefa royal na musumo ndo ḓini vhona hanefa ro kho ḓiphina sanga mandesa kana dzimbudzi uri vhe wana musengo ḓiphina nga mini kana dana mbaila bugu kana kia kwa bada bugu na lumelisa na imberela kana buko ni vungwa na hunga hune vungwa na kotama uita wane kaino meke ya mshumo kwa rinda msiri kuna dhipina ni meke ya mshumo ya shu ya maperoni angwezi na tuzwa kaino meke ya mshumo ribariko uto dhipina tira kuna ni zangapa unu niva mwe wane wa bahane pa wa uimba kuna ni yanga abe eno ufingi
0: Chibambe Mashudu.
1: Ufi na Chibambe Mashudu? Eh. Na Chibambe Mashudu ndi wala wena mubona hapa noni akarubande. We awina mwenda nga uri ene okono uambara kani? Zimwe zwene azumanga zwanganda ho difulupela ngori zwika sa zwita pala ni nthai ndi usubedza vhudifulupeli ndi mini ombudzo ri nuimba ombudzo ri achi dzapano danga mini
0: ndo dango bvumela kho kho zwi zwa chigombela na malende
1: wa imba badi kha ri imbele
0: siyalala ya trusa yowe aye siyalala siyalala ya trusa yowe aye siyalala
1: Nanda lo livu esangama. Oh, kudiswa ngani izi nyimbo dza siyalala?
0: Ngawe musidza.
1: Ngawe yumunwe nda kota kae. Kha dombudza ano fingi.
0: Nandi fima ara denje.
1: Denje ano ya kudisa badu imba nyimbo dza siyalala.
0: Ah, uto di gudela ndiko ita zwezwi zwa chigombela.
1: O thoma ini uta zwa chigombela ere.
0: This year.
1: Na wa hatire. Zwino nai kha dzonyinda, ndo kho chifu ya imba badu, unambe kuba kha uimba. Yeah, baby.

0: kezo kona nzangari kwa dipena nga manda saka meki ya mshumesha station mindin amba ni mihumbure ya tato namba zuwane rianepa anandoni na musi rikana para para FM Royal Heritage Family Festival na vana wa zhukoro rich kwa dipena nga sikia na lalashu pezi rich kwa rewe wajanani nunga katingo number 086-000-2503 ni jane mbuze uriwiwe apo unia na bahone kwa dipena ngu itani kana muroba nga duwa la mufa wena kwa dipena ngu itani kana macharo biwe ndani kwa dipena ngu itani nga ya maperoni abe get number on 086-000-2503 parapan masiari ari jana kan number 086-000-2503 jana ri dipine ke no mbeke ya mushumo ya duba la namusi tazuna pano kona nzanga ndi dopa pano bana bangwe kona nza shuba ne babangeno bane nda banabo kha duba la namusi hapa noni kani de kha kona ni anga hapa noni kuya ngori tela chirene kuti tani kona ni anga
1: ah ndione
0: ano pfinyi madzina nga budaro
1: dipine mamire orifuna
0: o fi orifuna
1: eh
0: orifuna ero yakona badi chirene
1: eh
0: ichi pime ni toya chirene chawe
1: eh
0: ai shina to
1: eh
0: au karreneleha
1: drr dimuvenda dimuvenda yanga midziyo taka henengei vukati ya Afrika vo makuru kukwanga vo tsava vahali vukati ya vahali zvine ndikunda ngani uditongisa vungana na nende muramba wa vahali mbeu ya vakaranga muvenda mubikwa na ibve ibve labibva muvenda asara wone wovo madzinge wovo marungundu yeye aichiritsura no wadza masvina dzamborite dimuvenda dimuvenda wa vhala lipenyao ndangani kundangani ndichikanzwa nga zvidzimba dzitopi mashonjana muro nemeneme majururo femba venda lele dzinwana nga ndara dakandi vone mbare ndudunguro mpapuru na dantsa mapene dzitavani lorara venda langa ah
0: ari mubandele zwanda hezwo kokona nga mandesa eno bva kha chikolo chipio
1: ndi bva Berflam primary school
0: ezwo zwa vhurendi zwo thomalini
1: ndozito mana nwa
0: nwa
1: eh
0: aba tshiko tshikona ngorali
1: eh
0: hai tando mu bona vendor boy poete uri ungapitiri uho dzi mu bona zwo uri ko dipindesa nga mandesa naye o isa kulenga zwa vhoreni afarelele ngoralo tshiri kona nyanga
1: eh
0: abe na duva la vhudi ndi dovha hafu na vhana munwe afano ndi kona nyanga nda kanya go ita vhoreni u gai kona nyanga kanya go ita vhoreni eh khoyo hu deitani
2: ndione
0: ano pfinyi mazina nga budaro
2: ramukosi pumudzo
0: u bva gapi
2: muledane ndi jena tshikolo diman
0: kha do ndi tshira ndi pfe
2: Anga mafungo atoda bungwani wapo bala Afrika Tshipembe. Nne ndi muvenda yanga midziyo toka ninge Afrika. Hune vho makhulu kukwanga vho tsabe bahali. Zvino ndi kundwa ngani u ditongisa. Vungana nne ndi murapo wa bahali, mbeu ya vakalanga. Nne ndi muvenda mubikwe na ive, ive la ruvi bva nne muvenda nda sala. Nne ndi muvenda wa vhala lipenyao. Na vhala langa li kundwa ngani u penya. Vungandi tshitingwa nga mishiji bobola zwidzimba nemeneme majuro pembelwa. Siala la vavenda lingafi ndabuko ya vavenda inga tumu. Ve mampa bulungu butete bulungedzo ngana njere interi nango vasina njere achikuparadza
0: ah ndiko livwa ngambandesa niko dzipfana vevo khona dzanga ngenda uri hai vukoni ho dalesa pano uri nne ndava hone riko dzipfana ngambandesa na khona dzanga pano ni vavurendi ugo yango pambana navo imbelela vo ulumelisa navo udo ambo ri vhone namusi pano vakho do itani pano phala phala FM Royal Heritage Family Festival ari tshiko dzipfana nga sialala lashu hane pa fhedzi pe wani khona ya tshikhala mbe wani ndi ngo kona vha tshipida a cha pano uri nne ndava hone kana kha ili be pano ndava hone pano khalo ri vhe shani kana mekem shumo ngo to fona kha nomboro ya shu ya 086-000-2503 ni rumela na dzi voice note dzanavo kha musi kha nomboro ya shu 071-789-0294 na kha Facebook ndo ngwana ne mulaze vhe wendi kha nomboro ya shu kana ni kha tata rna tshile office ndi kha pala pala FM rna nwi misi yo tri ndi mbudze uri vhe we ri kho dipina ni ngapi na one ni kho ita mini ri vha ri kho dipina kha nomboro ya mushumo ngo ri ndi labika ya mushumo ya shu ya maperoni ya nwedzi mbeka ya mushumo ya shu ine ra kho dipina khayo ngo fha nana fhedzi hafu ari ngo kona u vha na u vhala dzi bukana no ita mi pera taka do balata musi ngori ri afa noni une ra vha hone na vha phala phala FM Royal Heritage Family Festival no ne mbudzo ri na vhe wena no no renga na tikiti na upfi ano kho vhana na phone na ruti vhe zwino vhe khona nzanga i kharisha menja kho to phone kha number ya 086-000-2503 vha gapi vha la khona nzanga vhana vha khuya ngori imbela kha do balata musi huna khona ni langa ne ya ngori imbela kha do vha la na musi ha bo ru pfi nyene
3: nda vhuya ane a vha tshili dzine ngovela ndiba pala kha tshikolo tsha Berflam Sibasa.
0: Mhm. Actually dzi kha musi arali asa tshi imba kha treatment je khone yanga afano ni muthi ane ko funa kha thingo tere.
3: Eh.
0: Pala pala masiari. Hai. Hawo fhedzi khonani yanga a wana tshikhala futhi a dove a vhuye kha nomboro ya 086-000-2503 a mbudza uri ene u khou tama u ḓiphina ngo ita mini kha inombeke ya mushumo. Tshiridzi kha musi yanga isa phanḓa no rimbela.
3: Nṋe ndi kho ḓo imba luimbo lune lwa vha lwa sialala ngauri zwithu zwe ra ḓela zwone fhano ndi zwa sialala.
0: Khezwo.
3: Rota.

0: Hey! Be Parapara FM. SABC News yo dimi saunga yote na one sa GC ya. Iba disera toza mapungo ka Parapara FM.
1: Ba IEC botudzela kure zwiba lihoro la MK vaitela khedu mvelelo dza khetho gute dza nwawa gidimbele fombili ina. Namusi ndi ḓuvha ḽa u fhedza ḽa uri vha mahoro a polotiki na vhonkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vha saine bammbiri ḽa khetho ḽi si ḽa tshiofisi ofisini khulwane dza IEC Centurion. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vho ṱahisa mbilahelo nga tshivhalo tsha vhutshinyi tshine tsha khou gonya Afrika Tshipembe. Mafhungo nga vhuḓalo ndi ḓuvha vhuyelanaho nga awara ya vhuṱanu.
0: Zanin, Matox, Mupane, Tefluo, Parapara FM 99.1, Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Mbudzi ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura. Hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 randa fhedzi, nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 43366 kana vha ri WhatsApp ndi kha 0615148872. RFA Funeral Cover. Hava, ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi.
1: Ḓisani vhukoni hanu sa chef na spa. Wanani luafhulelo lune lwa swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh zwa tshitshini. Musi ni tshi renga zwibveledzwa zwine zwa nga sa 700ml all gold tomato sauce ndi $32.99. Ni vhulunga 7 rand nga rewards card. Kana 500 gram Rama Original 70% fast spread brick ndi $26.99. Ni vhulunga 10 rand nga rewards card. Ubva nga dzi 22 dza September u swika nga dzi 6 dza October musi tshitoko tshi kha ḓi wanala. A spa fhedzi, u ḓo shuma milayo yo tiwaho.
2: Hey! Ndi Parapara FM.

0: Parapara FM Royal Heritage Family First Premium All White Party. Bishwalahaya, the 27th September, Nandoni Waterfront, had the president, the creator. Nikobona Shikepe. Mabufo, Kuruiza Mawaiwai. Hi, vatu vabudi na vaimbi vavumo. Ubuka tafuna kama founere 075-228-8166 075-228-8166 is the premium lifestyle, baby.
1: Mbutsu ya ndeme kumandi ya uri vane vana mbilero na ya uri polisi za mashire ni ambulungo zia dura. Hone vana miradu ya muta ineba todo ikavara. RFA Funeral Cover ndiyo nepinduro yabo. Banga kavara miradu ya muta nga 10,000 rand. Ndi uvaka 35 randa pezi. Nga ngwezi. Kaba SMS ipi RFA ndika 43366. Kana bari WhatsApp ndika 061-514-8872. RFA Funeral Cover. Haba, ndiba disi bachimiru ya mashereni, bachi ofisi.
2: Hey, hey, ndi Parapara FM.
3: Auna na zingwe, ndi mbeke mshimo ya zero wa pano kwa Parapara FM, ya kuprasi ya kasho, ya la Afrika Shpembe. Na musinga la mtano TGIF, hune mshimo wa Royal Lenners Cultural Day, waya magumoni, zochimbra, zobu dingamanda, rombuvu si wanga bachubo yungu pambanda, michino yosi ya rara, Venda Boy Poet na ye ori chini sanga manda, Mickey Black, zigombera zikona, katina zungu zinji nga manda, zone zoba tubote, bani baba mchipida, chone mshumo, riakura bodi pina nga manda. Pezi una mshumo machero basi hangwe, ara basa turuga, indi kuinde banda mbeba takucheze, vaiba duwa nele tikiti za bongori machero hii, onena nefageti, ni manga sizi wane zi tikiti, zone zo kabata kucheze, baye, baduwa nele tikiti. Zone zo, ikarina mberiambe, na renda ni murauzi, anayaba brand specialist, panuka Parapara FM, rifori, zobdibudi, batuburu gana. Ningasukumi zaba eni, matina batuburu kuita zitu, basi nguruga. Wachidaba, zogo, naruko jena nga gai, huko iti ya mini, babasa dibi. Pezi, ariambe, renda ni machero, ruru gana.
4: DJ Shina, yeah. Wachichiri suboti ba Parapara FM. Ezu zine zwa kuite ya uva mulova. Na zoite ya unamusi. Zwa machoro zi yako na nuzu ya ama.
3: Si.
4: Nga uri zoro sumbeza kaya maduma mabili. Kaya umshimu wera varinao. Uri zitu ngandira yera zuplanisa ngayo. Zuko ite ya ngayene yondira. Zitu zora frupe zisa batechirisi na muyani. Uri kaba yorenga tikiti. Zo chimbira ngayene yondira. Rosane ranga duba la machero ria vuleza machero. Ndichiko uri kaba lana wone basatu rengo tikiti. Ndikondro ombeze na ngauri. Zunazwa kwa ite ya hapa nandoni. Asizo wonu wanga mtumtia yete. Asizo fi wanga mtumtia yete. Niko mbona mishinki kila. Wana bwa bachiko digidima pa mulo bachiko dipina mita. Inga chayo. Zichiko utaka zanga manda. Zino rikoribo. Nabo rengo mulo wa. Ndi havo zino archamba. Chitutiri ya zuda zoro bondi baba ya barenga. Baba renga nti bachiko tuwezisa. Bunji haba tiba kusimbe sori. Machero ruko buya. Zino rikoriba satu rengo tikiti. Kaba yo renga nga uri. Zote zeri nerafrupe zisa uri. Badozu wana bachitapano. Kapipa ilino ni la Parapara FM Royal Heritage Family Feast bado wana zoto raro nangu ziko ite yangu auto raro mora mabindu rinabo sara diori ya zutiba zori rinemuwa mshumo wa shunduo manda pata nabo rama bindu ruko babo onori musi richi kweta huu mshumo nga masiari ziko tusa nabo rama bindu nga uri batubo noko udanga masiari bako tuwa bobona uri umatino na bindu ligede una bindu ligede nga mroa mselo bindu lodi kwa manyana ba Parapara FM Royal Heritage Festival bako to dibone rabone vane zino mutu mwana mwe rikwari susno iti wanga machero nushika nga masiari zitu sori batuwe bo guda zitu sori batuwe bo farazungo zitu vodi vana bangwe batu zino rikwari kavalango wa satu rengo tikiti rikwari mbezero tikiti zione batu kava gidimere pala compute ticket kava yo diwane la tikiti ya munga mtu mtuengwendo
3: 150
4: ndinya nanga bayoro wa munga 150 pure ade avone nga manda zwine zwa kho itea fano richi sedza na mutengo we ra vhavetshela wone vha ḓo to zwivhona zwori yo vha i dzhia holana richi khori kha vha direngele tikiti ya 150 arali vha mulwane vha tshi khou ḓa na vhana ngauri tshi rapa ri kha ḓi ṱoḓa na vhana uri vha ḓe vha ḓiphine miswinki yo vha lindela vana mutengo na wone a ra tsha bona vana kha vhajene ma ra ri kha vha soko dava kha vha renge tikiti vho nga mutengo wa fasi wa 50 rand fhedzi ndi hezwo shandu
3: fhedzi kari sedze ngori matshelo ti matshelo ḓo vhona ma vhathu vha ḓo vha khou tshino dzhena na dzi cooler box dzavho vho ḓi rengela zwinwiwa zwavho kari sedze vhuḓifari ha vhathu uri ri khou lavhelela uri vhathu vha ḓifare nga nḓila dzi matshelo
4: zwino ra khombedzela kha vhathu vha panda uri matshelo ḓuvhani ḽa matshelo musi vha tshi khou dana zwithu zwavho zwo rothola kha vha ḓe vha si na maboḓelo a hu na zwihali zwino khou tendeliwa u dzhena hafhanoni nga ngomu ngauri vho i vhona uri vhalindi vha tsireledzo vho lugela zwezwo uri arali vha tshi ḓo ṱangana na zwine zwo sa khou tshimbila zwavhuḓi kana zwe rine ra ri ri tshi pulanaho mushumo zwa vha zwi tshi khou ḓo khakhisa vhaṅwe vhathu a vha nga dzheni fhano so ri khou ri musi vha tshi khou lugisela zwine vha ḓo vha vha tshi khou nwa fhano kha vha shumise zwikotikoti maboḓelo fhano ha nga dzheni ndi hezwo ri tshi khou ri tsireledzo ine ya vha fhano rine ri khou ṱoḓa muthu muṅwe na muṅwe a tshi dzhena fhano a dovha a ṱuwa o tsireledzea
3: okay zwi khou pfala hai vhathu vha ḓo ḓa nga vhunzhi matshelo ri ndani vha ḓo ḓa ra ḓiphina mara ni nga si ṱuwe ni songo amba nga hedzi gule mbili dzine dza vhafha phandashu ndi khou amba uri ndini brand specialist sa tshiṱitshi zwi amba mini hezwi zwithu musi mbekamushumo ya dziorowa yo lambedziwa goloi dzavhaivhai ngo to rali
4: ndiri zwe nda amba ndi tshi thoma ndo ri mushumo wanga matsheloni swika ḽi tshi thabama u takadza uri ni ṱuwa kana vha ṱuwa vho vhona kana vho dobadoba zwiṅwevo hu na vhathu vhane vha khou badelwa tshinamelo a vha ḓivhi vha khou sokou zwi vhona badani zwithu zwi khou ri khou uri o moda yo vha lindela matshelo vhaḽa vhane a vha ḓivhi uri ri renge ri rengisa hani ri na tshakho hu na muthu ono tou i vhona kana kha dzi social media mara u a i funa ha ḓivhi uri ndi i rengisa hani ri khou ri kha vha renge thikhithi ya 150 matshelo vha ḓo wana vho vha lindela vharengisi vha hedzo goloi vha tshi khou vha ṱalutshedza vha tshi khou vha sumbedzisa uri vhone vha kone u ḓiwana vha tshi khou reila moḓoro wavhuḓi so shandu ndi khou mu vhona na mubveledzi ri ndi esa ha tsha kona u sokori ndi khou ita ndi tshi humbula luvhili luraru khayo o moda mubveledzi
3: khezo ri ndani ri khou livhuwa nga maanḓa tiri
4: ndi khou livhuwa shandu na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM
3: a huna na zwiṅwe ndi khou ḓivha mbika mushumo ya dzia orowa zwene zwino si kale ri ḓo vha ri khou ya hanefhaḽa studio 5 thoni dza mafhungo awara ya vhurathi khathihi na mbika mushumo ya ndevhetsini fhedzi vha si hangwe tshini soso the DJ ndi ene ano ḓo vha a khou ri vela mbekamushumo na musi u swikela hanefhaḽa nga awara ya vhurathi zwa zwino kha ri luimboni.

0: Vangari doba na musiba mashango daba. Ka DSTV audio bouquet. Channel 811. Kana vari dalira ka www.paraparafm.co.za. Kari farane ribe ngandanti. Riambe nga ifili teila uri. Ringa fedisa utambu shabana na wafumakazi. Iye ndi ndo kuri ya ulona zikakatiza mitani. Kari farane, rikono ukunda ka ulona utambu shwa mutu mwana mwe. Kariambe nga hasho, kariambe nga chashu, kariambe na konani, mashaka, kanava divi. Uri rikono ukunda nga uri, hezu shitoda mutingati. Hashtag 60, Rinanwi.
1: Parapara FM, yo saina muano wa budifari uyanga todea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Pasia muano uyu, rodi imesera wa haishara mapungu wa bukuma, maambiwa sa GCA, na mbeke ya mshumo zisa baisibana, zisa tutu wezivengo, na zikakati, kana zuyambu zwa budzekani, joka rurao. Arali wachifaunga ritebezi muano uyu, wangakuwa maba Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Ngauto ungalera ka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 Kanaga email ka bccsa@napsa.co.za Uwana zinji kawa dalele website ya www.bccsa.co.za.
2: Uhelelwa kana usiwa nga bafunwa bashu a zwingo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga bafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.

0: yemindilone duva lashu ndikale kundilindela vatongumbuswaka makhadzi xigwada mafikizolo na vamwe ndiri mugivela wonoyu 26 september ujena ni 150 randa vahulwane vana ni 50 randa magetsi ya tofulanga 8 ya macheloni nizotangana Royal Gardens hashtag ahuna usana
1: Fashion tipedzi itsibudza lushaka na lushaka wa tendero bisa miumbulo
2: ndi murengi onovea mutengo kana ndi murengisi aveo mutengo ndi yone minini ndi chipida cha gidimbiri da sumbe fura tano kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho Afrika Tshipembe nga ḽavhutanu nga vhasendele.

0: sa ndaulo ya vhutshutshisi ha la Afrika Tshipembe ri khou zwi vhona zwa uri mukegulu vho khakha ndi zwone. Ro vha ri tshi nga takala arali vha tshi nga to ṋewa faini fhedzi. Zwi ḓi nga na mulandu we vha u ita ndi mulandu wa u tou thoma. Fhedzi kha ri thome ri wane vhuṱanzi uri uyo we a vha tshi khou lamulelwa ndi ngoho na ho vha hu na mafhungo a u mulamulela.
1: Murwane wanga, nṋe ndi soko vhona unga havha muthu havhanoni vho zwi ita nga u sa ḓivha. Ndi soko vhona unga vha valelwa tshiṱokisini havha muthu zwi nga vha kwasha muhumbuloni, zwa kwasha na mutakalo wavho. Ndi nga takala nga maanḓa murwane wanga arali vha singa durwa nga ṱhamu ya beili kana zwazwo ku faini.
2: Ndi zwone vho mbili humbi vho vunda mulayo, fhedzi na khothe inwi i tshi vha sedza i khou vhona mwaluwa hu si fovu kana ḽigevhenga lini. Nahone ngauri ndi mulandu wa u thoma a thi nga vhuinda vha panga tshiṱokisini, ndi amba hangei thunguni ya lukhohe a vha nga dzuli hone. Protection order ye vha i pfuka i vha thivhela u ḓiwana vha tsini na Yusuf kana tsini na muḓi wawe, na ene ho ngo tendelwa u vha tsini na vhone. Ṱhamu ya u pfuka mulayo ndi maḓana maṱanu ine vha fanela u i badela zwino. Vha khou zwi pfa tere?
3: Muhulwane wanga, ndo zwi pfa nahone ndo livhuwa.
1: Muzamani,
4: ni khou roba mukegulu? Hey,
1: don't tell me mi ndo roba makuru anu ati. Ndo roba makuru anu for what?
4: Ni khou roba, ndo ri ni khou badela tshelede thukuthuku, ni khou mpesesa. Hu no ri ni khou ita tshelede nnzhi.
1: Hey, mara khaku makuru anu yo tenderana ati. Agreement yo saina pasi ati. Ya tenda ndo badela tshelede neyo.
4: Zwino hapa u tshavha vhukhakhu. Ane vha ndi mukegulu a vha ḓivhi tshelede ndi zwavho. Zwa zwino hu khou ḓa rende i khou gonya nga 50%.
1: You said which fee? Why what 50%?
4: 50% rende ko gonya nga 50%.
1: 50% for what? Hey, listen me. Don't come with la kalasa apati.
4: Oh.
1: Mi ndo chinyadza serious.
4: Uchinyadza?
1: You don't scare me. Eh? Don't talk to me like that, ati. Rende yo badera right, yo gumane price not increase.
4: Ini ni kwamba uko di shuma vhukhakhu hapa mudini. Ni kwamba ni uko di badelwa kha. Zwa zwino hu badeliwa kha nne yusa.
1: You said I must increase rende nga 50%.
4: 50%.
1: How much is that muzamani?
4: Tina mali ini.
1: So muzamani yo want to condisera life yanga ti.
4: Chikunya gunzi.
1: Yo to condisera life yanga ti. You don't know me muzamani. Ahuna rende increase hapa.
4: Zwino ni chiriti ni divi ni kho zama u chuwisa yusa.
1: Muzamani. Go out of this place, Edenati. Ask people. Me if you mutwasa tetheresi, Yusuf. Yusuf yo ita mini. Ask people. Before that one, it boy tell you ngarangarati. Me ndo ita something.
4: Ni andivane. Ni andivane. Nani konya gori na nende ni budzori ni obudzisa nyi. Ndi mzamani tizami undi to zama, Yusuf.
1: So you scare me now.
4: Hmm?
1: Yo chuwisa ne Yusuf.
4: Ati kuni chuwisa ndi koto ni budza.
1: Mara muzamani, let me tell you something. That rand is not increase. That rand is not gonya up.
4: Zwiamba zwori ara rende sa kogonya tere. Na musilino. Ini ni kho dzhia vhusimba anu na mini zwote. Na bva pa.
1: Hey.
4: Ndi ḓo panga muṅwe muthu sa.
1: Before that one ati. Before you fara shop ati. Mindo ita yo ita boy ten to you. I show you today.
4: Niko raro. Niko raro.
1: Ndamu zamani don't try me. Mindo fight up ati.
4: Ndo bona.

0: vha tshi kha vha dzudzanye zwithu zwavho zwine vha ḓo zwi shumisa matshelo ngei Phalaphala FM Royal Heritage Family First. Matshelo nga ḽa vhufumbili rathi hune mutshilisi wa Phalaphala FM zwi ḓo vhuya nga maanḓesa makhadzi ono luga. Ndi tshi khou amba ono vha hone fhano Venḓa, u lindela riṋe. Mafikizolo navho vho no swika vha hone fhano ḓoroboni ya Thiandou, zwino khou tamba fhedzi uri hai dzi ḓo vhuya nga maanḓesa. Zwino khoyu zinxumalo a ri hariyap, hariyap, hariyap, hariyap, asambeni, pakishana, asambeni. Maṅwe mafhungo ane vhathu vha ḓi dzulela u ḓivhudzisa nga hoyu noni ṅwananyana no vhidzwa upfhi zinxumalo ndi uri na mathina uyu ṅwananyana u na lilwela vanḓa na ḽine khamusi a ri ḽi ḓivhi. A tshi ḓivhi uri mafhungo a lilwela vanḓa a bva ngapfhi, fhedzi ngoho ndi ya uri hai hana lilwela vanḓa, u tou vha ṅwana ane a vha uri u hone fhano kha ḽa Afrika Tshipembe, ane a vha uri u ḓivha na malofha u bva ngei kha ḽa Swaziland, a dovha pova mu Afrika Tshipembe, ane a vha uri musi a tshi khou aluwa alutshela Alexandra kala Johannesburg, hune mutshilisi wa Phalaphala FM hafha kha mafhungo a muzika u ḓi to thoma ngeno fhasi sa muthu muṅwe na muṅwe, ara ḓi to muvona a songo vhuya lavhelela uri ra nga ḓi wana hafha kule kule nga urali. Khezwi ḽa nḓila dza moḓeli vhange University ya Johannesburg, he mutshilisi wa Phalaphala FM a lingedza uri hai a wane ndelekanyo dzawe hafhanoni kha mafhungo a law, fhedzi a tshi khou to lavhelesa nga maanḓa sa sia ḽa muhumbulo law, kha sia ḽa psychology. Ndi hafho he mutshilisi wa Phalaphala FM a kona u zwi vhona zwori hai musi a tshi khou performa na mina zwite zwi nga si tsha tou tshimbila zwavhuḓisa nga maanḓa, fhedzi mutshilisi wa Phalaphala FM u khou shuma zwavhuḓi nga maanḓesa. Ndi vhaṅwe vhaimbi fhano kha Afrika Tshipembe vhane musi ri tshi vha lavhelesa ri zwi vhona zwori vha na mvelaphanḓa. Tshihulwanesa nga maanḓesa kha vhaimbi ndi tsha uri vha fanela u vha na muthu ono khou vha dededza, muthu ono khou vha fara nga tshanḓa, muthu ane a vha uri khamusi u khou ḓivha manedzha fhano na fhaḽa, u khou vha shuma navho zwavhuḓi. Ndi hezwi zwine zwa ḓo ita uri mutshilisi wa Phalaphala FM zwithu zwi kone u tshimbila zwavhuḓi nga maanḓesa. Fhedzi vha nga thetshelesa muzika wawe vha zwi pfha zwori hai nga ḓuvha nga ḓuvha u a pfala uri muzika wawe u khou aluwa, u khou aluwa, ngauri kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra tshi ita vhutshiloni ri fanela u lwela uri ri aluwe. Ndi uri a ri lwela uri ri vhe wa khwine u fhirisa vhaṅwe, hee, riṋe ri lwela uri ri kone u aluwa kha tshino na tshila tshine vhone vha vha tshi khou tshi ita. Kha vha zwi humbule mutshilisi wa Phalaphala FM uri mafhungo mahulwane ndi uri vhone vha ḓi wane vha tshi khou kona uri nga ngoho vha aluwe sa muthu. Khoyo zinxumalo mutshilisi wa Phalaphala FM ḓisatotombolavhuḓi nga maanḓesa ḽino vhidzwa upfhi ngithathiwe, ngithathiwe mina. Ende hezwi zwo thathana, u thathiwa no thathana ndi zwithu songo to leluwaho nga maanḓa. Na musi vhona ra vha songo thathiwa vha songo pfha ungari ha zwavho vhone ha zwi itisi, ha zwo ita zwavhuḓi nga maanḓa na musi vha songo thathiwa. U khou tshimba na Tuxin khathihi na Funky QLA, dzula kha vhuima fhala vhufumbili nthihi, vhigepela vho dzula kha vhuima vhufumbili raru, zwino amba uri vho gonyisisa nga maga mavhili fhedzi, vhege ndi tharu ḽione kha ino mbekanyamushumo. Kha vhuima vhufumbili mbili namba 22 nda vha ṋangedza IG Luna a ri mutakalo, vhege ndi ṱhanu fhedzi ḽione kha ino mbekanyamushumo ḽi ngo gonyisa, ḽi ngo tsitsa, ḽi tshi hanefhaḽa kha vhuima vhufumbili mbili. Huri kha vhuima vhufumbili raru namba 23 ndo vhanagaza Uncool MC tshimbila na Maphorisa Focalistic Nzako X VI Barisetla, vhege ndi tharu fhedzi ḽione kha ino mbekanyamushumo ḽo gonyisa nga legality fhedzi, ngori vhegepelo ḽo dzula fhala kha vhuima vhufumbili ina. Na vhone mutshilisi wa Phalaphala FM zwo tendeliwa uri vhone vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo, vha mbudza uri vha khou ḓiphina vhengafhi na musi na laptop faras fara wa ulitshe wa vhaṅwe, ngauri mutshilisi wa Phalaphala FM dzi a vhuya nga maanḓesa, ngauri hezwi ma laptop o rali u tou fara wa muṅwe fhedzi vha zwi ḓivha uri ndi mbo ḓi namba wa tou wana u khou dzhena khakhathini khulwanesa. Fhedzi ndi a zwi ḓivha uri vhone vha ya ḓithogomela musi i laptop. Nombaro ndi 086-3002-503 kana vhashumisa X at Miss PNSCO DJ. Facebook ndi Phalaphala FM ranano misi yoṱhe ri tshi khou tshimbila roṱhe na musi nga ḽavhutano. Ya mbo ḓi ita miraru minete ubva kha vhurayi ya vhufumi, ri khou vhuya zwino zwino sikale nda ndi tshi khou dzhia ṱhingo dzavho mutshilisi wa Phalaphala FM, ndi khou vhala na miledzi yavho vha tshi khou mbudza uri vha khou ḓiphina vha ngafhi na musi nga farasi. Fara wa, u litshe wa.
1: Lebowa kgomo, Masemola, Matlala, Mashashane. Phalaphala FM 103.1 vari wanana ka app ya SABC Plus. Penya penya dzinwe na Miss P kha Phalaphala FM.

0: 26 September, o Jenna ni 150 randa bahuane, vana ni 50 randa, mageti ya dofranga 80 ya machero.
1: Nizokangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
2: Penya, penya zingwe, na Miss P, Kaparapara FM.
3: Hashtag auno sala ono do sala are dinga uri ndo pfanga vhathu muzi vha tshikwamba hu tshipi he ha site emini ha site emini pedzi tshine takadza ndi tsho ticket dzika ḓivha wane kha vhagidi melenge spa kana vha e compute ticket kana ticket pro vha ṱoḓe dzione ticket dza Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest ine mutshileswa Phalaphala FM kho itea matshilo nga ḽa vhufumbili rathi uno ṅwedzi hune vhana vho ṱanganedziwa zwana ṅwavho ro kanda nga muṅwe mulenzhe ari khori vhusiku mini mini hai fhedzi ri kho to ri vhone kha vhaḓe na miṱa yavho nga masiari nga masiari. Kho ita kana ni Steven Siboko ari Miss Piwe ro ḓo bva nga patutuni a fhedza ngori na vhombedzi rudzani vha ḓo bva halambani satani satani havhere rothe Miss Peter Bedo Matamela ari ndo bva nungwi ari madekwana avhuḓi Miss Pindi tshi khou livhuwa nga maanḓa sa tshifhinga mutshiliswa Phalaphala FM ita miṱahe ya ṱahe mine to livha kha vhara ya fumi na vhili kha vhani thoma vha livhuwa sa nga maanḓa vhone vho vha tshipiḓa tshane mbeka mishumo to bva musi ri tshi to thoma ndi a zwi ḓivha zwa uri hu na vhane vha ri Miss Piwe a sa tu fhedza a huna hune nḓira ya hone nṋe ri takuwi ri kha ḓi thetshelesa tshenetshi tshiṱitshi tsha Phalaphala FM vhana Miss P kha vhane vha livhuwa na musi ndi ndi khou livhuwa nga maanḓa vhone vho vha tshipiḓa tshane mbeka mishumo ḓivha mbudze mutshiliswa Phalaphala FM uri hai ndi hone hayani ya muzika pa tino fhuri ri vho zwipfa hone ara vha tshi khou reila kha vha zwihumbule vha zwi elelwe misi yoṱhe ri vha khou reila ya phanḓa ya murahu ya matungo vha ite no zwihumbula mutshiliswa Phalaphala FM uri hai vhone ndi vhone vhane vha vha uri vha funa u ṱhogomela nga maanḓesa musi ḽo kovhela nga urali dzi vha dzi khou vhuya nga maanḓesa samusi ndo amba musi ndi tshi khou ita mvula tswingo ndo vha ndi khou lavhelesa kurielele kwa hafha ḓoroboni ya Thendo nda zwi vhona uri hei hai dzi vha dzi khou vhuya nga maanḓesa zwino kha vha ṱhogomele musi ḽo kovhela nga urali ndi zwone vhone vha nga ḓivha vha khou reila zwone zwavhuḓi zwa vhukuma fhedzi vha ḓo vha khakheliwa nga ane vha uri u khou khakha zwino kha vha ṱhogomele nga maanḓa vha lavhelese hune vhone vha khou ri tshimbila hone na vho avhaenda nga nayo ndi zwa ndeme uri vha ṱhogomele nga maanḓa hone a vha vho o vhane vha vhori vha mushumoni ai kha vha konḓelele vha tshesa zwone zwino sikale vhane vha vha hayani haya vha nga thoma petrola dzinguvo MSP ai o fhedzisa zwino ndi khou livhuwa nga maanḓa mutshiliswa Phalaphala FM ndi vhafuna nga maanḓa ndi hone matshelo kha mbekanyamushumo ya youth kio na vhaswa ndi vhone nga matsheloni u bva hafho hu na zwiṅwe ndi tshi kovhela ndi murumbo tambela tshanḓa vha ri khou ḓiphina hanefha kha mbekanyamushumo yeneyi ya muzika u bva kha Miss P the DJ ndi vhafuna nga maanḓesa nṋe na vhone mutshiliswa Phalaphala FM ri khou guma hanefha fhedzi a ri sokou takuwa fhedzi thoma nda vha ṋekedza tombo ḽa ḓuvha ḽa namusi ḽo dzula kha vhuimo ho thoma Kelly GG Lamine Mgariba 619 but Imnandilento Deep House Remix ndo ḽo dzula kha vhuimo ha u thoma vhege phelo ḽo dzula fhaḽa kha vhuimo ha vhuvhili zwino amba uri hai Legality page ḽo mbo ḓi musikisa ho iṅwe na nyene ḽo vhidzwa upfhi GG Lamine kha vhuimo ha u thoma.

0: thoma duba nga u rerela. Ri thoma duba nga u rerela. Kha Phalaphala FM.
1: Ah, abantu vho maine vho tshi vhona mbina tshivhambe vha no wanala ngovhela. Ndi ri locha. Vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Kha ri dzule fhasi, ri tope khambana dzashu, ri shele fola. Ah, fora ke li vho makhulu wanga. Ndi khou vhidza midzimu ya ṱhohoni na midzimu ya ḓamoni. Na vhe wendisani ḓi, ndi ri kuvhanganani noṱhe. Ni daisane fora ke li. Ndi ri ndi ruma vhe inwi, uri ni ri swikisele hangei ha ṅwali. Ri khou ṱoḓa nzumbululo, nga luambo lune lushaka lwa ḓo lupfa. Uri vha ṱaluse maitele, a ndavhuko ya vhadzimu vhavho. Vhana vha khou doba zwigwasha, vha khou xela maitele kwao. Dzumbululani, hu itwe zwo fanelaho. Lushaka na miṱa, vha khou teka teka, vhaṅwe ngeno vha tshi khou lwa. Vho dzheniwa nga ndado, kha vha sumbedzwe nḓila. Ni songo ima kule, kha ri welwe nga ṅwando na ndi. Shango ḽi rotholelwe, tshifha vhadzimu, a tshi lali na nḓala. Iḽi ndi ḽanga, ndi ḓo daha. Ah, ndi matsheloni, vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Vha khou ṱanganedzwa nga vho maine, vho tshi vhona mbine tshivhambe. Namusi ri ḓo vha ri tshi khou amba nga u doba zwigwasha. Vhathetshelesi vha Phalaphala FM, vhanzhi vha nga vha vha tshi khou ḓivhudzisa uri zwigwasha ndi mini. Zwigwasha ri nga tori ndi midzimu isili. Ndi midzimu isili nga nḓila ine musi arali ni lushaka lobva kha maitele a zwine vha itisa zwone nga ndavhuko yavho musi vha tshi rerela vhadzimu vhavho kana zwine vha tea u zwi tevhedza na kushumele kha zwithu zwa vhadzimu vhavho vha vha vha si tsha zwi ita nga nḓila ya ndavhuko na mvelele ya lushaka lonolo. Hu vha hu rerela midzimu isili ngauri ndi zwine vha sa zwi ḓivhe. Lushaka lunwe na lunwe lu na vhadzimu vhalo, nahone hu na maitele ane vha ḓiṱanganya na vhadzimu vhavho. Iṱeli izwo zwi ya nga ndavhuko ya lushaka lonolo, miṱa a i fani. Kha ri vhone ṋamusi, lushaka lu khou teka teka, vha dzhena vha tshi bva, vho fara zwine vha sa zwi ḓivhe, vha ita zwine vha sa zwi ite. Ndavhuko yo xela. Tshivenḓa tshiri tsho fa kule, midzimu i lomba haya. A huna vhadzimu na vhathihi vho no xela hayani. A huna vhadzimu vha hashu vhane vha nga ya vha ya vha vuwa vho kha luṅwe shaka fhano rine ra sala ri na ndado, kana ra sala ri tshi ri rine ri tsha tevhedzela kana ri tsha londota maitele a vhadzimu vhashu. Iṱeli vha ḓo lala zwavhuḓi ngori u fha vho xela na vhiḓa. A zwi pfi ralo. Tshivenḓa tshiri tsho fa kule, midzimu i lomba haya. Hezwi zwa havha vhana vha ṋamusi vhane vha soko totolototo vha ya mashango ḓavha, vha vhuya vho hwala zwe vha hwala, vha vhuya vho fuka zwe vha fuka, u tshi vhudzisa veri ndi zwa vhomakhulu wavho. Lushaka lu khou hwalelwa khombo. Vhudobadoba, muthu kha ofe zwithu hezwi zwo soko wana tshelede ḓakani wa doba, wa wana khuhu ḓakani wa doba, vhaṅwe vha wana zwitungulo na dziṱhangu vha tshi doba, vha ri iteli roto ḽora ra vhuya nazwo. Ndi u doba zwigwasha zwine wa vha wo ḽora, u ḽora zwine zwa vha zwi tshi yelana na zwine vhadzimu kana zwine muṱa wa ḓo zwi ṱalusa uri nga ngoho hedzi ṱhangu hafha muṱani dzo vha dzi hone, nahone iṱeli dzo vha dzo to rali. Riṋe nga maitele yashu ri tshi aluwa ro vha ri tshi kaidzwa no to kanuka khuni ḓakani, vha tshi ri hai khuni ya dzi kanukiwi na ndi ni ḓo doba zwigwasha. Ṋamusi ro furalela ndavhuko na mvelele, ri rerela zwine ra sa zwi ḓivhe, ra ita na zwine ra sa zwi ḓivhe. Vhadzimu vhashu vha pfuluwa, ri ḓo balelwa na vhane vha ḓo ri lwela. Ri ḓo shavhela ngafhi, ra khuda ngafhi, ra kuvhatedzwa nga nnyi, ra fhiwa zwa u ḽa nga nnyi. I ḓo vha tshatshata tshatshato, ri ḓo ḽa na nga tshashu. Vhathetshelesi vha Phalaphala FM, ri ḓo ṱangana tshifhinga tshiḓaho. Anga vha nṋe, ndi ṱhonifha ndavhuko na mvelele yanga. Ah.
0: Tsireledze na musi. Tsireledze na musi. Phalaphala FM.

0: Da fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikgotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Mavunde, Mavunde, Phalambani, Malamulele, Hamuraga. Parapara FM 88.2. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: zwino vhege kha tshiṅwe tshitenwa tsha vha khomishini ya zwa khetho yo ḓiimisaho yoṱhe kana IEC ho lavheleswa milayo ya vhuḓifari ho sedzwa vhukhetheni khathihi na vhakhethi nga tshifhinga tsha khetho u itela uri khetho dzi vhe dzo vhofholowaho nahone dzi sa dzhisia ndi kha mbekamushumo ya vhaswa ndi vhone nga mugivhela uno vhaḽa fumbilirathi khubvumedzi nga hafu bva kha vhara vhufumi na vhuthihi maṱavhelo ndi na msp pandelani mulaudzi kha Phalaphala FM SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Maramba, Njerere, Mandara, Dobeni. Phalaphala FM 99.5. Variwana na ka app ya SABC Plus.